rẹ kitikiti iye kan katakata jọ ti ore kitikiti ba fi sile iye kan katakata na ni yoje pe yo ku ni ko won ni mo wa fun oni wa ni jore jore bi o ba nidi obirin kan ki je kumulu o we sister ni mp bisola balogun da ku buku baje king sunny ade baba wa adega e ba bele so fun ni bariga ojo bi on gorin odun ubode kan awon ni tin tar sita e e fa green na ni ai se parisi bi ba yo to wo pa ba ro wo fira asi ba won meet promoter wa to pe ba ji won loju orun to ba bere track ka bo bere title kan koda wo ni sese mo pe lebe ko ni resi wo to di ko so fun yan yen se gugu ele se get features ni sowolu bariga lagbagba laaje da ho pa bona lo so pa dini labo ru amo lori o aba lo so so so to fo kanu wa to je ko fun ni Mr. Quality to fun ni ameye ye mo ke gugu wa fa pe baba tare to si ko ni lo gugu eto na tan bakan agbagba laaje Sulaiman G3 Entertainment gugu aka wa ni personal ri age ti baba ti ku lo si site won bayi ile atura awon yen pe mi si a case ni jejo ta si to pe gba mi owo lo wa ko ni sai gba mi si wa yo wa ko ni soro pe material si ka ti mo lo ni jejo awon fe da si la ko julo baba wa imam okan la won ore doctor tuji lati Abeokuta oju si oluwa oladoye opa bola lo jagbo ni ilu ibadan bodo fm rin o oloye fakayode agekwejo lata bi ekiti ama lore baba wa o kenu Sulaiman tente milo ama lore inde ti soju opo le tori blessing aluko npe mi si akesi pe da de to ni nko ni nkan bila wa ore omo eni na to ninu nko ni nkan 0706316196 ni oju opo mo ni ti mo ju ni jejo adupe fọlọrun pa wa laya wa laya ara wa kile fun apori omo obirin ajogun biriki baba re obokunrin obobirin o wa wo pe be ni ile ise wa je ki n tari le si ko bi to je obirin ko ma bo n dari e sugbon bo me ba ti wole ise bayi jini jini o de ba gugu awon ise je ko wa nbe ni tan pe baba baba re bayi he ko ni ni ipo fun won on jaye o se ko mo jaye on jaye fami ni te ki ntuto baba mi gadi ko wa nbe to na wa gba n to de lo ni kamu mo kamu ko se ni kan ti man da lo wu imi a ma teri ba fun wo kaka ti kini sa kapo ekun on ka ko so do ti e lo toto ni nwa bi arabere yi ti baba yo teri ba fun o wa pe oga kan ninu ilese na pe o fun baba niwe ko ma lo le kari dani mo eta o se de ti kari re na won gba gugu nkan te ko wa nbe baba wa dele oba dota re o le poju nkoro dota mi pe daddy kunle ki lo se yin o wa salaye ti ba da te je pe eran nile iwe na fudi kan tabi ekeji ko ti si ti bi lowo e je ko mo gbeju ko mo ta won kan pepepe to je ko ro mi so be pe alapo nbe nbe ogede paranta ona nbe nbe ogede aboje na nbe yin osan kule kule ugbe won ara won ni lati pase be oloba yo samu ile ra mo bele mi gbeju to je pe on ta were were were si ni teriba lori re sugbon arabirin ta so pe o tari le se fun yi o to si mini se meji en tojo ko afesan re wa ba l'office lojo kan iti oba le ti oba loko eyan lo nje be won tun royin te arabirin na se to kun ba ni art asese tese bodo e ni wa nfa da na won ni bo sa se papo kan mo ko kalpo mo lo toto
ele ni ara ko n ba lo o ba dibi kan tan ri o dibi kan to je pe nta won jaduri sibi si tawo yan pe bo ti o ba gbe wonu ka ti o tun dupe lowo ti o tun tele ba fun ta ni le je ke mi no mo san mo ko le le le e na lo gbe lati ra bi arabi ta so ko n se agbara lo se de niyan pelu ore re to se mi se mi gba ha ibi ba e won be be ni me binu si mi o sa re pe ti bi ba ti n taja soro o ka to fun e to n taja e o ka to fun ni gbaju ni a ro po gbo ara mo pe o to teso ati pelu wa re ni 0706316116 igbe ke yoton ninu karun blessing aloko loke lo ki pe ma wole.

oburu ko baje ka dupe lowo supervisor fun gbogbo awon eto fun ta lo tito ni ganiatu belo ashiru rebi moto bati si wi pe ro ko ya gba ti ni o je wa bi ba ni life and direct ko ye mi mo ba kan na ni asiko ro agbe e to je gba keje ka fa awon eto le se bond fm alaja wa lati fator olu ogun naike ajo sise papo na ni ko ajise to lo ba na wa la ro yi ori mo woju agbo bo se nlo yi controller wa de ni bo so omo iye to jo lale kan se mu seju kan ni ina te ba le pe wole a so di jobe do ni agba e je ki eni keji ni tori pe oluye ga dedeji dowo ni mi o ta ba si ti mu taiwo kan ida godo mu idowo gbogbo bi Emmanuel Ige ti joba ibile mu ba ati ye bi olugbe ogbere ICK akeji mi gboro odo e local government da e ku pale gbogbo awa omo yin o laarin Ige jide jenyo ki se jen ki se jeyo ah mo fun o fe ro nje lo pa o ko akesi o kede jeyo ni o ki se jeyo ati akiji mi ade kemi kede allow there ojo ko lugu su wa ko wa do jo ti si ni o wa ni Christian Ministry of Reconciliation Grace and Truth Church kilometer 14 Ibadan titi mo sose si Eko ile iwe kan to je pe PU lo bere re igbodo pon nda ni ipile ogun ago meji osan na ni pe yo waye ojo ko ni agbara oba o se o bere blessing aluko pelu face cap abi oro gboro pa gimo dadi abi oro gboro pa gimo oga abojo gboro pa gimo oga a pade jo mejo e se tete so o dabo

0: ihale money to nti awon janduko oselu gbogbo e na lo je pe o lagbara to si lapepe to si wa lewu fun eto joba wa ara wa lo le di wa Nigeria
1: ba le leti obama ni eyan to bo na de o lewu gi wa gbogbo ko fun nasra ni ipile yi able ko lo ko mo mi bi kisu adebi abi ola ko se mi ni ko se meji lanu de olosi afi obadere ti gbe kingdom ni ijede sd be kodu kini won lo se ajegbo
0: leyin odun metadinlogbon eto joba awara wa o si tun denu kole ko fi onje si enu awon talaka ti talakuta ti won je omo Nigeria bishop ona iyekan lo so ni mo laaro yi
1: won ni ko wa de sara bless you lojo wonu epo ni onu mu wa ni abio awon mo lewe bi egberun kan ha ni awon lewe ti joba mejo toto ni ikeja inu won do ni won yo atobi atalagbato nigbati an tare awon iwe ati ajako to je kon tare se won lanode papajo e kakati ki se joba olale kan to yojo olale kan yin la foundation lo sagbe kale re o
0: oni je ru para agba sebe ndc alagba peter obi won ni enikeni to ba ti pogun ejo orogun eni ba pote eje oni kan foju na teni ba bo gbologbolo ejo ka oju aye fun eni ba ti se mago mago lasiko eto odibo abo wo awa wa kan to fe da eto odibo ra fe ko akoba eto odibo o nto ye pore won he o wa ni se eri kan ma pe kan to ma wa Nigeria ni owo to to owo to bi je pe gbogbo pe nija ti n ba Nigeria o ye ka yanju re
1: kabo kabo kabo kabo asire ti e kabo ile se po npc limited o wa ni na wodo lori afefe dana ta le pe ni imagas fid egbere million dollar to bale sori de wa ni
0: eni to je onira wo egba si are bola me tin lo ni pe iroyin ati se atada ole etude raman won ma tin so di mo ri pe pe ba lo nje ogbon tarige oloselu to si mo pe oloselu to to ni yo ki se pe ori ero ayojara na lo ti ma soro abi awon kan to lawon je lati leyin lori ero yin ko e lo si budo dibo e dibo e ngbo ba dibo nbe on ga lati ma mo eni to ja wo olubori ki se ko ba ka ma dibo lori ero ayojara so pe emi ni mo lenu loro tunde raman lo so pe emi ko
1: ba re ba lenu alese ni o ije ade ko ogun taru egbe oselu pdp to na to fe dije fun aribo ogun central senatorial district dr iyabo obasanjo bello oni ta lo so wipe o ko jesu won ah e tu daru e toro aforiji
0: blessing aluko ori ajataja mi kataka
1: lo je fun pataki

0: ba se fun ri be na lori mi la ni josi bo se ma ko re pe owo epo owo epo e mama fi sawara nda ko buruko ba je mi o fe lo ju be lo mo je ki pojalo ti le se epo NPC limited won ni lowo lo bayi nta ba so nipa fe fe dana bi pe ko se fo oro seyin won wa ya egberin million dollar won ya soto fun abara ti pe ni Imagas FID eh to je oga gba fun ikansire ni ni se NPC le wa Nigeria ogbeni Andy Ode oni pelu akole yi oni awon afefe dana to ko mo ta si da mo lo bi OML 112 OML 117 pelu e kakan ti pe ni AMNI international partnership ajosepo pelu Total Energies oni to aba to wa ni kan ma wo oni ni ojoju mo bayi a mo lo bi odo million afefe dana to mo ta si ta o su gba ni odo odo pelu bi nkan ba ti fe to to lo bi idameje ototo won a ma lo bi to lo million 22 to pe won ma ta sita to ro bo ti afefe dana aku orire o welcome o ti we kini Saturday Telegraph back on iwe garden let it be ka
1: ninu we ro the nation la ro yi nje je mo pe eh bo mi nu ba ko ni agboro gbogbo ati je kaye mo pe o mi nu ko ni o be se ta ye ni ba je eto na ka fi un ti ba je nle ka fi hun ki aye ba le mo pe asotenu wa asoto kon wa na lo dia fun enikan to je onkowe ede yoruba ni won pe iwe won ton ko ni yoruba to to ogbe ni kunle baba ni de ton fi ra we be si are bola me tinubu won se ri ipinu ile ise eto eko lati yo awon ede abinibi ko nu awon awon to je bi eto eka eko ton pe curriculum bi pe kon dagun gbon ju kon ri pe won yi ipinu pada o tori ona oko a npada bi ntazi onu enu baba ni de ra we be ninu ibanisoro pelu awon ninu nkan to wa ni meran lana ode yi mi to tin ra webe si are bola me tinu pe won gbere gbeju ko da si oro yi o omo yoruba to to ni won won si won fero yoruba ko da baba yin fero yoruba to ba n gba awon eyan soro eyan mo ko won gbo yoruba denu pa tun ma ko awon yoruba won tun ma fi awon wera bade so tori de yi won ti oba ti are oba fe ki yoruba o ku pata pata ki ede yoruba ko je pe o wo mi lo won tete so di mo fun awon alase eto eko ko won da eka eko ti yoruba ati awon ede abinibi mi ko da pada sinu eka ate eto eko awon ti won je akeko on tewe no shalaye won ni irawo ebe yi won lawon se ma so won lawon ti ko iwe laimoye igba lo si odo are bola me tinu won lawon gbo kokon won lawon ko iwe ipele ko lo si odo en to je olorilegun asofin because of kabi won lawon gbesi won ni adalegun asofin ko ta ju ni abas won lawon ti ko we si won lawon gbo won koda awon sere pe odo gbo awon gbo na to je tekun ko ro busu re je ta bo sile yoruba won wo pata lawon ko we si lo ni pe ede won ni won da lohun won be lawon tun lo si odo awon en to je olori awon balaye wo olori Nigeria Alhaji Muhammad Sada Bakatri won ni won da lohun won lawon di odo ni ofife obo adiye ogun eni to gun so ja keji won wo ofesi o olopoloko ba re o ba re lo je pe out love ba won pe eh e dakun e ma wo oro iran won mu won se le yo won yo eh ede abinibi ko nu e ka te eto eko o ku die ka to e wo awon orilede to je ki won goke agba koda ni de eto oraje to pe eto oraje won feju keke e ri pe ede abinibi won o na ni won lo ede abinibi o se fo won seyin ipinu lati yo kini ku o ku die ka to won sibe sibe o dawon lohun tori de awon wo pe anfani re are bola me tinubu e dakun e ba wa da awon ede abinibi pada sinu ate eto eko fun awon ti won je akeko ko ba le gbinu ya daada e na go we road the nation la ro yi e ba run yi nbe
2: on FM 92.9
3: gbogbo olugbe ijoba ibile idagbasoke ori adie cd e ma gbagbe o saturday yi september 26 ni eto gbanengbata o ki gbogbo olugbe ori adie cd won fi ake ajade lati mo toto ba gbogbo won lati ago mefa abo aro kutukutu ti bi ago mejo abo aro ki gbogbo olugbe ijoba ibile ori adie cd ri pe won mu imo toto ba gbogbo won o eyan loja cda youth artisan landlord and landladies e ri pe agbogbe wa ni imo toto laarin asiko yi ko si aye riri kiri o enke nje won ba te alabe fun kasi pe ko gbogbo do ti wa cbi ti awon psp yo ti ri ko amo pe awon egiri lo nbe lori adie cd ni ijoba bi lori adie cd iwo to dogo ki nse oro sarode to wa gbere osu kankan gbogbo asiko na ni awon olowo lo ayo ma kaki lati pe mu imo to ba gbogbo yi o je nkan ti ju gba pe se ni awon kan ma ko ido ti won sinu moto to lo gbe city laarin ale ati idaji bayi enke je won ba te ji alabe fun tori lori adie cd ti gbe awon agbofuro dide to je pe won se ni ale ati idaji alaje ijoba bi lori adie cd oru aru attack akode olojede olukede

0: warawa on na lo je pe ani an se ni Nigeria sugbon ya ni lenu bere bere wo iwa ku si bere iran won bere bere ku si bere to bere lo fe di re go pe so je pe ijoba warawa lati bi odun meta lomo ta tin ba bo inu awon omo Nigeria odun ba pa julo awon talaka olorun won ta ba wo dada won lati bi odun meta logun yi na lo je pe awon omo Nigeria won dibo yin orisirisi ijoba bi won tin di iboyan awon gomina ni iboyan awon are won di iboyan amo legun asofin won sugbon sibe sibe won ni ebisa npa awon yin ni oju npo opopolopo omo Nigeria won ni opopolopo won na ni oro njeje to je pe awon to wa ni ipo ijoba o fe ka awon soro baba na wa so pe gege bi eni odun 82 tawon ti da atawon ti je ogbon tarige oyise oluwa to fi ilu abise je joko won ni awon ti ri opopolopo awon eto isejoba won ni awon wa laye nigba ti won fi se ijoba to je ti tawon oyinbo fi mu wa sin ko to di pe agbo ominira nigba to di asgo ominira won lawon wa laye nigba tawon logun to je pe won gba ijoba lowo awon alagbada won lawon wa laye won ni gbogbo e gbogbo won ni omi sa nbo loju awon tori pe awon aye to ye ki awon omo Nigeria ma je pelu bolo se ro wa loro to won ko ni nkan ti anje yi won ni awon omo Nigeria o bo sinu to ba ti nu ojo nu orun won a lo dibo won ba dibo fun awon yin won ton tawon ba ti gba apata agbara bayi otan won po papo se awon ton je awon eyan won ni ebi ma pa awon eyan iya ma je awon eyan won se bi won so pe ijoba wa ara wa won ni agbara owo awon eyan lo wa won ni bi ti Nigeria yi ko agbara nbe lowo awon ti won ba dibo yan to ba dibo yan lo wa ku si lati ri pe boya won fi erin pa ere ke awon to je pe won se ijoba le won ni o Nigeria ile ta wa yi o Archbishop John Onayeko lo so ni mo laaro emi ko te ba na gbon iwe iroyin Vanguard e ka ikunrere nunu ti baba na so laaro yi
1: koko lo le so bo le fe lo je ko te se wa gbogbo re to ri table wa oko fofofofo iroyin lo se lo ni tori pe Nigeria ba gba mu won le ndi karatari ko to tere bo to ni ke gbe le ka o nje re pa Alhaji Basiru Saidu o ka lokuna lo je po nkas ko o oni omo yede re se ti gbagbe o olorun fi gba kan je oludari awon osise won to so mo e to gba kan je gomina nile wa Nigeria Nancy Werufa oni bo ti e je pe tele tele won wa mi egbe oselu ADC olorun ti digbade agba won o de wo ni egbe oselu APC oni baba to wa gbagbe o tun je ko na ni pe ta ba so nipa ka mo fun na ni moran lori oro abelede bi pe won se fo oro seyin nipa ti Alhaji Basiru to se lori ilanu ode oni bi o ba ri de obinrin kan ki je ku odu dasan ti emi so ba logun olorun ko le egbe oselu di sori pe ibagbe won ko bo won lara mo o si ti da ko egbe oselu APC o se ni ni saria o ni won lo fọkan balẹ egbe oselu APC won ro won pa nla o olohun si je ko du mo pe tolo kada ba si on lori in to o se fun won inu lohun fi si ngba to n ba de ko ase pe ohun tare sita no saturday take out let na kala ro yi
0: ninu we reside Vanguard la ro yi o ni je ru pa la be egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Thursday Governor Kori ni Ipinle Anambra iyen Alagba Peter Obi o ma ti ke si awon olootu wero yin gbogbo papa julo awon wero to tori iwa Nigeria yi pe nse lo e ki won to awon oloselu sona lori awon nkan ti won ma so ninu eto ipolongo fun igbarade eto ibo odun 2027 Obi eni to soro ngba to n ba awon ti won je olootu wero so ni bi ipade aperun elekeji logun ori re to waye ni Ipinle Enugu ni Anode won so ni mo pe awon lati soro yi pe akoko nu enikeni o pe awon wa si bi ipade aperun won o fi wi pe awon ko gbo ni mo gbo mo ya mo gbo mo branch n lawon won lawon gbo pe won fe se nkan ge bi oloselu awon lati wa si bi ti awon eyan ba ti wa ka won le so nkan ti awon fe se won ni nkan to se awon nu won ni won fi wi pe awon ka wa ka won ba won soro ka won se awon ko gbo awon ti won je oniroyin won fe se pade awon gbo lo so fun won pe awon lati ran awon oniroyin ni ise ti gbo awon ti won je oloselu pe e so fun awon oloselu pe to ba fe polongo bo awon nkan to ma ma se fire o no ni ko ma polongo ki se pe ko ya ka ma so pe ko kenikan moriwa ko forun sile won ni awon fe ki awon ti won je awon olootu woro yin ko wo awon eto ipolongo bawo yen se dada won ni awon osi wa lati wa pe awon fe wa polongo fa won yin o sugbon tori pe awon wo pe awon kan be to pe awon ni lati so loye kan awon wa tori de yi bawo se nba awon ti won je onire soro a ma jenun dede sibi awon ni so nkan to po loro won ni awon fe ki won mo pe awon eyan kan won ma se magumagu asiko eto odibo won ma mu eto odibo eto odibo to lo mbe lo won a ba je awon mi won ma fi ti pa ku se awon mi ma won ma te ka si bi ti o ye lo ni ma te ka lonu me dogbo gbogbo o ku e ni won wa ti wa te ani ani ko si e ye ko n to ko ma re won so se won ni awon ko ta ma fe ki awon ni ko gbe si eti gba ni en ba ti da be ni pe boya o wa to ku de ka to ko ma lo se won tara so se won ni ikeyin be ni pe won fe ka mo pe Nigeria ta wa yi o ni anito ati anise ku owo to ye pe gbogbo ipe niya tin ba Nigeria patapata bi pe a le yanju e lai si wahala kan lai si pe boya a so pe to a lo yawo loke okun won ni sugbon a ni isoro awon oludari pe awon ise ta won fe ra awon ni kan fe ki won le so fun gbogbo omo Nigeria ati awon ti o jole se Peter Obi

0: akodele fere ye oba lamidi olaiwola adeyemi keta woni ni odun 1992 to je pe won de ade to pe ni kun waka to je pe won fun won na dupe lo woni sugbo polopo awon elegba won na ami jealous awon woni ye de bi ro woni le keji eni odun maode ni adon la won 65 years old woni ologbo mrita la mo be ngba tan dagure faye woni an to tari orin kan jade ni odun 1976 wi pe ko rorin lati korin an to ba n korin jade abale we ka ma fadua ka ma fi wure ka ma fi ran do e mo gbagbe lu ga dede jina o siriki waka worldwide ni we the guardian that's a record la lo
1: oko nu we royin te si waju woni ologbo kan woni ko tara ni fe be ni awon omo kan o fi ra won doyi won o fi je siriki waka o si monitor mo pa ko won kan to pe siriki ni oba ni nje be o wa joba ni waju awon olorin gidi olorin gidi to je pe won ni kini
0: I was a user, you know,
1: o
0: da kan fi pelu re mo o tun lo igba ko ko te si waju jule
1: ko pelu mi mo o fe o ko me mi o fe ki be no ki ni nkan ti mo se te be ko fun lawo nkan ti mo won omo mi to ba pe mo ba se
0: e ti e mi lawo mo saka saka to pa won lawo du kan fi da kan fi pelu re mo o tun lo igba ko ko te si waju jule
1: ko pelu mi mo o fe o ko me mi o fe ki be no ki ni nkan se te be ko fun lawo nkan ti mo won omo mi to ba pe mo ba
0: se e ti e mi lawo mo saka saka to pa won
1: I'm going to go to the house.
2: I'm not going to be able to do it. Abi iwe ipejo eleyi ti o bi pe en to je odije dupo are ni abe egbe oselu ADC to je apo je igba keja ori wa Nigeria ati baba ka to gbe lo sile ejo won ni e han gogo mo Nigeria kan won ri won wa na ka lebu se en to je agbenso ko oselu APC Felix Mwoka bi pe esun won so esun di oro won ni bi no ti ri igbejo won ni nkan to se ni pe ngba to ye pe awon oro ta won wa so won wa ona bayo lati ri pe won di oro won fi de ole rawo tin dake won ni nkan ta won so na jade en to je ti darifro nipa awon igbosafi ati ona kan ti o ni ninu ibanisoro frank shaib to fun ti jade won ni alaba fans mo ka pe oro ti ati ko ba so abuka so lenu oje meta to so ni pe pe ebi npadu awon o je won gogo owo epo igboku ropo gogo orisirin kan lo je ko dori kodo nigeria won ni ta won fe ke wa ona ba sin ki se ke wa so pe to boya awon lejo je abi won pe awon lejo kan won ni o se won o ya so pe to won pe awon lejo abi won gbe awon lo sile ejo te ba ri ibi to ti wa gbe awon lejo iwe ejo na a fe ke bi won fun gogo amaraye sugbon nkan ta won ba so ni epo to lo soke o je ki igbesi aye ma ni omo nigeria lara emi ko lo so ati ko ba ka ro so be lara ti ba na o pin iwe eroyin saturday vanguard e ba ru yin be
0: oko olurin re so bon de fe re je pe o n te si wa nu egbele gbagbe n jade lojojumo won ni awon obi atalagba to ni ipinle ondo o la mo fu a jake jade le wa nigeria won ni oga ile iwe kan la gbo pe owo ga o ni ipinle ondo won lo gba ejejo lawon akeko lo si gba egberun mejo naira ni won gba lowo won awi ah won ni ejundo won ni ka mo fu a jake jade le wa won ni oga ile iwe kan la gbo pe owo ga o ni ipinle ondo won lo gba ejejo lara awon akeko lo si gba egberun mejo won gba lowo won awon obi ah won ni eja mo fu a won gba tan bere oga ile ni ro ni koda ijoba ipinle ondo so pe awon to oro yi gẹgẹ bi o se gbe laaro

0: kun ap ti saju emi gan de e ku rin kende kende bless na dupu se o ji olale kun loko
1: mo mo kan lawon to wa asi ko si mo e se tende ti si wa e ku si mi to ni a dupe follow ba follow ni ka mo o ti ni ka to mo mo ya mo ya mo a ti agbere te bo possible
0: ni wa lo e ka zo ko da ro ka tun ma te ka le

e kan to ohun ye ni amumara ni so mu eku a kan fi gbogbo e guide ni ko se ni ti o ni I know imo you look like she ti gboradun bale oke odo o ye ja sere daraya bale o tumara yin na nko bo ni nigba ti kabiyesi olowo eko ti siwaju gbogbo loba loba lo ti gberuke won ni ki gbogbo ara mi o jade eja gbaluwa ko mo toni toni o

Hallo abo abo maje Madagascar yi won foju tembelu Nigeria won fe di alejo oran si wa lorun ni huyo sugba kadara o se won lori won sadu awon fa yajo won sa ogun sugba sibe sibe na erichel o jewo bi pan to nko wa ti alejo wo ni bo lonile bonile ti wule o gagara to yo se onile abalejo ti wule o gagara to onile ni ofona han de jema huyo o rokekeke lana meji si eyo kan ni Madagascar wana ha ejo o wan so fun Guinea Bissau ma foju di awon ti n pe ni super igu yi o la ngba ti fito sinbe ti o lanfani ati kopa awon dunu awon yo bi pe owo te super igu a se o nkan be leyin kan je je ma pe le ni

0: ati Moses Uzo awon mejeji yen won dana yin alata won dana ya wa Madagascar pe nibo le nbo kin le ti ri oh sugba won ni awon si ti gba be o pe orilede Nigeria o kanka opolopo awon eniyan ni ati so asotele le to se pe asotele won o wa si Moses die na ni won so nitori opolopo won ti a fi o da fi fo ta fo ta pe sori eto won ni awon ti gba wi pe to pa igu won fi yaje Madagascar be ni won si ri be na nje je mo pe kende oladejo ogoluwa machine ni akiniku oshodi king of boys oni mo ti so be o si ri be na bale akim oni po ti je sesi lo bale akim isola dada okoke ilu ni won si ri be na nje je mo pe kende ogoluwa machine ni akiniku oshodi king of oni mo ti so be o si ri be na bale akim oni po ti je sesi lo bale akim isola dada okoke ilu ga oni mo wi te mo gba toro se ni awon popolopo awon eniyan nu wi pe lai se ti ko si me asi awon aramaka agba bolu oju di ope ni pe eri tele o se gudugudu meje ya mefa bakan na ni opolopo nso wi pe se ni logbon 29 ojo tuesday tin bo ta dojuko won ni won je kini kan
1: Oda lori papa body fresh you are 92.9 bo ti se lo lanu alanu e nilu uyo bi awon agbabolu wa ti se tabi obio ti won tabi obio rada won gbiyanju iseju mendinlogun ni Madagascar fi ko fe bale won Clement Katori o lo gba goal na sawon ko to ri pe awon agbadide egbe ati Alex Jubo si George ko to ri pe o gba wole aseyin wa se bo Moses Uzo o lo pari kini ohun fun wa ni 65 minutes ko to ri pe agbena woju won pada si ile baba won ti and Ponte iro ita gbon so di mimo wi pe dayo ti se wa ilana no ni yo ma tesuwaju loni o Mozambique Senegal mi ni won ta lana Gribisa won gbomileju Tanzania meji se osodo kondoja Lesotho won na dura won meji se okan ni Gambia gbomileju Somalia Malawi gbomileju South Sudan meji se okan Nigeria Madagascar meji Rwanda Liberia meta se okan Sudan Ethiopia kan se odo kon Burundi subu sowo Togo kan se odo ni Algeria won lu Zambia meta kan ni Burkina Faso gbo ati Benin Republic omi kan ni won ta Egypt ati Angola omi odo la won na ta Cape Verde won subu yakata yakata nigba ti Mali Mali lu won ni meta si okan Morocco na lu Gabon meji si odo be na ni yo ma tesuwaju loni oloni nigba ti pe yo ma koju Eritrea awon meji ona bi owo South Africa Guinea awon na yo se kini won bi Ankara pade ara won lori papa lati meni toto gbangba suno ye laarin ara
0: o se nlae Gabon o se sa ye rube o ko ma ni mi ma don ni bi igba ti nu bi igba ti kon ba loko epa ninu megba ti mo ba ti si lori papa e je ke so won heavyweight fight fire heavyweight fight yo waye laarin oje laarin awon mejeji to se pe won soju britico o le british niye ta ni eje joshua ati Tyson Fury awon mejeji won kere ninu ka fi ese data ni si nara gbogbo gbogbo e won ni ojo kokanla osu kejila ninu odun ta waye o ni bo won ti fe gba principality ni won ti gba principality stadium to wa ni Cardiff ni orilede british olohun bo gba won lolufe won won tin teri eje joshua ko ni won kun be ni fruten Tyson Fury won o ni gba labo han mejeji won jo mu nkan le ni Roma ati AC Milan eje mo pe agbabolu bi meji bayi agbabolu to wa ni waju fun Real Madrid won awon jo mu nkan le iyen Hendrick yi won ni to ba di inu osu keni odun tin bo former Borussia Dortmund former soro iyen chairman Jude Bellingham oni seri Real Madrid o ti yokun lorun o seri eyin te so pe fe gba nko lo ni Real Madrid e je lo kowo yin e lo fi rabomi nitori pe bo se n waye iwaju nitori ajoso awon o fi di mule so kini be ba kaka gbadun re e lo wo itun ko ni pe re daraya sporting life lo wa ni to fe gafaru
1: okay you are right come on lo si Nigeria basketball fashion awon ti won gba bolu afoju sapere ajadi le wa Nigeria won pe ojo ke dogun osu ke wa gangan ni to DJ won yo waye lati ko matuko DJ eyi to je ti MBBF Nigeria Federation ege bi ro ina bo ti se gbe en to je en to ndupo gomina ni ipinle ogun senator Solomon Olamileko Adeola ifi awon elereje balẹ wi pe DJ ereje ti 2026 abe okuta 10 kilometer race ohun se tan o lati ko DJ ohun October 3 lo ma waye o nigba to gbalejo eni to di ni Lion Sports Management Abileko Yetunde olopade be lo ti so dun kan balẹ DJ to n bo lona o

0: eka re eyan re ile ise bond fm 92.9 to fi kale cgr ni onigbongbo nilu ikeja latin kiyin lagba olorun ba bo se je pe oda itoki da enu oda itoki dadi oda orere koni da wa lase alawura bi eka rosa ganiat belo ashiru loruko temi koko nu ero ile ise bond fm on te siwaju
1: gbogbo pe tolorun ni se gbogbo eyin tolorun ba mi oke ni se ohun ni pari ola ohun lominira oro oyin logbo osugo ariran juro lo ba igba oba ojo oba wakati oni dankan si nbi kan bi ki se ase iledumare ohun lo ro orun lo ro orun lo ni kojo ohun ma jade be na ni atinu le oni a ma je anfani gbogbo re fatabarakallahu ahsanul khaliqin oba to mo kan daju lo agbogbo fun o e ka aro le kan si e ko ojumo wa ite ti n gbole ise wa bond FM 92.9 stable of Radio Nigeria. Hello, baby. Kidding for Asha Abdul Fattah, Abdul Gaffa, Loko, Miko. Kunio.
0: Koko, no where in test. What you are, Bond FM Lawa 92.9. No where in the nation, Lara, ye. One you already come back. Oh, my, no, Shep, for me.
1: Then,
0: that's a rich job. I rebola met in the button, the lower, lower by ye. See a polar power, and she started real quick. And it's the Arela, won't she? Bare bala sosu awon tele are bare bala sosi awon tele are ni o nje je mo pe gomina
1: ni are ba lo la lo
0: ni are ba ti lo bayi ibe la wa lo ni ipinle delta en to je gomina be o mo ti nso di mi mo papa julo en to je igba keji olori osise si gomina be iyen sir christopher osakwe won ni se ri awon tawon won ni awon o se atileyin fun isejoba are bola ahmed tinubu awon ti se tawon lati ma lo si gbogbo awon ese kuku wa ka kiri ipinle delta lati pe isejoba are bola ahmed tinubu awon ma fo rere e fun won ki awon ara agbegbe be ki won le mo pe are nse bebe o bakan na won wa gboriyin fun en to je gomina ipinle delta alagba sheriff oborere won so di mi pe gbogbo awon eto e te pe won se ni igbaradide eto idibo 2027 won ni pe awon o ma ki won leyin lori awon eto ti won se sugbon kan ti awon fe je to je koko kan ti awon ma se ni pe gbogbo awon koro kondu to wa ni ipinle delta la won ma kakiri pe se ri o se ri ise wa be ori ise wa erin gborowo igboro ni ewo se ri ori ise ta re bola me tinubu se won ni pe awon ma fo re re ki awon ara ilu ku won le satileyin fun won bi bo ba ya lodun 2027 e lo ka ikunre re oyan hun inu we range nation laaro
1: bo se wa ni gbogbo awori nation asiwaju bola me tinubu la nse e ba so fun tije olale kan ko so fa awon oke ogun koko gbogbo awon oke ogun tinubu ni gan se
0: are ti e pe o difa bi baba fo re si ta re o ba fo re na
1: tunji ta re di tunji o okay ogun o ye won be
0: o
1: paroko ni ninu we Saturday Telegram o paroko ni ninu we Saturday Telegram to jade lowuro toni joba ipinle Kwara so di mimo wi pe ominira orilede Nigeria awon oni gbagbe ojo na tori o ni se ninu idagbasoke ipinle Kwara o lo mu awon loga loga se lewaju lo kinjimo pataki lana ni lu ilori central mosque ku fofofo fun awon osise oba nibi ti oludamoran pataki si gomina Abdulrahman Abdulrazak Alhaji Saadu Salau ati awon korin ogaga laja omo lu ilori ni won be ni mosalasi lana ti won so wipe falakal hamdu ala kuli nimo ope ni fun olorun lori ibera to se fun iran kuara tori pe odun 66 year celebration ti ipinle kuara ti won ti so loruko to tin je ipinle kuara o ta won si tin gbe ni won so wipe falakal hamdu ala kuli nimo ope ni fun olorun ibera to se fun iran kuara tori pe odun 66 year celebration ti ipinle kuara ti won to loruko to tin je ipinle kuara o ta won si tin gbe ni gbe alaafia lati igba na eje bi oyin ti se gbe pe imamu agba gbogbo ilu ilorin a le se kari oyin ilorin ka ma ke awon ni won so saltu wa saltu ni kewu awon ni won gbe kewu wa fun wa
0: ilu ilorin ke
1: se lowo won bi be ko o le ja be ku lu e yo ba wa se fi imamu ilu se fi imamu ilu ilorin a sheik muhammad bashir dasuki o won so di mi no pe lori idagbasoke to de ba ilu ilorin a fi ke awon mo sadua ni o ki isokan ko ma ki isokan ko ma tesiwaju ko gunde laarin awon musulmi atawon lesin to ku ni ipinle kwara idagbasoke to de ba ilu owu ko se yo seyin o wa n dupe lowo are bola itunubu bo ti se nowo ja re de ipinle kwara be ni won gbadua fun aribo ti nbo yi ko ni dogun le ko si ni da wahala le lo le di wa nigeria ware ninu we iroyin saturday telegram

0: to jadi la aro to ni
1: no where in the nation la aro nje je mo pe awon odo kan ti pe awon jo papa julo ni ijoba ibile akoko edo government oni won so di bi mo pe tun wa gbe patako dan ti won wa fin ko ipa e tun na yin se o eyin na na mona mona e tun na yin se o fokoku mo yi mo le la wa fe pe o to mi o lo wo risi wa e ba be ba ni awon odo awon won so di mo pe ba ara webe si ijo to ri si na mona mona ni ipinle edo pe ki won da ku ki won sanu awon awon oni na osu kejo re nle yi ah ah lai sa awon ara isu ti egon da awon oni na lati odun to koje dakun e fun awon le ile oga mi ne da ya ma ra wa iku roju o ni edakun tori ola won ti pinle edo na ile oni osu kejo re o ye pe awon ti segiri ile kan na gbe yi ni agbegbe awon bi pe awon ra webe si awon ni ise mona mona to sakose yi ki won dakun ki won sanu awon agbenuso won ogbeni benomino awon ni won soro edi mimo ti won gbeni won soro won ni awon ra webe won alakose na mona mona to wa nbe awon ra waya awon roko awon ra gbe te ko wa pa won satunse na yi esun be ro rogurogun lowo awon won ni fun ide yi e dakun awon ra webe sin ni o lo se ki awon gba ka awon ma protest bi ase lego pe e fun wa ni na mona mona ijoba ibile akoko edo local government ni ipinle edo nation royan won wa nbe laaro
0: yi orin to ko le nkan yen ori ni ijire ni
1: ohun
0: lo ko lo fi sakara ko inu temporary e o si ni ijira runo sola tunji yusuf bo se lugba niyan so awori ti gbajumo ti pe ti pe tun jo lari ko de ma ko niyan boku fu o se ni ijire ni credit e oge ma si ni ijire ohun lo lori yen
1: ati awo ti e gudo
0: ba o ba o credit
1: wa lawori awo gudo ba o
0: god bless you jare inu wero indonesia to jade lowo toni awon egbe ti won pera won ni parako yi onisowo to jomo ti igbokegbodo oko ipinle lorilede wa nigeria iyen chartered institute of transport addition lorilede yi iyen siota won ti so gbo wipe awon gbaradi pero olododun won ti se lekejo iti wa ilosu to nbo nibi ti awon amufin awon to je akose mose onisowo oko atawon to ndokowo atawon olidanileko ti ma korikori fukulukun koda awon to nbe ni eka igbokegbodo oko gbogbogbo oko oju ona awon to nbe loko oju omi awon to furufu gbogbo won ni won ma peju pese sibi apero na lati so arun abayo bi eto irina oju omi ori ile ofurufu lo lede wa nigeria se ma ri idagbasoke jubo ti se wa yi lo apero na lati de gaju pe yo wa oju utu si soro kudie kudie ti o je ki eto irina ori idagbasoke ni ese kuku won ni ko ye ko ma ri be o ibi taye lajude yi o ye ki awon ese kuku kaye ma lu jara ni ka ma bo ti omi lati be bo si reduwe ti reduwe ka ma bo si ofurufu ki daba soke ko de ba o le di nigeria ni nta ni o fi se amulo re won si ni won tun so lori isoro bi ajosepo ti ma wa laarin ijoba atawon onisowo to je akosemose ta igbokegbodo oko oju ori ati reduwe ati o le di wa ni won ni ibuti meta ni ilu eko ni o ti waye alaga national planning committee fun eto ohun dr taiwo olufemi salami lo je ko di mimo fun awon oniroyin ni the nation to je laaro ati ori the guardian bi ti dr salami so dun pe o wa Nigeria ti koja oju tawon eyan fi wu fun die yi lana igbokegbo alaye la won si gbodo ma lu lati je ki idagbasoke ko de ba itun na ni where the nation lo wa laaro toni
1: oko ni we royin te ju laaro e bond fm la wa 92.9 ni where in the nation laaro won ni enikeni ti wo ba nipa lati soro lowo fun na leni keji oya tete ya toju e nje je mo pe mo si wa ni ipinle edo bo ti sodo gomina ipinle edo yen alagba opegbolo nigba ti won so di mi e ka wa ni ero olorun ni ti an ba ti se deri o gbodo ma mu se ni won ni mo se fun awon to nta eya ara oko ni ipinle edo ti won pe agbegbe won pelu spare parts market loja gbajugbaja ti won ti se katakara won won se deri ati se iran lowo fun eto okowo won won ni bayi awon ti fe mu ire ohun se o won ni owo rogurogun million lona 100 kan naira won pẹbolo yo tari si won lati ri pe won fi se atileyin fun okowo won ara yi ma lale wu lanode yi nigba ti awon olokowo won to bere si so ti won koju ni oja na ti awon isoro to n koju won leka katakara fun ide yi gomina ni ami o ba gbe yin se ri ideri ti mo se fun yin pe iranlowo fun eto okowo yin awon se to lati mu se million lona 100 kan naira gbele mu ko wo awon tari e si lati ri pe e se fi se atileyin okowo oja te n ta ni oja na inu ero in the nation ro yohun be nbe aro yi
2: on FM 92.9
3: Tun ti ya o aragbeya mo to ma mile tititi ijo chairman Seraphim Unification Church of Nigeria Kerubu Seraphim Society Olorun Sogo Parish S of Village of LCDA

0: koko nu wero yin te siwaju bond fm lawa 92.9 ninu wero yin to je ti Saturday Telegraph laaro tuni ni eni to je igbakeje are nigba kan ana nle yi Alhaji Atiku Abubakar ti so di mimo wi pe ki are wa Bola Ahmed Tinubu pe awon owo to je ti ile okiri to nbe ni foreign reserve wa pe awon ko ni won ni o awon ko won ni o private saving ko igbo dukiya orilede Nigeria ni national asset ni igbo dukiya orilede Nigeria ni o kosimo bi ti won o pin si o Atiku soro yi nigbati en to je adari iko tori si ipolongo ati ibara ilu soro fun ipolongo ibo re Frank Shuaibu lo so di mimo npe a Felix Moka to je alukoro fun egbe oselu APC o so di mimo pelu esun to fin ko Atiku wi pe owo ranwo ori opo orilede wa Nigeria ti won se basu basu ati ntoju re a si tin sambulo re fun dabasoke orilede wa Nigeria ni Frank Shuaibu wonder Felix Moka lo wi pe e toju re o sugbon e ma gbagbe pe owo orilede Nigeria yi ni o ko se private savings igbe ki se ti yin o ke mo pe ki orilede Nigeria ni e ka royan owo ogun die bi suku to mo rufu ninu we royin Saturday Telegraph
1: ninu we royin the Guardian laaro tun ni jeje me pe gomina ipinle Sokoto yen

0: alagba Ahmed Aliu ama ti fi awon olugbe ipinle sakun to wa ti fun won lokan bale won ni isejoba awon awon se ma tesi ro lati po gbogbo awon bandits awon janduku to nda wa la sile ni ipinle ohun awon ma mu ode bi mi esin gbedule won ni awon ni deyinbo aya fi ti gbogbo awon to ye pe awon to wa ni ipago ogunlende to ba ye pe won pada si awon ile won ta won ba ti koju gbogbo awon bandits to nda won lamu oro ije jade o ni bi ipade awon alenu loro ni ipinle na to je state executive council oni wa tin so di mo o wa ro gbogbo awon ara ilu won ni ete si wa lati ma se atileyin fun isejoba to nu lowo ni ipinle sakoto gbogbo awon isoro to ye pe en koju ni agbegbe be awon se to lati pe awon tan gbogbo isoro ohun ti okan gbogbo yin o si bale ni ipinle na gomina ipinle sakoto alagba Ahmed Aliu won so di mo ni wero in the guardian laaro yi
1: koko nu wero yin se nte si waju bonde femi na lawa 92.9 gege bi iroyin ti se gbe wi pe eni to je oludamoro pataki si are lori awon ise daba soke eyi to lo kakaki lo lede wa Nigeria ona ibo mori mi ojudu ojudu o ti so di mimo fun awon ti won je amugbalegbe ati awon to ri se eto ipolongo fun city movement city boy movement esco ni ti won se ifilole re ni Ekiti state chapter wi pe ki won lo foko won bale o won o ni se asedanu ni gbogbo ile orilede wa Yoruba to je ti ipinle nile Yoruba o gege bi ona ibo mori mi ti so di mimo wi pe ki awon city boy movement ki won di iji ibi iji odo ki won ma ko gbogbo awon eniyan nile Yoruba ko ma ko won sodi lati gbaradi fun eto odibo I to nbo lona dededede ni bi ifilole city move city boy movement esco I to wa ni ipinle Ekiti nibe ni ona ibo mori mi ti so di mimo pe se ri eyin odo te ba won ojo ola to dara isejoba re Bola Ahmed Tinubu lo le pese re fun yin o te ba won eto osedu to yoranti ti ojo ta won odo ku o isejoba re Bola Ahmed Tinubu ni o fun di eyi ibo to nbo lona dededede ibo eyin youth ni o ibo to nbo lona dede yi mo re mi ni ibo eyin odo ni o eyin odo edide fun ya ni gbogbo le Yoruba ke jo ye won wi pe isakoso to nbe lode yi Yoruba lo ni o si gbodo pin tari ile kari oko ni itun na waye ni opin ose nibi ti awon city boy movement Ekiti state chapter to won se ifilole awon iko to ma mu ise are ni okukundu nibe ni mori mi tin ba won so pe isakoso to nbe lode yi ko se yo kuro ege bi urudamona pataki si are Bola Ahmed Tinubu lori southwest community engagement iti won so mo fun awon eniyan to je ti city boy movement nilu Ekiti won ke gbajare si gbogbo omo Yoruba patapata nile loko leyin odi wi pe egbe ise are sori o tori pe omo eni o ni se di bebere ka ko leke si bebe fomo elomi ninu where in the nation lo wa laaro e
0: adupe lowo olorun baba se ntesi wa lori eto koko nu wero in laaro tun adupe lowo olotu wa lai gbagbe blessing aluku to jowo bo sinima ti kehinde nkomi iyawo tutun mi adupe olotu agba yen alagba gbenga fatile headmaster
1: adupe
0: sugba ka to ma lo laaro tun ni lori eto koko nu wero in ki ma se kini ojo bi yi pe happy birthday to you egbon gbogbo awon omo belo patapata ogbeni dada Emmanuel ti won sise ni ile ise mint ni orilede wa Nigeria won ni eni gan le pe eni 50 odun oni te ba le gba odun lai gbogbo ile pe lo patapata latori baba Usman belo ati gbogbo awon omo belo patapata a n gbadura fun yin pe perepere le wa pe perepere sodun ko le lewe yeye ewe yeye igba ni e se gba odun oniwo o se te legbeje igba ko lagbaran lohun ba ogbeni dada Emmanuel happy birthday to you sir
1: adupe lowo olotu wa fun taaro to ni koko ntes waju koko ko ni ju bayi lo fun satawa yi aha ko ni ju bayi lo fun sata ola latu pade la se idumare Abdul Fatahi Abdul Gafar lo ko mi
0: ganiat belo ashu loruko temi e se tente ti siwa
2: on fm 92.9
3: e ku dede asiko yi gbogbo bi ti e ti lanfani ati mo gbo mi oruko mi la kan o ti gbogbo aye pe ni baba gbe ora olotu musara ti le se wa wa ni number 13 akinwale street of tomosanako ogba bus stop ogba ni keja ri mi okunbi ni se wa arun sara nikan le mi mojuto ati mu ko dogun ati gbara ko de jogbon ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadun paja paja owo paja paja ese ti ba to fubo lo se elomi kuruna elomi a ma rin tagi tagi bi eni to fe subu tabi bi omode to se nko irin tabi ara kuku tai tai tabi ko da bi pe ko si eje ninu ese tabi gbogbo ara mo arun sara yi ti so elomi bi arugbe ose gege tabi ko ni ebi ara
4: 081-386-32108.
5: Band FM.

0: Bagi lodo ti won awon afa to moju ti ajo aja ti mura won ti wa nkale idaleko lori ko ri kika alqurani onje igbadegba eto mira to peye ile itura to sumo aram ni mota ti madina ziara si gbogbo ayase ati bebe lo e ko si ile ise alkubro international services limited ni number b3 amori shopping complex ore lope bus stop egbega ni pele eko fun ala ni lepo rere e pe alkubro international services limited sori 0803-501-6171 tabi 081-796-35353 Alkubro International Services Limited.
1: Allah Alkubro awana ni ambalo ki olohun ba la ku masala ise ni roro akrakabo si ori to asilat ajwiba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inshallah lori eto yi na ni ati ma n gba awon ipele loko joko ti awon fola sheik ali imam sheik yakub abu abdallah ti won yo ma fesi si awon ibiri wa labe sunna ati alqur'ani karim gege bi sharia ati se la kale fun wa kini afenuku awon afa ajakijado agba nla yi gbo awon ilana yi na ni afa ma nda si eto alaja gariat ashiru Bello ni Olorun but like we anti Kennedy now wa bi pelu wa loruko gugu awon brothers wa brother Abdulhakim ati awon team won ile ise Alkubro ti won fun alanfan lati ma wa jojojojo ko lo ma se da ba wa so won ni esan olore Abdulwan Hussein Salahuddin no loruko ti mi ko lo mi tan Sheikh Yakub Abdullah bismillah
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh teyna ba fe darapo mo wa lori to fe biri Onto you into the new essay 0706316916 0706316916 Salam alaikum.
3: Waalaikum
1: salam to the barakatuh. Ami. Now. Urukwai Now. Now, awon joko meje na le gba kaso assalamu alaikum en to kusun ba la si ku e ka gba bi meta naam oruko bi te tin pe wa naam lati bo lati adugbo owo assalamu alaikum en te wa lori facebook ten like jazakumullahu khairan sheik yakub lori facebook sheik yakub lori facebook wa alaikum assalamu alaikum barakatu ana fi abrazak na fi abrazak kini be yin jazakumullahu khairan mala annafi abrazak shukupo
2: jazakumullahu khairan alhamdulillah thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adupe fun olorun
1: alhamdulillah
2: shi as-salatu fun nabi sallallahu alaihi wasallam aki gbo awon ti won do ti wa be si ni aki gbo awon ti won gbo wa ati won ki gbo awon ti won para ton se palemo fun umura Alkubro international ni october inshallah october 18 ni omo lo si umura awon ti bere pe sheik sheyi na ma wa pelu wa ni awon ti won na fe lo ti won ti se na ba pelu wa ni bawo ti e si pelu yin
1: bi eyan na ba se 500,000 won e wa pelu won inshallah awon mewa 500,000 na ko poju fun mun jomo muslimi na olorun o se muslimi lo lo se olorun olorun awon jomo muslimi eyan lo 500,000
2: o lo mo wa pelu won awon team to wa pelu won wa fatima pelu won te ba de e ma wa so fun abi
1: inshallah inshallah
2: october 18 to ba fe ba alkubro lo si umra owo yen o ti e ko rarara e le san le meji ti ma fi pe kon ko sha no wa ko
1: alhamdulillah
2: wa salatu wa salam ala rasulillah ti aba fe kirun ka mo ma jemu irun you know ma jemu irun akoko o ni ko je pe ibi ta ma ti kirun na o je bi to mo mi ma ya wa pin sona meji atoharatu al muayyana imara ta foju ri bai pe imara lele ko segbin lara e a ri be ati albadani ati ara inu imara ti a foju ri oni bi ta ti fe kirun na ninu egbin ti oni je ki irun je itewogba oni aworan tori pa nabi sallallahu alaihi wasallam ni inal malaikata fatadkhulu baytan kana fihi suratun wa kalb ile ti aworan ba wa aworan eyan ba aworan eran ko ba wa ati aja awon malaika o kin wo be to ba fe kirun boya photo lo wa nbe ni o abi aworan kan mi ni o ka doji e kodo ka fi kirun wa
4: naam
2: ka doji e kodo ta ba lafa lati gbe ko parapata ka doji e kodo ki a fi ki irun wa ama ati wa kirun lo laari a lafa lati doji e kodo irun o baje ka ma kirun lo a kirun ton la wa ri pe yen ni pe awon kini ba ba wa ni a ni lati da irun yen pada Allah ta'ala
4: iyan to ku so mi bo ne
2: to mo ni e ba ku si inu mi eh en to ba ku si inu mi wa Olorun ko sanu wa abi Olorun ba ti gba te so pe a'udhu billahi abi Olorun ba ko so gugu wa nbe
4: amina
2: e gugu iku ti ni se pelu a ku sinu mi ari oku ni ari oku ni Olorun ko ma se ti wa be
4: amina
2: Olorun ko ma se ma fi so
4: wa Allahu
2: Allah illa billah iku si ori omi inu omi iku gbona ni Nabi sallallahu
4: alaihi wasallam
2: ta ba ti gbero ku yen jade won a se gugu eto janaza si won a kirun si lara won a sin won se sin awon to ku sinu ile na ni ki se pe en to ku sinu mi a lo sin sibi kan rara a gbe kuro ni ti o sele si to ba pa wa we nibe na o ta kirun si nbe na o a lo sin si tetan si awon muslimi si yen lorin le ni inu ara won afa e lorin le juna ara won afa won lo ta'ala
4: ni pile esin wo la won ti Olorun ko da ni won se.
2: Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina. Sheri on to ni se pelu esin. O ni on to wa laarin wa ati Olorun ba to da wa. Olorun ba to da wa si je ka mo pe lati aye daye lo ro wa ti wa ni pele pe o da wa saye ka wa si won Olorun.
4: Naam, naam.
2: Ti aba wonu Jeremiah 8 verse 12 ta wonu Luke 16 verse 25 ta wonu

0: chapter 51 verse 56 nkan ti gugu en so oni pe lati asedale akoda lati lati da omo niyan ki won wa se ti tolorun ba lori le bo se wa ninu awon ipele bible ni ninu qur'an bo se wa na ni e pe a do mi ni e pelu nkan kan mi afi kan wa sin ohun olorun oba gbogbo to ba ti ni se pelu an sin kan mi aba npe nkan mi ki se tolorun oba mo gbogbo to ba ti gba npe nkan mi aba an sin kan mi ki se ti olorun oba subhanahu wa ta'ala mo ni pile olorun oba ti o da wa je ka mo pe ni akoko to nkoko da o na ni adamu
1: alayhi salatu wa salam
0: ninu john 14 mi ranti verse yen be ni o wa ninu alquran chapter 4 be ni orisisi alquran pe eni akoko da o na ni adamu to pe adamu la koko da ki adamu se o sin olorun oba elekeji ni pe ta ba pin kan ni esin ta fi sin olorun oba o gboro je nkan ti awon eyan se kaakiri gbogbo bi ki ta ba lo ta ba wa le yo ba sin te yan ba so pe ohun sin esin kan ohun se nkan esin kan ehn pe asa esin abalaye le yo ba ni ta ba wa ta ba bo laarin bi laarin bi egberun odun kan ko to tasiko yen a le ma gburo nkan to nje ogun sango a le ma gburo e rara o tun wa pe ibi ti onigba ti yen bere ti e asiko to bere ti e niyan ni taba wa lo wa bo wa ri pe ni akoko ta koko da ti gbogbo yen gba na ni kini o o na ni adamu
1: ki adamu si
0: esin na lo se ta lo wa sin olorun ba lo sin gbogbo to ba ti ni pe nkan mi ta fe sin yen ki nse olorun oba anu ni asili ba pade pelu oro olorun ba subhanahu wa ta'ala
1: 0706316196 ati ku lori bere yen niyan o inshallah assalamu alaikum assalamu alaikum e pari e pari e pari Naam. Lati fagba na we bere mo ta judi lati fagba. Aya.
0: Inshallah.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Na wo ko bi tete npo wa. Wo ko bi tete. Naam.
0: Hello, sir. Any suru? Ibere elekeji. Bismillah. Naam. I'm going.
1: Bora Sadiq lati Arapaja.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yenu kiki, Anabi sallallahu alayhi wasallam ni sallu kama ra'aytumuni usalli. E kirun be se ri ti mo kirun
1: wa alaikum salam ubu papa oruko bi te se pe lati shaga kili bere yi ara wa ti ko fit dab bere
0: Okay, inshallah.
1: Now.
0: Ben. Okay, inshallah.
1: Jazakullah khaira aja suliya lati shaga
0: prediction
1: da prediction
0: ati eleyi ejimu e ki da ibere paja paja sheri anabi sallallahu alaihi wasallam ni ni kapa ati kokirun wa ala jambi ka sun abi ka wa lori boroku ka sa sun ka kirun tori pe dandan ni lati ki

0: iduro ni akoko eyin wa fe dide lati duro kiun paja paja wa de pese pese de pata pata de ko la ma je kari kan gugu e eh tori pe o le pa pa ngba mi o le pe ma pese nikan lo ma pa te ti ni ra pa gbe gan ada ko ma gbe gan ati duro gan wa nira ipo kibo te ba kin lasiko yen olodun ba ma gba lowo yin
1: naam
0: o ti di doruri niyan o ti la luri iti ni se pelu alimaisi gambling tete musulun gbo lo jina si Allah subhanahu wa ta'ala did so ni won bele ni ni sura karun aya adon Quran chapter 5 verse 90 a'udhu billahi minash shaitani rajim innamal khamru olon ni otimi mu wal maisur ati tete ni pare aya yin olon ba ni fajite ni bu ejina si ti tolon ba fi fe ka ejina si ni pe se ni gbogbon to ba ti ni se pelu an kaya soke an kemi soke olon ba wo fe ka leje riru olon ba fe ka leje riru olon bi tori pe je riru an mo nkan to ko ba won yan lagba laye olon ta wa bayi beni olon ba o si fe ka ma tan kan pelu ara wa pelu okan ori be ko ri be ka wa lo sun pelu wa lafiti na olon ba ni fe wa lopo lopo oni ka ma ti kini ka ma ta tete se ri an predict pe bayi lo mari yen a n se apemara imo koko niyan ehe so gbogbo to ba de ni se pelu apemara imo koko haram ninu islam olodun ba subhanahu wa ta'ala kana misallallahu alaihi wasallam fun wa pe la kuntu a'lamu al-ghaib kani mo ni mo koko ni la akthartu min al-khair ibn urebi ba poju wa ma masani yadur aburuko ba ti kan mi bo ti oko mo so ni shoki a gbodo wa ni nto mo ma predict akoko ni elekeji pe ki la wa te to predict le lori gan na kile predict lori gan gan kile ti en so pe okay yin bayi ni bye bye then predict yato si pe ah an fi nkan sere pe ah awa DJ Quran ka fe se yen alagbara olodun awa la ma na yin o yato si pe an so be a gboro so pe awa la ma na yin ta ba win ni Quran la tu so o ta ba tu win ni okay awa la ma ye gbo kale o tun di tete haram ni o wallahu ta'ala a'lam
1: naam eleketa ti iya ebere lati saga ni pe ah Olorun ba ro pe ohun lo fun Anabi Ibrahim ni sufi ohun fun Isa ni
0: jilu alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah se debo gbon to ba ti ni se pelu tira lati odo Olorun ba subhanahu wa ta'ala ti eyan ba ti gba ni pato pe la ilaha illallah Isa rasulullah la ilaha illallah Isa la nabi Olorun ba gbogbo ta nabi Isa mu wa o ma dimu da ta nabi Isa ti lotom Olorun ba tun gba nabi kan dide pe la ilaha illallah muhammadun rasulullah gbogbo ti mo mo mu wa yen gbogbo e la ma gba nibi ti ise yen de du ti ojise kokan la ma gba olorun ba je ka mo ko wa la qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allah wajtanibu tawqut gbogbo iran kankan asiko kankan la ran anabi kan si anabi kan lasiko kan lasiko ta wa yi o nta ni kan ni pe olorun ti ran anabi musa o ti wa o ti lo olorun ti ran anabi isa o ti wa o ti lo olorun ti wa ran anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nabi mu wa ni qurani to ba ti gbagbo nu olorun ba alquran wa dimo umar radi Allah ta'ala anhu lojo kan o ka akojopo al injil ati atara anabi sallallahu alaihi wasallam wa ri pe mo da te kriya ba afsin iwo le tun ka awon baba oni iwo awon to ti si waju wa ni mo wo na pe ki lo ti wa nbe anabi sallallahu alaihi wasallam wa ni wa la kana isa hayyan kali anabi isa gan wa laye lasiko yi ni ko ni kankan to ma se jipe ko tele alquran lo tori pe gbogbo on to on ti mu wa o ti wa na alquran alekun sin to ti mu wa o ti wa na alquran to ba ti wa ni alekun to ti pe a ni bi lati ma wo eyin mo pelu tirami wallahu ta'ala a'lam
1: assalamu alaikum 07063 161916 tabi 08 1 323 77749 Salaam alaikum. Wa alaikum naam uruko bi tete pe wa kini bere yele keji o re bete gba naam
2: muni ngwe to ba ti ko ba mo wa so ta ko ma ni buya yi lo ba yi uta e ma bi an ko ti be ni o ti o ko ko
1: Inshallah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.

0: Orukọ ibi tẹ́ ti ń pè wá.
1: Orukọ mi ni Tàfí láti Ìjẹ̀ṣà.
0: Naam.
1: Orí mo máa sábà gbogbo mọ́ọ̀lù ìjọba ìjà.
0: Naam.
1: Mo máa sábà rí bóyá ó pè náà. Wọ́n máa sọ ọkàn kan tó lè dẹ́rù ló padà lè fẹ́ bóyá kò ní bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa ní àgbà ọwọ́ akíbá ẹ̀dọ̀ àgbà àkọ́kùdà.
2: Inshallah ada abire yana
0: inshallah jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum na urban
1: dora abubakar fati ino
2: na
0: ti dimu odo fakhadul islam ni na our verse will
2: okay inshallah okay inshallah at us inshallah hello assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi mr yoda lati wode jako kini biri yin okay na esho jazakumullahu khairan sir
2: hello salatu wassalam
0: na oruko bita tipo akwapapa kan dawo ipapo kire I am very wrong, but here I will fun. I will be very wrong. Fitna wala ma wa nilu fasadun ati gbugbu awon iwa baje ma wa nilu tori pe en te fun lomo laye ijohun ti e le laye sin an te fun lomo won ti pade ara won lori internet won ni phone ara won won bara won soro ke to ji ke to la awon dating app loloko ojo
2: lori kisi ke to ni ke to la oyin lomo ma gbe wale e wa ni lanfani lati mo ma je mu kankan wa mo
0: e to ba fo ba be oko
2: gbogbo on tin to ni se pelu oro ibi to ye ko wa ati to ye ko wa ko se nkan to ye ko je wa logun in ton ta fa si yen o se pataki lopolopo asiko kan ni sin tori radio ni elomi bo se ndagba so won se business won se orisisi owo en ton pade bayi o se jamba won ilu bayi lo si ti wa o ti wa dimu pe omo mi o ni fe eyan kankan ni ilu yen laye laye bo ti ko mo won lawo ju be lo won jale ju be lo won le paro ju be lo jamba won po kini kan won po ki se gbogbo won na ni eyin wa ma to mo tin tin kan ba ti wa omo tin to fe fe yen eyin se ba so e wa ibere nipa e ta ba lo pe ka wadi kan ma ro kan ni kan ma lo le baba baba e ni iro e wadi ni pe ona meta lati wadi to le se pa ta ba ti ri meteta to ba ti pe e fun lomo akoko e wadi ibi to n gbe agbegbe e kina fe so nipa e
0: awon to ma si be lo wa na kan ma paro ko bi fun wa ni nkan nkan to ni ni dada ka so bi to ku si ka so o ti pass be elekeji e lo bi se re to pe lo mi da nile ko da ni bi se ehn e lo bi re ki la won yan so nipa e mi bi se
3: se ki jamba ma na owo da won popo le ko je gugu e
0: boya awon obirin ni bi se to ba ti ri won bayi o kore obirin lopodopo abi onira e wadi eleketa nbo lo tin kirun mosalasi o tin kirun lo bi lowo mamu lagbaja ni bayi lo tin kirun se lo to ni ka mo mo na ma se paro ehn ta ba ti meta ba ti pe e fun lomo ilu wo lo ti wa agbe lo ti wa fun lomo nti ma ba baba wa leru o ni I ma fun mo loko ni okere
3: ona jiji
0: iko la wa bayi si o wa lo won lati maduguri ti mo ni somo nu bi oko bayi ka somo nu bi oke to ba bi oko to ba je ko mo daada lokun yen o mo ma je mo de mo pe tin ba ibi ti ma ti loko abi ti ba ti ni yawo awon mo le bi e won ti di mo le bi temi na to ba nfi nkan lese sa wo bi ti e a ma fi ranse sa wa na to ba yawo bi wa wo bi e wo o mo ma ye awa na wo gbogbo bi kan na ti wa yen ko si nkan ti anabi sallallahu alaihi wasallam o ni mamma laysa minna mamata ala asabiyya en to ba fi le ku lori pe ilu kan da ilu kan o da ili kan ma fun lo me ilu kan ni to ba ku lori e arabi ni ko ku ku dada o ko ko sha nu wa ni
3: alawa olowo te je ori ado ori abu won mi wa kan eh ko si ti ogunboso le fun e ma fun gbogbo lo ngbo lo wa mu ako bi e lo bere ogunboso lo fe omo re okure meji ogunboso lo fe ibe bi bi lo wa de ri do la ye re ba won fi iya ye se pe o ti a se re si bayi no, awon osere busurubi ti an diri
0: inu titi
3: fokore na
0: aramu ni kilo fa to fi je aramu to le kan ma mu eri wa pe anabi sallallahu alaihi wasallam o ma park irun e anabi je laruba wa sallallahu alaihi wasallam awon la ba si ma ni irun pupo awon ibo ma ni irun pupo to ma ni kan ba park irun ko sa burun be awa olohun da wa le to park to ni irun to ba fe jo ibo lati ni irun ori to ma fu e kirun to kun de daji ti won o ni rorun debi ta wa so ke boya awon park irun debi ta wa so ka wa ndirun eleyi ki nse ise wa ise awon obirin ni lodo ti wa ni bayi anabi sallallahu alaihi wasallam ni la'ana allahu arrijalu yatashabihina bin nisaha wan nisahi yatashabih ahati bi rijal ibi bi olorun ba ku ma ba gogbo okunrin to ki te ba ti ri bayi o mura bi obirin gogbo obirin te ba ti ri bayi o e ro pokunrin ni ibi olorun ba ko ma ba won
3: laarin iseju kan eni ti o ko fun yawo lati ise ti se wa bo lowo e to wa ti wa n toro lowo wa
0: to ba so padan wo de to ba so padan wo de nigba ta tele ofin olorun oba a ma bi olorun oba na ni se ti ko bi ni ma sise ko bi ma wa nle ko bi ni wa nle ko ma ba toju ko toju ra ko ma toju omo tori pe wahala to bi ni se ninu ile gan o ye ko ma gba salary lori e ko bi mi ti ji latago merin wọ́n se ń fọbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ń gbálẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ń se gbé ẹ̀ náà ṣe gbogbo ẹ̀ náà ṣe tọ̀hún náà múra fún ọmọléèwé wọ́n tún ṣe gbé ẹ̀tàn títí aago mẹ́jọ wọ́n tún múra fún baálé bá tún dáná nǹkan tó ṣe gbé ẹ̀tàn aago mẹ́sàn-án wọ́n parí tálágo mẹ́sàn-án wọ́n tún gbálẹ̀ wọ́n tún fọbọ́ wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ títí aago mẹ́wàá wọ́n parí ẹ̀ wọ́n tó láwọn ṣe díẹ̀ wọ́n ṣe tán tó fọṣọ ká tó dijú ká tó la àwọn ti dé láti iléèwé báyìí máa ṣe lójoojúmọ́ ni irú bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ kó máa gba sálárì so ká ní kóbìnrin máa ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa ni bẹtẹ bá ti ní kóbìnrin máa ṣiṣẹ ẹ gbọrọ máa fún olówó oṣù ẹ má ṣiṣẹ jòkó sí
3: ẹ gbọrọ máa fún olówó oṣù wà á máa láṣọ gidi bàtà gidi góòlù
0: tẹ bá ti mọ pé ẹ wá lè fóbìnrin ní owó oṣù tí ó máa gbà láti máa fi ṣe iṣẹ tí ẹ láti máa fi wá nǹkan fúnra rẹ díẹ díẹ àtàwọn òbí ẹ ẹ jẹ kó máa ṣiṣẹ níwọnba wọn bá tó bá ti ń ṣe yẹn.

0: òfun ní
1: o ti fẹ ma pere
0: òfun lọhun
1: baba onire o ti
0: adiba fayo èyí tí ọmọ lè rẹ tí ó sì kún gẹgẹgẹ ẹ wọlé ayo ẹ wọ ọmọ ẹ ewo orisa aye bale ayo laikun e wole ayo e wo mo
1: ire o ire o
0: pe wole ayo e wo mo e wole ayo e wo mo aye bale ayo laikun e wole ayo e wo ipe e wole ayo e wo mo e wole ayo e wo mo aye bale ayo laikun e wole ayo e wo mo atemi ateyin atawon atun ile wa yo kun fore o
2: amen
0: ile wa yo kun fun dunun
2: amen
0: ile wa yo kun fun morere
2: amen
0: ile wa yo kun fun aya rere
2: amen
0: ile wa yo kun fun alaafia to peye
2: amen
0: la se mere ko gbon lode yi tunjo lalekun mo tun de abere gbolohun ti gunini gbugbo ara agbara ojo ti ba ni jatun ti gboju de eni koja apa keke mati orulenu avinuton mati ni koja fi irma isa tlein fun ide won agbalagba nje mo de yanmiri ile mere mo de wa wa ile aparo mo de gbegba ti gba ile awon awo bo de mimi ti de olopolopo ide lona ofun ayi do mo ba sale sale bi enke bara igoro nge bi ko ta lai jakuja mo lode nle la rogun do ko ko gbe jakuja lo mi lu nuko idikudi lo ti di baki baki babo ni pakiti nse beru ku wolu en ti se mo nse bi rin jako ale le ba aba ale mu an le ola ti bo leyin be lo mo fa ku la wajo e kale nupo lo atun agun lo nuri pe duro ko je la fi dagbere fem la so do di po daro ore teyin won so gbele te le julo re gba ma binu mo ko ni ore gbo odun abi pe te n gba duwe po ejo odun lo en te ran wa lo we po ejo odun lo en te ri fe to e po ejo odun lo en te wa n ba wa bi olorun ba ga lori eto e po ejo lo en te wa n kan sara si olorun ba lori eto pe olorun se lore lori eto e po ejo odun lo a se wa ni dupe lo do olorun to se be olorun adupe o olorun adupe o olorun adupe tori abani ma ka meni meji meta eto ina o tin dagba odun ko kondi logun lo nbo yi olorun e se lopolopo eh oh atu je won oke indicator media o de lati lu oba lati bi odun mewa nle yi atu fojunriju oni bawo le to wa ire ni ti wa mu ni ire ni ti wa si ntesiwaju omo ti e bi ngba ni o ti dagba igi te lo ngba ni o ti ye ko da o ti nseso adupe lodo olorun ba ola to je omo oke indicator media nuku ni baje lagbara olorun ba ayin olorun ba logo tori pe ngba ti eto yi to feju keke ti ijoba ngba ni nipase indicator media to ye pe won ba wa won ran wa lowo ti won ti wa leyin gba to ya won lo won wole sugbon olorun o pe ki awon eyan se ko ni eto yi awon eyan dide ati leyin fun wa won ran wa lowo olorun ba adupe o tori pe olorun lo se be eh e moye omi to gba abara koja o e moye ojo to dro ti le fa e moye eto repete ta ti se to ye pe emi won ogun bi eto re nti wa adupe lodo olorun adupe lodo olorun wa a ma yin olorun wa logo gbogbo ni tori pe olorun lo lagbara lati so gbogbo lawon asiko to ba wu to si je pe ngba to ba se ko senikan ti o bi ko senikan ti o bere lowo re tori pe ohun na lo mu gbogbo nu gbogbo to si le so gbogbo tori ide yi awa dupe o awa yin olorun wa logo awa gbe olorun ba wa ga awa fi ifope fọlorun awa nfi imoriri han awa nyira ni waju olorun oba to se wa lore ta si gbodo pa mora tori agbo re so pe ni won pe ni abara mo ori je awa oya abara mo je la se dupe lodo olorun alagbara julo oba ana oba ini oba zai to ba je be gbogbo aye e ba wa ke hallelujah si olorun ba wa

0: haleluya o ni kan lenu wa lai lai a ma yan olorun wa logo ni kilo ta te ni dupe lodo olorun mo so le kan mo ni gba ti indicator media to je pe won gbe eto iwa pelu wa koso gomina tele ni play ko to je pe eto yi o bere si na ye lori ategun ayen gbadun re so won gba to ya eyin ti gomina lo eto na o da yin ko fe ofe ti ko sugbon awon ara lu dide pe laye eto yo gboro ko lori ategun awon olowa dide ton lawon fe se atileyin fun ton sin se atileyin ton sin na wa lo lati gba ni di asiko yi ti won o tu o kan na ko leyin eto yi an lati yin won ka dupe lowo won araje otun bade wale so ba na balogun ewala baba e se o ino ni ton wo yin o lagbara olorun ba e ma mo wo nowo ni gbogbo nko on te ba ni lokan pe fe se pata pelu orun le ma se olorun ni para leyin olorun ni pin pa lagbara olorun ba ah eh ni deni ana o ati mo yin lana ko to de ni ati wa mo yin le ni ati ma mo yin lo lola ni la se mari adupe lowo yin o
1: awala sabana wale omo balogun o oko bala nle bebi o lady mara yin baba oyin da o
0: ino ni towo yin baba lagbara olorun ba tun bo ri pe o e seun adupe lowo yin oloye oye nuga olusegun oba tunde gbugba yin mo won si aride mako awon ore won ton jo se widagba won ki won ni segun lawyer won ti ni keke segun lawyer oni waranti awon ti ojo nse won ko won ni gbe ori gba pa gbese gbe body e owo baba dami adupe lowo yin baba o se baba yi obo ton ba tin gburo re won ma nduro si ibi ti o ba dabe ni pe nkan oku to tako ire ti o to ba ye wa mbaya baba o fese fe ni won fe nkan oku sugbon ire oni won fe ni gugu ajo aye won lo fa tu je pe ire o nba won ni gugu ajo aye won ire na o si ni ku lode yin ire o tun ma po si lode ni lagbara olorun ba adupe po lowo yin o oloye oye enuga olusegun baba tunde arire mako baba wa engineer peter to yan motor show small body big age baba lagbara olorun ba ye tu bo pe fun wa be se nfe fun gugu awon eyan to je pe inu yin saba ma ndun ki awon eyan ni igbega to je pe e fe ki eyan wa loju ko e fe ki eyan ma je lagbata mu aye e ma nfe ki igbadun ma wa fa eyan gbo ogbo ni lagbara olorun ba e ni saison igbadun ni o ma je ti yin e ni deni ana lagbara olorun ba e ma mo wo nu owo ni eyin baba yi won yi fe ki ya je eyan ara baba kini nkan ta le se ta se ran arakunrin lowo kini nkan ta te ona o leru pa le gba ta fi ran arabunrin lowo bo ti ma n tawo ta se lopolo engineer peter to yo motor show small body big age to ba je be baba ti yin o ni baje lai lai o ma rayo ni depo sala yin o tori mo mo pe funfun ni yin inu yin funfun okan yin funfun eyin ni abinu funfun be ma abisale kun bi takada na lo fa to je pe funfun le ma nwo to ba ngbo ewo funfun bata funfun o shukoto funfun fi la funfun gbo baba o mara yun depo sala yin o
1: amo passion be lode ero le ba wa o
0: ero pe ati eni leyan pa ni leyin ba inu wa ma ndun ni lagbara olorun ba ko ni baje fun yin
2: amen
0: small body big engine bota lo je koko arugbo emi ko lo je koko arugbo omo tosho lo je koko koko arugbo no ni pa yin lori baba la se edumare nbe mi pele ba joko e tun mi tori awon yen tin tun tun kutu fun mi o mo ni nkan te so fun je se ko ni yen sugbon awon yen ni kin te yin nu dada bi e so fun mi dada nbe ba joko ngba ta ba joko ya ma so adupe lowo yin alaji prince do ni ko ijosin Bintin laye construction adupe lowo yin o eku aduro ti wa eku fomo eyan se ino ni tan wo yin o alaje prince oni ko Johnson awon ni won je akowe eto aye fun awon ajo egbe oni moto eka Eko ito pe ni NURTW Lagos State Council ba ba ri baba yi e le mo iku boya oni moto ni won tori pe ah omoluabi po iwa re le po be ni won o fe apon ara bi ti wo mo won tun wa looto won se se agbase won a se oda to ba de ba gbe se agbase fun won to ba pe koni won ni le se won so pe ah ni awa o ki se ru ise bayi ise to ba ma laba won nu awa ise a se ba won gba ise to ba dabi eni pe boya baba se ton awon ti won ni se inu ni dun rara won a ba yin soro pelu iwa ire la to mo lu abi ni olorun bo ni pin pa o e ma mo se ni e ni sise lagbara olorun ba adupe po lowo yin o a ni gbagbe ablat come nigeria limited ni to e kun se yobitas baba sir mo lu wa to bi abiola akin e se o evangelist bola odu bola aka bola odu baba olumi ofe ni gberi gbe akin o se gbagbe ba un gburo wa tinu odu inu yo ni baje lagbara olorun ba eyin se ri gbogbo eto pata owo olorun ba lo wa nti olorun ti wa se lojo fun yin pe yo te yin lowo yo tun yin lowo eni lenu ni gba se nse fun ra yin na lejire awon kan ri daada te ti se sile to de ka ma poro ka ma gbe ke ka ma se ke ma gbese bola odu sin gbianju pa pa julo oro lu ka won lara po won gbianju won sa ipa won ri ona gba lodo ijoba o agbata fun mo ni ona gberi be mo ye so pe ye ko e ko fi
2: bus stop ko ko bi sori bola odus bola odus bus stop to ba le yi o ko nu pada si bola odus road tori pe won gbianju e lagbara olohun ba gbogbo ere to e ke je laye na le ti je e ni du kan to ma fi rin wa aye lagbara olohun ba arupe polo won tori pe nigba ta se to tinu yin odun to ba ku de ka tu fa e tun ran wa lowo lori eto olohun bo ni para leyin gbogbo eya lati leyin wa patapata ten duro ti wa olohun ni para leyin o e wa ri eto ti e n ko wo le nigba ta te wo ngba kan pe a fe pa eto ida baba wa ojo gbolugbe ga ba ni e ma dina wo eyin omo pe ise oluwa le nje lori eto yin ni ona gba ona teyin gba te fi se ise iranse yin re aje gbugbe ti ba tin ranse olorun lowo to n to ni baje lofa to je gbugbe ati won da se to ipata ti won tun da si ni lagbara olorun gbugbe ti yin o ma da si ni ko ni baje fun yin o lagbara olorun ba adupe o gbugbe lati le yan pata pata adupe lowo yin o olorun ni pe yin pa e ma mo se ni ire

ekojumo le kan si arambara re lo nde se ti gbo yin lori eto re ni ti wa lati le se bond fm 92.9 ganiat bilu ashiru niroyin yin awon eso adola emi nilu ohio ti ke si gbogbo awon olugbe ilu na lati wa loju la kan fi nsori lasari erun agbo kan eyi ti o sa ninu ile kan ti o si se se ko se jamba bo se nsa kakiri adugbo ohun won je ko lemi mo pe won ti lo se so fun ni lori e ti awon to sin dode re kakiri sin biyanju ati pe won mu sugbon won ni gbogbo igbiyanju awon lo ja si pabo lori erun agbo na o wa ke si gbogbo eniken to ba ni agbo hun lati ti wa mu agbo na abi to ba mu ona lati le fi ri agbo na mu ko ma ba da wahala sile si arin ilu orilede turkey ni oruko orilede na yo wo iwe itan bayi lori pe won se ewa to poju lo lekan soso lagba nla aye bayi won je ko dimi mo pe dirika ewa ti won se lo si bi 1500 ninu port ko na won ni awon eko ti won si gbe igbese na ni won pe oruko won ni kelkit gumushine eti opopolopo ara ilu peju pese sibe lati ba won ko ewa na je bako na ni won je ko dimi mo pe awon ko da ise na se lasan bi ko se pe awon ni atileyin pelu awon agbe aroko bodude to wa ni orilede turkey ti inu awon si dun pe awon se aseyori lori e arambara reyin ta ro e ko ni ju bayi lo lori eto reyin ti wa e se tete ti wa ire o ire ma be

0: ofun niyin ofun lohun ade afayo eto mole re to si kun ewole ayo ewo mu e ewo orisa ayebale ayo laikun ewole ayo ewo mo gadiya to mo bele ya bashiru ashiru awon yo ma wo pe ayebale akojo mo je tun din ko o ti gbe gitare re korun o ti lo si oke agbede gbogbo en ti ejo lu fa balaye patapata gbogbo en na mo pe laaro pe eje kajo tun yiri to ni iwo e ta ba nso ni pe awon to kunu abalaye a ma ran ti baba wa laje otun ba di wale saubana ba lohun ifi abalaye sere bi ti wo mo baba nso ni pe awon to kunu abalaye baba wa engineer peter to yan mo to so feran abalaye ju debi pe ta ba tun so oro yi tan to ba tun deyin eto won a tun pe wa a tun jo jiroro ibi ta wo oro kan lo won a tun so fun wa won a tun salaye won a tun fi ye wa mo fun ma mo pe ah baba yi won gbo fa yo ti e ti mo pe oloye ire ma ko won ko abalaye ja agba to so pe oga tun ji o ah yi ma baba la e sere se yo mo ni pe baba temi na oni fanu ni abajo te fi kundu abalaye koda alaji pinzo oni ku ijo sin mi o mo ara pe won feran abalaye sugbon mo kiyesi pe gbogba ton ba tin pe wa ton ba ma ba wa soro bayi won so eyin mo pe orun mi la so pe o wa je fun boya won ni family sugbon ori pe awon na feran abalaye won feran abalaye evangelist bolo dubala fara na pe pe jpo ah ewo nfa bala ye sere omo bile le ni en to ba ti je omo bile lo to awon nkan to ba je ti isese un yo mu lokunu oda me mo ranti egbon mi reverend doctor tunji bambushi ti ile joseph federal baptist church ti won feyin ti lejo meta yi ni an se ajodun opin odun ti omo jio meso won wa wa ba wa lalejo awon na wo so ta wo aba bere si lo agbata ma njo ni lo o ma kijo mole wa ma bere ibere kan lo esa ki e te ma wa su lowo keni kokko wa ma lo ko to ma koja lo ke wa gbo pe kele pe kele ke ko gbo ilu yen lasan ke le ma se o ko tu kijo mole ah ngba to ati ma fe ma so mu ni mo bere bere kan lo e da mi lo won ni ngba ti mo bere kin la se mo le kijo mole n to ma sele ni ba o le se fe gbo ilu bile awon ta won ni kijo mole isese ni e o ya to si esin o tumo si pe pupo nu awon eyan ko da opolopo ti o ko agan lo je pe awon na won gbadun abalaye to ba je be e te ti bele je ke ma gbo ifa ni eni ta da ifa ofun meji fun ifa ni o n pe ire omo fun oni yen o tumo si pe gbe nti ba n fi owo osun nu giri gbe gbe eni to ba je pe o foju se gbe ire omo te ti n gbo alaaro yi ngba ti o ba fi di oya modun e gbo mojo amen eni o kan lomo awon mi ma wo pe ah omo lo kun le repete ta o ti rowo to awon kan sin beto ekun ori bi ah ma se o ibi ta ki ka tin sunkun ileyin ajara ko sin sunkun ere ti gbo ti e mole elomi won bi oju ba kun ma ga jeje adukwa ko ti e bi okan ba ti e do wa leko lo olohun ni se ti wa be
1: amen
0: ifa ni ojule eleni oni sofo en ta ba da ife fun pe ile re yo ma kun ni ki wa se pe fun omo nikan bi tin kun fowo yo ma kun fola yo ma kun foro
1: amen
0: a je pe ni pelu o na ni ifa yin ba wi le ni ile wo kun fowo yo kun fola yo kun faji yo kun foro
1: amen ase
0: ifa ni agbo nton yo si kun agbo te pelu yo kun la se edumare
1: amen
0: ase a ni fe ire ku
1: amen
0: ire wo ta ba nwa yo tu wa lowo
1: amen
0: ama ifa so kin ko ni kun ton ko rubo ibi ti ati da of meji gangan nu won ni ayore o lo da ifa ayo ni eru ma ba hun nkan ma da se ile o se ki se pe ma pada sofo bayi se ile o si ma kun bayi se o ni ri omo bi ni nta yo lo da fasin won ni ka yo rubo won ni ko ni agbebo adie won ni oni ko fi rubo o si rubo ngba rubo ton won wa se rubo fa fun lo ba bere si yan mo bi o ba bere si yan mo bi bi tin ba ko ni babo bi le aye se kun ni ile aye o kun de bi pe awon yan bere si fi ti e toro ma gbagbe o bi pe pe yan ba ti owo la awon agbalagba won ni yan ma ti dila bi iwo ba da be ni pe ba yo owo e safere olohun le gbeburu jo mo e jade
1: Mbe.
0: E to jo mi loju ni pe omo ti e ba ti akakun gba mi ni ma ni lari. O wa se ko je pe abi keyin leje leje te e fokan si. Baba kan so fun mi pe o ya on lenu pe omo to n bi leyin to wo 80 odun to je abi gbeyin. Lo wa wa nu le re. To n je lagba te mo yi bayi. To ti bi opolopo omo si waju. Sugbon abi keyin to je pe on ti wo 80 odun 80 years ko n to bi. Lo wa ah baba ain't ma to mo nilo me lo bayi won ti fe sumo gofa ba si ri won ara won si pepepere ara atoju nu omo kekere won ni wa ntoju baba tori de yi te ba ti owo la ele ti dila e wole ayo ewo mo ayi bale ayo laikun ewo le ayo ewo mo ipani o pe omo fun eni ta do fun meji fun o omo ta si nso ke se omo be be lori orisiri omo ni nbe ebi mi ni mo mo e ba mi pe ki se bi to omo to ri hoho waja omo to ba da oni gbogbo araye ni ma ba to omo wo ni hoho waja awa lo ni hoho waja la se mari ewo le ayo ewo mo o ewo le ayo ewo mo ayi bale ayo laikun ewo le ayo ta ba si wa nso nipo omo koda o le je omo yoko soso o lo je pe yo mu ire kokunun le eni won ni opo kolo omo o eh opo kolo omo wa opo kolo omo o eh opo kolo omo wa bo je kan ko sa ti jo ni la kai opo

0: o to ni be na ni e wa nkan fidile ke fidile nkan ke ma gbadun wa tori pe tori tin la se nse eto yi a ti wa ni abala ti e ti call ni fun abayi o 08 1 3 2 3 7 7 7 4 9 08 1 3 2 3 7 7 7 4 9 o na le roba ni soro te pe awon orin wo ma ko wade leni adekunle gold o wade o orogbe baba wa alaji arun esola berebelo o wade o be no sin baba wa ojogbon ninu orin ni ologbe dokita sikira ide barista ti mo gori yin fun o wade leni be sin baba wa ki won the ultimate adori okin awon na wade be ni alailua sile alama laika awon na wade o alaji muslim anu esola awon na gbeyin koda arabirin mi olusola le sin ni ah iwo ah
1: mi na wa nbi
0: ba tuji e ba yo mi nse ti o gogo pata no wade leni oya o 08 1 3 2 3 7 7 7 4 9 e ma gbagbe pe bi ti a ba ti gbe orin yen lo sile na le ti ma te si waju e ma wule se atuko ile ti olorin ba ti ko be le ni akosi gboro se awe tun wi asan eh to lorin ba ti ko e ma wule ja se awe tun wi re mo e je ki akọ ni ti agbe lati bi ti olorin ba ti gbe de ni e ko ojumo o oruko yen gbe nke wa Nureni Odumosu. Lati Gbagada konu. Nureni Odumosu lati Gbagada.
2: Sakome
0: ke wa. K1 the ultimate. Oya o. Ya, ara pe eni e pe e ma nkorin. Abi? Mhm. Oda. Eje ka wo nu.

0: kini ba je gbagbe ale ajime lamidi aribi adedubu mbadan o
1: e te so lati be o da ese o fe fa koko wa sofo ni 0823237749 e ko juma o e ka rosa
2: alaja kania ki aji ya ko bola tinji loko lati keto
1: to e wo le be ko mo na orin won yi sa
2: ede baba nde ani aba se wa nde
1: baba wa
2: ah
1: eh o lo bo ade le fun
2: kania
1: baba o re baba

0: Eku yaleta o ire yaleta lu ndeseti gbo yin lati le ise bond FM 92.9 keja nipele Eko latinu Abdul Fattah Abdul Gaffar ni sami ayeye ayajo ipo ogun ile iwosan Lagos Island Maternity Hospital ti gbe igbese akin lati seto daleko fun awon akeko to nbe lawon ile iwosan to jomo ti eto lera ti awon akeko na si le ni igba olea dota nilu Eko eka tori si imojile ba ti se npo ogun po ati itori si oro karakata nipa eto ogun ni ile eko to je ti Mary Annie College ati New Bet International National Primary School mojumo gbe eto na kale lati fi mo kun mo se ipolongo anfani tin be lara ipo ogun ati itoju awon ogorere atawon arugbo nibi wode eto lera na pharmacist mistura salako ro awon akeko na lati mu eto lera awon ni babara ki won si daju wi pe ayika awon ayida awon o wa ni mimo toni toni o apo ogun salako so pe eko nipa eto lera o se koko fun awon akeko lati ibere pepe lojuna ati je ki won je afinju eniyan ti o jina rere si idoti ni ore oti re pharmacist opeyemi atoloye soro lori ise ojo re to jomo ti ipo ogun pelu alaye wi pe idanleko lori kori fun awon akosemose apo ogun yo je ki eka eto lera wa kori idabasoke apo ogun atoloye so di mimo bi pe ipa ti awon apo ogun ko ninu idabasoke eto lera ati isamulo ogun ki se kekere tori na ani lo idanleko lori kori fun awon ogun re akeko olojuna ati je ki idabasoke de ba ise ohun ewe alaga ajo to ngbogun ti isowo olumokun mokun bi owo le ni alagba ola oluko ede ti fi esun kan ijoba apapo bi pe awon kanoro si kan nbe ni eka eto ise ise oba apapo ti won samulu owo to ye kulu fara ilu fi ran awon eyan lo si Jerusalem ati le mimo Mecca o alagba ola oluko ede si alaye ni ilu Abuja ngba to nba awon igbimo tori si oro esin takuroso ati ajo EFCC lori bi oro esin o se ni sumo iwa ajebanu alaga EFCC fi esun kan awon kan to je pe ise iwadi fi han pe owo ilu ni won da si eka eto ko awon eniyan lo si irin ajo ile mimo Christian ati Muslimi to si se alaye pe eleyi jina rere si otito ohun oro Olorun alaga EFCC gba awon adari esin yanju lati ma sise won pelu otito onu ko si se gaya si owo to je owo ise ilu dipo yi ti won ma fi kora won lo sile mimo o so we yare ta oni ju bayi lo lati le se bond fm 92.9 keja ni pele Eko agumiji la osan ne ja pade titi igba na aku simi o
1: edumare lodiri ewa fakuko o

0: si se obirin si se ko se ni tele ti o se sugbon ni aba fi se o mo se fi se mi mi o gbadua mi o fi se mi mi o gbadua mi mama da mi da bu ta mi o fi se mi mi o gbadua mi to adupe ni owo olohun
1: o je wo yin ko ba
0: ni eh tu ta le kan ni ele lo ni ko
1: se ba na re ni
0: eh ana
1: ta le se bo mi o se ni bo
0: Olohun ni ke o ko ja pa Olohun ni ke o lo ni ko ba be leru e so adupe ni owo Olohun gbogbo iwo to ba si se riri o ba riri nbe o en kan sara isi ti ora oruso iwo wa ara lejo owa n gbe o ni da se e ja da se wa po mo ra wa ah Olohun ni da se e bu po mo se riri si se riri o ko le gbesan riri o Olohun wa yo gun wa ni esan ri laye ati ni gbende aluke fi se wa Olohun fi yin wa o anidamu alaji ya blacki mamsat oba gbogbo mekunu ti ba mi ah Olohun forun ke ba mi baba ti lo oba sala Olohun gbogbo le won Olohun ni baje Olohun o ba ni duro ti won ile won ni daru emi nikan ti mo wa lori eto loni alaji ya abdul baba alewe omo ibadan le oluyole gbe bi kara kun fori mu ibadan maja maja bo ti kara wa bi lesu omo oju omo omo bi kun le bi kun le olodo bo keri keri keri loju ogo owo kembe do baba o e ba nlo
1: bo ba ku pon nkan lowo so ma ibadan lalejo omo ibadan je ba un atukiti kale sori eto wa ita pe ni foro lagba wo yi jejo re ta dagbere lori eto e ori ba o tori ama yojo do ti ro ti ile ti fu amu to ba ri be ya ma dupe lowo olorun oba ka se mo kan sara si olorun oba to je po to ka wa ye to ni na atoto iyodun odun wa nlo sopin alawo lodun ija o mu wa lodun ija o mu wa lodun ija o tori pe won yan na ni ohun olorun ile lo to wa ma jide to je po to kan
0: to kan oju a se environment tan ni babo le mi bode gugu ala bode ati gugu ara ni aba je lojoko ah ngbe wa wa wa do ni joko
1: en ba si gbalẹ ni le mo
0: fun ni le mo fun oruko ni wole ti wa adupe o baba wa ajimorufu ni won ake Mr. Tunji Olalekan abere kon le tunji ore ore oluyege ana mo so pe atori we si atese we keke ah yeah god kon le deje atese we keke eh ana o wa jana mi ngba mo ni ati fe mo lodo re oni si mbade si kabiyesi a mo do bale ba alaja baba me baba nibi baba onigbogbo
1: onigbogbo
0: jo be mo lodo eyan
1: obade
0: obade se mo do bale eh ngbe mi na jo ba ge tun kini mo do bale eh egbo
1: ka si mo tun wa gbagbe ki akun lo tun pe akesi oni ni ojo kerinla rabi tani 48 ta tun le pe ni kitab alileba to ti yanu se na wo na rawo
0: nu nu ti bile nko e mo pe un o su da wa o su wo nu ti bile tun je wa le ko bu so adupe lo gugu en ti en ba wa lo en semi u landlord wa ki yin gugu en te n ba ni da so to ya wa layo adupe lo yin ya ni ya wa ti won olori adupe lo ya lamala adupe lo
1: ngba tun bi lo su ti wa nti wa lo su owewe la wa ina
0: owewe la wa
1: ina so ti bo gba na koja to ba gbo ko se re re le ere na ipe ri okudu age mo gun owewe o wa wa be lu o pe
0: adupe lo do lo baba the chairman cd cd ni ti o ni ti wa lade andori akin won ni adupe lowo to ran wa lowo nbi moto ti mo nko lo awon mo lo fo wa lowo ni ka se ati o mo break oko

0: bayi olodun oje n gbi na manu le
1: ondi eja
0: eja n gba ti lo america n gba yen eja awon ti lo ko to di pe rasida
1: o sa tenu rasida
0: omo dada ni o ma gana omo da o to bi ba
1: do ku ba bere ka so ko so
0: be ni bo di de bo re bo re omo ku ba
1: o gboro mu badan ma
0: olo eyin eyan wa ona wo la fe gba la fe bonu awon kan rada
1: se gba ti so lojo ti toni na ni wi pe aye de ru epo pupa am oil o ti wa into omo ti vegetable oil na ororo
0: o ti wa
1: ah la ba do ko awon gbo na lo je pa gbo popo da
0: nigba
1: te rada so ti odi sin anako pe ti bana lako pe ko so ti ibodo ba wa ro be ba jo ma bibi ilu ibadan ope yo la so fun to ba gun je wa fun wa
0: mo ko
1: ba
0: mi
1: an ro ko pada jeun sugba du atama gba ni pe
0: ibodo
1: ba ti ro a to fe lojo
0: mi atama la la fun
1: ta ba wa ko yin latori igi ope to ja bole tan a je je pe o da fun e ta fi ko eyin na se ko lo si bawo
0: awa dankabu awa pada ma si ni jo keta
1: igba ta ba wa si tan
0: awa lo se
1: an ko lo se ebu de ebu lati wa igba ba se tan
0: lawa ko nu
1: ebu te ba wa foju kan ko ba da ba ye pupa ti fufu e da sinu eyin ye tabi su tan pa e wo wa na to je pa awon iya wa nse ko to ni popo to wa de lu wa de to pa nse ran saye de ru
0: epo
1: nafdak den kilo bi pe ka ma fura me se se na to ro na
0: beni
1: bi eta si dodo wa ni e gbo la fe da si duro o gede na won atun fi kan ba di won atun na fi ba ko to di ko yo pon jade
0: e orisiri sin de e bra kini kan mo lo perfume kan sabia mo bara asororo agbado ni mo bara ba kini ma run ngba ya be orun ti run ba mo kini o ngba ma de bere won ta 1200 imo de nra ta 1500 asiro mora lo soji ngba mo gbedele bayi oro ni mo ba me koda mo fun da yuku mo ji mo fe bi deyin ni
1: o to fi de
0: mo tu era oro wa neji na se deyin e ko lohun be eledumare ko sanu wa onawo ijoba ka government ata onawo la fe bi ka se awon nkan aburu nle bo lo ra so lo so di mi ba mo wa pa won won pe opa package oni pe ikede oni pe ikede oni pe ngba ba gba so dele opa mefa lo ra meta lo ba me ewo la wa fe se ta fe jere aye nu re kin lo be se ta fe jere aye o ti to awon awon orisirisi ni kidirin e wa ni ania wa ni orisirisi awon awon nkan iko ba wa eh eyin eyan kini ka se kini ki go se kini kara lo se eh number te fi pe wa laaro eh e ma pe number set mi ti wa ni odo awon tin tun se o to wa lo ojo pa wa ni ijeta ni lisa ni ana ni lisa
1: ela bule lisa
0: do pawa eni bebo
1: mo ba yo ba yo do bebe o mo lo love you o mo lo lisa
0: ojine ojine ke
1: ah
0: so ngba nbo ojo pawa le omi ba ro si awon to wo
1: so e da ko
0: erun
1: wa lo e e o bi
0: omo gbe se so fi agbodo do ile ta ba won olohun sanu wa eyin eyan number wo ni won fi pe wa laaro amọ ijoba pinle ijoba bi government eyin le njawe fa won eyan ti won taja ogede kin lo de mo ko e ko lori won e so won si e so won si wo e ma ji akutan lui epo te ba ti wo ti o ba ti je to gbe si e gba lowo won
1: 081 691 3968 na le gba wole mo wo phone re kan tori tablet yi bi bai 081 691 3968 na no jo ko lo ba yan je kan ori phone re tun se o
0: mo
1: ba ti wa ri tun se won pe bobo kan ni controller na ni nda kini ko re same eniyan
0: ya
1: nada bo ti ko to ni ngba ti phone mi ja sinu obe egbe kiri
0: Allah mi ti ra ma
1: lo anti
0: o ti
1: ri ni
0: lo anti
1: ni mi so la pelu
0: ya lo pelu ya ru
1: oni phone o sa so mi le o le so mi le mi ngba ma wo jo kini jo kejo ba ti ah ja lo so do same laarin ah
0: zimi ya kan the aris akinyo yawari risikat akin ani ran so fun oba mi e ti mo wo to ran obi ti ran so akin eni da mo gbogbo eyin yen te ba pe wa na te pe wa nu kini joba o se kini kara lu se se ke awa mo gbe wi lori won ni abi kini ka se tori eh te ba de fo number ti joba ba ni ka pe ta ba ri won ka pe yin ke wa mu won ah kini yo ah eyan ku tan lo lu a le tori pa won wo kan di pe gbe mi
1: kan lojo
0: hello e ka ro
1: hello

I do.

Palomo.

0: asiko dibo de eto gugu lati dibo abi o si nibe ori bi won se pin oda ta ni won ma npin ipin kupin le lowo bi o se eni ti o si nibe se bi eni ti o si nle lerun re nbo ko oro dibo nle gugu wa lokan o eni ba nkorin ko komi ti o jade dibo iwon ba ibo ti awon to jade dibo ba di ni won ma ta leni ti o ye loye o wole ti o si ma si joba leni ti o dibo lori leni ti o dibo si ni le gbe nitori o lo fa re sile fe ni ti o ye loye lati wole nitori ayo adibo ko soso le gbo loselu wole ayo adibo ko soso le fe yin loselu jan le eto re lati dibo ipa re lati eni to wu o eni ti o dibo nko ba ara re o si nko ba Nigeria ile ise bond fm 92.9 lo ro yi pe e je ajade lo dibo lasiko dibo tori owo ara en la fi tun wa ara eni se
1: bond fm ma dibo fu bond fm ma dibo fu ta ba ni ka ni

Yeah.

0: sọ pọ to kali aye an te suwaju lọrun ito ni olokun ojokan ni ba ye je ka lo pade ajayi makinde abi ajayi makinde ti gba imo si akobi egun ati baba wa pastor
1: akinbolade paul akinbolade lori eto
0: pastor paul akinbolade sunshine lori eto eh akọ ni sunshine pastor paul akinbolade sunshine lori eto
1: eto mi

0: 07078729 07078729. Adupe lọwọ Ọlọrun ti o tun mu wa dori eto loni layo ati alafia. Baba wa ti won je chairman fun gbogbo egbe Know Your Rights Anti Corruption. Won ti wa pelu mi nile agbara loni lati tun te siwaju lori awon oro kan pataki. Eyi ti yo mu ki awon eniyan to ba gbe eto yi ki won mo eto won. E kaabo sile agbara sa.
1: Yeah, akobi ese lekan si o ni Nigeria yi ebi buburu ni pa yin o nge buburu ni gbeyin o wo gba te bi ba tin pa yin e ma ro jeje wo gba tun gbe ba tin pa yin e ma ro mi mu wo gba te ba de fe gba awe e ri nu fi gba awe teyan fi de ara lamu re tori o ni gbagbo ti o ba le gba awe ofo ni gbagbo ni okorofo ni gbagbo lo ntun alaja wa ada fun yin na o Dr. Tunji Olalekan ese God bless you ama to fi yin je minister of ufology. E se gan sir, God bless you. E jo awon Yoruba ta mo so won yi. A need na lowo yin o. Olorun atubo ni ma ran eyin na lowo. Yeah, ose to koja mo so ti a fe gbe yewo ni ose yi. Mo so wi pe a ma soro nipa iyato to wa laarin fact, truth and communication under representation and misrepresentation. So fact je ohun ti a ri ti o sele ti a le fi idi re mule wi pe nkan yi o je otito abi iro. A fact is something that actually exists or has happened and can generally be established as true or false. So ohun ta le fi idi re mule ohun ni fact. Ohun ta le so pe o sele ta le fojuri ohun ni fact. Amọ fun eyin ti e ti ma gbo wa tele boya akoko ti e gbo wa leleyi ohun ti a n gbe yewo what we have been treating is representation and misrepresentation. Now the words truth that wa gbe wo truth, fact and communication, they are related one sumora won peki but they do not mean the same thing. Understanding the difference is very very important in those that are studying contract law. Tori na a n soro nipa representation first ka to soro nipa fact, truth and communication. A representation is a statement or conduct made by one party to another before or at the time of entering into a contract, which is intended to induce the other party to enter into the contract or the business. Every business is contract in law. Now, example ni pe bi ti Mr. A ti so fun B ni pe ka yi o ti ni accident ri o. B bi o gba A gbo o si ra oko na. Sugbon B si ra oko yi tan to ba wa ri wi pe oko yi ti ni ijamba ri o ti ni accident ri. Ohun to wa sele nbe ni pe o ti ko representation o ti wa di misrepresentation. If the statement was false and it induced B to enter into the contract, it may amount to misrepresentation. To remember, to first saw alaye fact, to enter in fact, let us see. A fact is something that actually exists, sembo, to say like go, or has happened and can generally be established as true or false. Example, we pay A says this house was built in 2020. That is a statement of fact because the house either was built in 2020 or it was not. But any year, so we can compare any more money by Ilei, by Dubai, only Echo. Another example, this vehicle has traveled 40,000 kilometers. This is factual statement capable of being verified. What year won in fact? Why does fact matter in misrepresentation? Kini di to ye pe on wa fese mule. O wulo gidi goni misrepresentation. You see, generally, misrepresentation concerns a false statement of existing or past fact. Unto ti sele abi, unti asin se lowo lowo. Ti eyan de so pe o n sele. So, if A tells B, the land has a valid government title, but the land does not have that title, A may have made a misrepresentation of fact. So, ke atowo nu truth. Seri bi A ba so fun B wi pe ile yi abi ile yi ni valid government title ni paper ti on ba lo wa die ti o ba ri be ohun misrepresentation of fact. So yi baba yi, that's misrepresentation of fact.
0: Ese baba wa e je ka doke lohun na
2: Etetisi ikede pataki anfani lari fun gbogbo eyin ti e ma nlo fi owo gobo ise test ni lab kaakiri etiti ma bo lati se ayewo ara yin bayi pelu computer system ti o salaye gbogbo aisan to ma wa ninu agbo ara yin ati awon ogun ti e nilo lati le mu ki gbogbo eya ara yin lati ori titi bi atelese wa ni alafia pipe pelu owo sikini le o fi se ayewo yi bakan na ni eto omi sise kan tun wa fun mimu eyi ti a pe ni multifunctional hydrogen cup water lati fo gbogbo idoti ara jade ki gbogbo eya ara yin le wa lalafia ayewo ero computer yi yo tun salaye ohun to le sele lodun kan siwaju boya ninu ijo yin tabi legbelegbe le fe ki won ti wa se ayewo ara yin pelu owo ti o gani lara eyan se ati pe won sori ero ibani soro 080 83 83 81 94 080 83 81 94 tabi 080 26 18 25 77 080 26 18 25 77 Ero ti pe ilera loro alafia re se koko.
1: Now, what is truth? Truth refers to the correctness or accuracy of statement or a statement. In simple terms, fact is equal to what actually exists or happened. Until over, abito sele. Truth, whether the statement accurately corresponds with that fact. Otito ni wupe, see, I say otito ni konti eni yin soy. Se bebe lori. Seri otito gongon ohun ni imaun fi ese ohun ti a le fowo kan ba le foju ri mule n ba ni pe abi le kan ba so fun mi se pe ojo nro ni ita o ti so fact, you understand, tin ba wa dide tan ba le wo ta ba ri wipe otito ni ojo nro ni ita, that is the truth. Are you with me? That is the truth. Ojo nro o fe se ohun ti eniyan so to je fact yen o fe se re mule. So fact is what actually happened, meaning representation. Truth, yani whether what was communicated correspond with what actually happened. We pe on ti a so yi gangan se otito lo gba pelu on to sele. Otito niyan dem communication. Communication is the process by which the representation is conveyed from one person to another. So, and communication can be made through spoken words, written words, or ta fe nu so yi ta ko sile, yi to wa ninu iwe, ayun to wa ninu iwe boya photo ni boya nkankan, abi emails, advertisement, communication ni o, gesture or conduct in appropriate circumstances. Ile yin si o ma yi awon obirin gan tori o ni bi gesture kan wa to je pe ro ba tu wo obirin si o mo ohun to nso o wa le ma pretend bi pe ohun o mo ohun to nso sugbon o ye obirin ju okunrin lo. Are you with me? Do awon mejeji na lo ni gesture ma nye a le fori soro a le fapa soro aye atijo bi iya wa o ba fe ka soro ni bi ti won wa bi ka je ohun ton ba pe wa kan le ma temo wa lara won ni soro o ni oju kan ti won ma wo. Kodà wọn lè gbójú sí ojú window kan máa wo ìta ó bá lọ jẹ oúnjẹ òsúlé lọ́jọ́ yẹn. So irú àwọn gesture under communication náà ni wọ̀nyẹn. Silence nígbà míì, but yes, the same thing. Where the circumstances impose a duty to disclose. So silence náà ara communication ni. So example ni wípé tí A bá sọ fún B pé machine yìí pé brown new one ni. Ohun tó ṣe ń bẹ̀ yẹn ni wípé A ti communicate ọ̀rọ̀ yẹn sí etí B. So the fact concerns the actual condition or history of the machine. Unti machine yen je ohun ni fact ti A ti communicate si A ti B. E je ka so bayi. Truth is the correspondence between what is said and what actually exists. Unti answer ni bayi ni wo pe seri otito ohun ni ma nje ki ohun ti a fi han pe o sele ko fese mule. E gbo mi, otito ti eniyan so lati fi di oro mule ohun la fi mo wipe ohun kan ti eniyan so wipe o sele ohun to sele gangan ni fact abi ohun to wa ohun ni fact. So otito ti eniyan so o gangan ni ma n fi asiri ohun ti a so pe o wa abi o sele han boya iro ni abi otito boya e je ki so bayi o boya enikan gbe isu wansin o ni wipe isu ni, that is the fact ohun ta ri lowo eniyan sugbon igba ti eyan kan ba dide to ba so pe ah oun lo se wadi e oun ti o ba wa ri ni bi wadi yen oun lo ma fi han pe boya otito lo nso abi iro lo npa tori no ja so bayi truth is the agreement between statement and reality eyan le so nkan sin ki gbo e ma jo ko ma yo sugbon ti iwadi ba de at the end of the day o le je pe iro ni eniyan npa edit mo fi so le ise ri opo igba otito o ki fese mu le otito o ki ni lari agaga ni awon court wa nitori pe opo igba la awon eyan ti misrepresent eni keji ti won le mama fi idi re mu le ni fact wo pe yes bo se ri niyan tori pe on toju le ri niyan sugbon ninu won o mo wi pe kini yi o ri be and adajo di mama wo bi mi e gbo mi adajo o le mo o but o ma so bi pe nkan te n gbe wa si waju mi yi le mi dajo le lori mi wa won jo calculate e won jo mo jo papo ni ka to mu oro amuri ile abi oro yanju wa ma fe ki e je ka mo wi pe gbogbo ti a n se laye yi gbogbo ti a n se laye iwo to le fi di oro mu nle to je pe ko de se otito idajo wa eje aronu puwada olorun wa pelu wa wa nbe yin e won gbe tun gbe ile nla kan fun wa ni alapoti bayi eleyi ti ni iwe o eleyi ti ni iwe do eti o ni iwe tanta now by the grace of God awon ebi awon ni iwe ile won so baba olowo ile fun yin by the grace of God a polowo iro o amoye cases ile ta handu to ton so pe o ni iwe gan but eleyi si o ni genu iwe ninu awon so bi o wa kan to je agba ton tun je baale gan awon lo gbe wa fun wa ni alapoti eni ba need ile sibe alapoti wa ni atan you know eyan le gba lo saturday be eyan le gba mo wo wo de be eyan le gba atan de be eyan le gba adodo oya se olusada oya se atan oluwa wa pelu yin e se
0: e ma gbagbe ile ti a n polowo re ni abuja si wa sibe fun tita tori a n fe ni to le ra 9 plots yi papo ni ekan na ni o ni kwari wagwalada ni tosi post office lo wa pelu ile 10 plots ti a n polowo ni abo okota iye na si wa sibe fun tita o ti ko jina si roundabout ni okota fun eniyan to le ra gbogbo re papo ile wa si wa ni owode ni oke irinja a ni ile si laro behind a Laro stadium off Ebenezer Obey Fabi Farm. Hello, 350,000. See 450,000. Soke, Leo Fira ile plot ikan, Lodo wa, Nasiko yi. Bakana ni atunia wa ile, Kambayi, Simowe, after Christopher University. Tiko jina si redeem, ni sheri, pelu, owoti ogani lara, Leo ra ile, ti eba fenibe, ile, to dara, to te juni. Bako no, ema gbagbe nipa ile ti a so pe wa leyin baraki ajilete iyen ni owode ti a so pe ile to dara to sumo ibi ti security awon soja to wa ni ile yen dara eyi ni ati so fun yin tele ero ti re lasiko ti a nse promo lori re lowo yi gbogbo iwo ti o ba ka owo me lowo ma se fi asiko re dola tete pe wa bayi ki won na le je anfani promo yen pelu 400 si 450,000 iwọ lo je anfani plot kan ni orile ajilete eye ti a ti so fun wa ko to di pe yo gbori soke iwọ ti o ba nife si ati ra awon ile yi ma je ko do iye to koja lai gbe igbese kankan iroyin ayo ti mo mu wa fun eyin ololufe eto yi loni ni lori oro ile wa ti ani wa ni oja odan ni after Ilaro poli nibi ti a so wi pe senator Lamilekan Yayi ati World Bank ti se ona lo lowo lowo bayi fun eyin ti e ba le fi owo yin ki e tete wa fi de nkan mole bayi ki e si jere repete lojo iwaju ki e wa invest owo ti na si be boje 200 acres tabi 500 acres lele fowo yin de male eyin na tete dide ile yen si wa ni bere pete awako yo 20 acres ti a npolowo yi lati fi se ara ilu lore ni 200,000 naira per plot lowo lowo bayi nitori ile yi ma to won awon eniyan to nyoju awon ni won le so bi ibe yen si ri nibi ti a nso yi sugbon oye eyin sese n gbo nipa ipolowo ile ti a nso yi lori eto yi ni oya e wa lo je ifa yi ko to tembe bi a se n polowo oke rinja ni owode ni jasi niyan o ni 180 200 o la bere si polowo e oke ninja ti di 800,000 per plot bayi ile ma appreciate ni to ba yansin ile ti ajilete na ko ni pe lo soke an so eleyi lati je ki afira ara wa lowo ni 20 acres la yo sile bayi futita ni 200,000 per plot
3: e tete yoju ke wa ba wa ni office wa ke sanwo wole ile ti yin ni eyin le ni te ba ti yoju te sanwo lori iye acres tabi iye plot ti e ba ra ni be ti yo si ni fokan bale ti ko le si wahala kankan lojo waju
0: ile ti an soro re yi wa ni opposite unique polytechnic ni oja odan ni won koju sara won bayi ni face to face ni eni to ba wa si office wa e o ri a o fi sambord re a o fi han yin te ni lo ri dada ilu yen o ti n develop ni yen o ye ki promo ti a n se lori ile ti a n polowo o ye ko wa si ipari ni ipari osu ti a se koja yi sugbon nitori awon eniyan to tun pe wa pe awon si nife si lati wa ra ile sibe ati nitori awon to ti e ti deposit awon owo kan sile ti owo won o ti pe nitori re la to fi so promo yi si waju titi di ipari osu ti a waye enikeni to ba si nife si lati ra ile sibe ki o tete yoju ki o tete pe wa lati wa sanwo wole e ma se je ki anfani yi ko tun fun yin ru e se iwo ti o ba fe ile ti o ma ra bayi ti o ma kole si ti o si ma bere si gbe nibe lai si yonu rara ni area ato off Sokoto Road ati ni alapoti ni owo ti o gani lara tete bere si pe wa bayi nitori pe anfani yen wa nile lowo lowo bi mo se n ba yin soro yi e se e je ki n fi asiko yi so fun eyin ti olorun ba bukun eyi ti e le invest owo yin lati se sponsor fun awon ile ti awon ebi kan ti gbe si akata wa ti won wa sponsor fun boje sofia ni wa ni tabi atile je nikan ti owo wa lowo re to le se sponsor fun ile repete eyi to wa ni akata wa bayi a ni ile to tobi 10,000 acres kan a tun ni ile miran to je bi 30 acres iyen na wa nile 100 acres kan tun wa nile boje sofia ni boje ile ise kan ni ti o ba le se sponsor fun awon ile yi e pe wa kajo so asoyipo fun ati nuki ile yi ko di tita e je ki iru eniyan be tabi iru egbe ni te le invest owo yin lati sponsor fun awon ile ti a nso yi e pe wa olorun a bukun wa e se adupe bakan na ti a ba ri eni to ni ile ti o je ti ebi ti won tabi ile ti won ti won fe ta fura ara won ti ko ni wahala kankan lori tabi eyi to ba ni wahala ki e tete je ka mo nipa re ka le mo igbese ti a ma gbe o si je wi pe iwo nilo lawyer to mu harahara to le bo yanju oro pe wa gbogbo re lo wa ni ikawo wa tabe nikan gba loju tori e je to lu en jibiti to fe ka be track number re gbogbo ise yi o ni awa nse ni office wa ti ma pe sori 0704967872907049678729 tabi 0802703 7390 0802703 7390 e ma se je ki odun yi to lo lai be igbese kankan
4: eyin eyan wa ti a ba so gbomo gbomo pe ke se ayewo ara e ma ma fi se binu idi ta fi so leyin ni pe o ni eyan wa kan ni to sumo wa gidi gan ni ni odun to koja o wa fun ayewo ara ira ayewo ta de se fun a ri pe awon roparanse o ti fe ma sarajo ninu ago are leyi ta de se alaye fun pe ko moju to are ko to di pe nko ba yen ma sele amo nitori pe ko ti idagunle o si ri ara gbe lose to koja ni o lo si igbeyawo o lo si be o se faji o gbadun are nigba to se tan to ni ko n gbe oko e ko ma lo le leno ni bo ti fe wo moto ebe na lo ti subu lule to di pe won gbe di gbadigba lo le iwosun igba to ma de ile iwosun na owo to koko dale bi 2.5 million owo to koko dale ko tun le se itoju e di ta fun se le fun wa ni pe e ma ye ko di igba ti o ma da wa gunle ba to ma bo si emergency to ma wa ru wa kiri e je ka mo pe prevention is better than cure. Ile fi so fun won wi pe e ma ye ka do di igba ti ara wa ma bere bi apere e je ka wo oko ta nlo gbogbo nkan ta nlo fi sise ti a ba service e je ka mo awon lokun pa ti ma lokun apin akini yi o ma denu kole bo ye ka se ma wo ni pe agbo ara wa na se ma ri ni ten to de ni oko ti o te riwa ayewa re fun odun meta merin o je ko ri be ile fi so fun won wi pe ka se ayewa ara wa ka mo bi to ku si ba se ma so fun pe machine ta fi se ayewo ni odo wa o ma mu awon aisan mi to tin ko ajo to tin farahun o ma nfi ase afihan re lati se ka ite moju to ko to sele e ma ye ka gbagbe pe ilera lo ro ilera se koko e ka moju to oro ilera wa a ma tun pe ero bani soro wa lekan si 08226182577 08226182577 èyí tẹ tún lè pèsè kejì ní 08283831994 08283831994 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wà nìyẹn ẹ̀yẹ ká tún máa ròyìn létí lẹ́ẹ̀kọ́ pé ìlera lọ́rọ̀.
0: Bàbá wa ẹ jọ sà ẹ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú àmúrelé thank you.
1: Ọ̀rọ̀ àmúrelé àkọ́bí ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọlọ́mọ wa ní Èkó yìí ẹjọ́ bí ẹ̀bẹ̀ ni Mádé tún sọ wípé ní tí ẹ bá ń ṣe láyé ẹ má bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ jẹ́ káyé lu jìbìtì ẹ má jẹ́ kí ìwà ìwà kó máa jọmọ́ jìbìtì Lagos State Government please I'm calling your attention to this our legislators in Lagos State we are calling your attention to this our honorable excellent chairman Igodo Ikotun Alimoso ati gbogbo Lagos State gbogbo Lagos State ejo eje ki a ma fi kan ro awon ara ilu lorun se ri mu ti mo fe so yi yes ni abe ofin e le so pe boya ko le fe se mule kupo sugbon eyin ara ilu eje agbo bayi ka da ejo yen e si le lo comment si ori page mi ni Facebook TikTok and YouTube. Eba search fun gospel rights and law. Gospel rights and law. O ma gbe oruko mi wa gbe kini jade lo comment sibe bo de je pe know your right anti corruption initiative. Know your right anti corruption initiative. O ba gbo na le lo search fun Bola Kimbolade o loruko mi. E lo comment sibe. Nitori awon kan ta fe sunsin ko si photo lati fi idi oro yen mule. Now ti eba de Ikotun roundabout at many bus stops Lekko yi eri pe ile go gagegeregegere lo ni mi ni won gbianju o ewo so pe won gbianju o sugbon o pe ti case awon loma ti de odo wa e te de tin ba eto yibo tele o ye ke mo wi pe otito ni kan ta n so yi won ti conversation so do wa ri lati gondo you know ni su ti road tumbo silon fi olopa don fi lo hale mo awon eyan ele ta fe so yi eyin loma igba mi wa te awon eyan ma complain pe e wa ka won mo le pelu awon olopa pelu chain e ma fun won ni force imprisonment to je pe eni ba se ru e o le lo sewon o now a n pe eyin ti e wa ni ase papa honorable wa Adesanya ni Igando Ikotun e dakusa ohun ta ri ni wi pe ni Ikotun yi awon omo yin ma n gbe moto to ma lo n gba keke awon bola yen Don't you yes if you want to tell me I will listen to you only when you are able to convince me we pay at your address issue you yes let us say so pe won gba ye faye gba awon ni keke sugbon e ti mo mo on the 17th of this month lati January ohun ni lo ma koja ni dele ara on the 17th of this month ohun ni lo ma tun koja ni dele ara lati January sir lati January yen TTD on the 17th of this month. Lati January. Ouniloma koja ni dele ara. On the 17th of this month. Ouniloma
5: tun koja ni dele ara lati janu sa lati january yen titi di on the 17th ningo la won ton ko ile yen ma ko ile si ejo eja rowo eyin ale ateyin te wa ni ipo ase ningo ni awon ti o je ologo taja lojojumo ngo ma ko ile won si bo de siri kakiri kakiri kakiri yen to ba ti won october november december ba e won ma ko awon lo kakiri e ma ma tun ba owo lowo awon eyan awon ti aja won kensi ti lo lo increase ti e wa ko awon glory land estate ni abikini awon to wa ni ibi ona dimu ona iseri ebe bo olohun na to ba yan se ko le nbe e wa ma gba keke lowo awon ti ma nko gba gba gba bola bola ile ti won lo nda won lo fi feel

0: baba wa somo yi wa kere ju feru yi
1: ki o be oro mi de leru sobo le yoke
0: daddy omo yi le jomo yin ije ti e mo pe ko dara rara ka ma fi awon de sise agbara ka ma lo won ni leru tabi ka ma fi iya je won awon ni ojo iwaju wa leyin wa ola ajo agbaye yin United Nations won faju ro gidi si ki a ma fi awon omode sise agbara koda di atugbo kun be labe ofin orilede Nigeria fun eni ti owo ba te ti awon omode sise agbara
1: to ni o mo ni a je pe mi o ni se be mo
0: e ma se be mo nitori pe ojuse gbogbo wa ni o se temi ojuse ti e lati ri pe a o fi awon omode agbara
2: Band FM

won ba orilede Nigeria n bo wa dara gbogbo nkan to se n bo wa dero ko de ni le mo wa lase alawura bi adilare pelu awon ite wa lolokan jokan bi ago meji a se nko iseju meedogun awon ogo were wa lo po sukan lati se to fun atori ko isa ta ba nse ta ba le omo.

sẹyin ẹyin baba wa awon wa ni pe ro sabe ni pe ko ni pe parun kede yoruba ati de yoruba ma ba wa parun awon gowere wa lopo suko bayi ti won tun ma tun fun wa ni ede abinibi pelu atileyin olotu yen ba kin ayepola aya ibrahim e je ki a lo je gbadun ilakotun.

Oh, my God.

As I forget, it's so, you're so,

0: ọ̀fẹ́.
1: Ẹ ṣeun ẹni ètò tí ẹ̀ gbọ́ ní Bond FM 92.9.
0: Thank you.

0: ago meji la o san ti lo e ka san o akusi mi loni iroyin apapo re to nde se ti gbo yin latile sebonde fm 92.9 keja nipinle ko siwaju e gbo koko to nbe ninu iroyin na ara duwe ko se to gbale ngbata olososu loni be lalaga ijoba ibile suru lere ilewaju pelu igbale lowo lati fo ilu mo ile usan Lagos Island Maternity Hospital ti gbe to idaleko nipa itu lira de odo awon akeko lati fi sami ayeye ayajo ipo ogun ajo EFCC fi esun kan ijoba apapo wipe ida 75 owo ni won ji ti won si fi rawo eniyan lo sile mimo o olede Nigeria to lede Mali fe jumo sise po lojuna ati mese ko gbe ona bajo eto abo to de gbagbagba ni ile to rilede mejeji wayo rinore lakotun latino Abdul Fattah Abdul Gafar Neba mo pelu ireti otun lati daju ni pe ilu Eko mo toni toni awon olugbe ijoba ibile suru le ati agbegbe re tu jade lowuro ni lati se eto gbale ngbata olososu lojuna ati dina ajekale aisan nijoba ibile na royin ta gbo so pe kutu hayo wuro lagbegbe shita akirele ati ayika re lalaga ijoba ibile suru le Ogbeni Sulaiman Yusuf ti lewaju awon akegbe re lojuna ati daju bi pe ara ilu kopa ni eto gbale ngbata olososu be ni won ko awon kutu daminu gere to nbe ni ayika won Ogbeni Yusuf so di mimo pe oko akodoti meji ototo ni won gbele lati fi ko gbogbo awon odoti ti won se lojo ni ayika na fun awon osise PSP ati loma ufa olugbe surule leti lati lo jina rere si awon iwa idoti to le mu aisan buruku gbojikan ni joba ibile na lojuna ati je kala fi ajoba be lu fajuru si awon olugbe ikorita Rabiatu Thompson Junction to je pe iwa idoti ni won wu lagbegbe na inu oro ti re me adari eka torisi mototo wa ika ni joba ibile surule abileko omotara afolabi kan sara si awon olugbe surule won si jade sise pelu alaga pelu aro wa lati tesu waju polongo lori eto gbale ngbata olososu na ki won si sise pelu awon osise PSP
1: awon eyan ko imo ola lati je pe bosita dojo ko wa ba wa sise awon mi mama wo wa ni ba dupe tori pe kini imototo lo bori arun mole bi oye se nbori o teyan ba se mototo ko se igba ti ipari osu nikan ojojumo imototo be lati inu ile toni kaluku wa ngbe ti a ba se mototo arun adiku
0: awon iko oni mototo na nijoba ibile ohun fi akoko na lara ilu loye lori ewu to nbe ninu ima dale sibi ti oye lojuna ti sami ayeye ayajo ipo ogun iye world pharmacist day ijoba ibile Lagos Island papa ile ewosan nla ti ijoba to nbe nijoba ibile na ti gbeto idaleko de ile eko fun awon igba ati adota akeko nile

e kaabo pada ku tete si wa iroyin apapo nte si waju o alaga ajo EFCC ogbeni ola olukoede ti se alaye wi pe o se ni laanu pe opo awon to ririn ajo lo sile mimo kristeni ohun ti awon elesin muslimi lo je pe opo owo ijoba apapo to ye ki won fi sise ilu ni won ko si eka eto ririn ajo ohun ti o si dara to alagba ola olukoede so di mimo nilu abuja nigba ti won ta akoroso pelu awon iko tori si oro esin ati yi to sise pelu ajo EFCC alaga EFCC so pe didari owo ise ilu si eka eto ririn ajo awon omo leyin kristi ati muslimi tako ofin ise ijoba pelu fifi esun kan awon ile ise aladani to nforuko le loruko ijoba orilede Nigeria ma lo kowo le yi fi rin ni ajo lo sokere alaga EFCC ru awon adari esin atawon lori ile yi lati ma fi ala si owo ise ilu ijoba ati tapo ara won ewe are Bola Ahmed Tinubu ti ro orilede Nigeria lati ma se so iritinu ninu ipeni nija to nkoju orilede yi pe gbogbo e yodo won afiseyin tegun alare fisho ati wipe ojo ola to dara o nbo lona fomo le yi are Tinubu so na di mimo nibi akanse eto kan ti won fi sami isakoso re to nsu siwaju to si ri idagbasoke fun ti ayeye ominira odun 1970 ile yi eyi ti o waye ni moshalashi nla ti bu abuja o nigba to nsoju re agbeniso legima soju sofin ijoba apapo alagba tajudina abas so pe kara lu mo iriri are Bola Ahmed Tinubu tori pe are mo iriri won pupo tori pe nija to nkoju won ko sajoji be ni are ri gbogbo re to si ni ise nle lati fi koju pe nija na are Tinubu robo lede Nigeria o lati fi akoko ominira yi gbadura fo lede Nigeria ko la ona abayo si awon ipinija to nkoju re ati wi pe ijoba oni sun won o si ni wu lati daju wi pe gbogbo ilakaka omo orilede Nigeria ko ja si pabo ile ejo to gaju lo orilede wa Nigeria Supreme Court ti so di mimo wi pe awon omo egbe oselu lanfani lati daju wi pe awon ti won gba form labe egbe oselu kokan ni anfani si oruko won ki won si kopa ninu eto dibo to nbo labe ofin to jomo ti atunto ofin eto dibo electoral act 2026 ni igbaradi fun eto dibo odun to nbo igbimo elenu meje ti justice Adamu Jauro to lewaju fun ni won fi iwe na ranse si ajo INEC ni ibamu pelu ipejo ti egbe oselu Zenith Labour Party ti won ko tako ilana ti won gba fife yoruko won ku ni eto dibo to nbo lona dededede labe ofin le yi won ni omo egbe ti oruko re ba tin be labi asi egbe oselu to si foruko le ni o ni gbedeke ojo mokanlilogun ko to di pe won seto idi ti won gba fife yoruko won ku to dibo to nbo lona dededede labe

Àwọn tó bá mọ ìmọ̀ àkúrẹ́ dada, ìmọ̀ ni ìgbà bàbá mi.

I'm going to go to the hospital.

bụ the Queen Lagos kind of one. Ugbu a ọ dị mma akara I ga-eji wee nwete m bụ 081-550-99-304 081-550-99-304 ọ ya bụ akara I ga-eji wee nwete m na studio ka isokwalo ya bụ aka wee na-adịru onye hụrụ n'anya onye lufuru kamgbe gara aga o chọrọ ka ọ mara na ị hụrụ ya n'anya nke ukwuu onye ahịa gị nwere ike isi n'ohere a wee kpọtụrụ ya ka mmalụ kenere na hụrụ ya n'anya ma mkpọkwa akara ekwentị a ọzọ 081-550-99-304 ọ ya bụ akara ị ga-eji wee nwete m na studio ị ga na-aga n'iru na nke tata dịka ka isi ege ntị ama na-ekele gị ka isi esonyere anyị n'oge ihe mmemme anyị na-eme kwa ụbọchị na Bon FM 92.9 ewu onye na-ekwu maka ya Felix Amadi ịnọ na wee na-ege ntị nke gị ana m asị gị taalụsọ na ebe isi n'ahịa oshodi wee na-ege ntị nke gị gị n'oge ehihie adalụsọ ọ ga-agbasịkwara m ma ọ bụrụ na ịkpọtụrụ agbata obi gị ọ dịkwa gị n'obi ka ikele ya n'ụbọchị nke tata nke n'efu na akwụrụ ụgwọ chacha naanị ekwentị gị ka ị ga-ewuli elu wa pịa akara ole ma ole ka iwee nweta m na studio ebe a nke m na-ekwu maka ya bụ 081-550-99-304 ọ ya bụ akara ị ga-eji wee nweta mdio n'egbughị oge aga m aga ka m gakwa n'ọba egwu ka m nweta egwu a maka obi ụtọ gị ịma na ọ na-adị mma ihe kwụrụ ihe akwụrụ mkpọbata flavor na ọba egwu ya na ndị egwu ya ka anyị na-anọ gị ozi ekele nke tata ndewo na ige ntị ka anyị na-aga n'ihu.

ya gazie onye ma na ege ntị gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Saturday abalị iri abụọ na isii n'ọnwa September afọ 2026 na nke taa ndị bi na Lagos meribekwara mmemme mkpocha na nzacha lọghachiri azụ na steeti a dịka onyeisi oche okpuru ọchịchị ime obodo Surulere nduru ndị mmadụ maka imeribe ya bụ mkpocha na nzacha. Ụlọ ọgwụ Lagos Island Maternity Hospital eburula nkuzi ahụike gakwuru ụmụ akwụkwọ dị 250 iji meribe mmemme World Pharmacy Day. Ala Nigeria na mba Mali ezukọla dịka ọgbakọ ọnga 250 iribe mmemme World Pharmacy Day. Ala Nigeria na mba Mali ezukọla dịka ọgbakọ ọnga 81 ya bụ ọgbakọ otu mba ụwa United Nations na mba America itinye ọnụ maka nchekwa na mpaghara Sahel nakwa West Africa nakwa ezi mmekọrịta na mba abụọ ndị a. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Ngwa tozie ntị n'ala akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chile Chukwu. Iji rube isi nye ime mkpocha na nzacha ụbọchị Saturday ikpeazụ n'ọnwa dịka a malitere ọzọ steeti Lagos ọha obodo mpaghara Surulere na gburugburu ya pụtara n'igwe maka ikpocha gburugburu ha chie ọrịa na-efe efe mgbe ọ na-eleta ka ya bụ mkpocha nacha na mpaghara Shita na Kerele nakwa ndị ọzọ nsiri ga. Onyeisi oche kansụl ime obodo Maazị Suleiman Yusuf duru ndị ọrụ mkpocha na nzacha nke kansụl ime obodo ahụ tinyere ụfọdụ ndị bi n'ogbe ahụ ga kpocha ebe a na-ekpofu ureghure n'okporo ụzọ Kerele iji gbochie ụmụ mmadụ ibute ọrịa. Maazị kwuru na ha azụtakwuola ụgbọala trọk abụọ eji ekpofu ureghure ma ndị ga-abata mgbe adịghị anya maka inyere ndị nke PSP nakwa Loma aka n'ikpofu ureghure. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ oke n'ọrụ dịrị onye ọbụla idowe gburugburu ya ọcha. Dịka otu ụzọ imeribe mmemme World Pharmacist Day, ụlọ ọgwụ Lagos Island Maternity Hospital eburula nkuzi ihe gbasara ahụike gakwuru na ụmụ akwụkwọ 250 n'ụlọ akwụkwọ abụọ na Lagos. Ọ bụ ngalaba Pharmacy Department na njikọ nke otu Marketing and Outreach Committee chịkọbara ya bụ nkuzi ihe ma bụrụ nke mere na Mary Ann College nakwa New Birth International Primary and Secondary School. Ihe omume ha gụnyere nke a kpọrọ deworming service dịka ụzọ esi egbochi ajọ ọnọdụ ahụike n'etiti ụmụntakịrị nakwa ndị na-etolite etolite. N'okwu ya n'oge ihe omume ahụ ka Pharmacist Nusrat nke a kpọrọ deworming service dịka ụzọ esi egbochi ajọ ọnọdụ ahụike n'etiti ụmụntakịrị nakwa ndị na-etolite etolite n'okwu ya n'oge ihe omume ahụ ka Pharmacist Nusrat Salako gwara ụmụ akwụkwọ ka ha na-agba mbọ elekọta ahụike ha mgbe ọbụla site n'ịdị ọcha. N'aka nke ọzọ bụ ka osote onyeisi oche okpuru ọchịchị mmepe ime obodo Badagry West nsonyere ugbo ya Princess Shashi Ogumgbe Yusuf bụ ndị gụrụ akwụkwọ n'Obele Community High School Surulere dịka ha gwara ụmụ akwụkwọ ka ha jiri ịgụ akwụkwọ ha.

kpọrọ mkpa princess Gumbo Yusuf nyere ndụmọdụ a mgbe a na-agbape otu okporo ụzọ n'ime ụlọ akwụkwọ ahụ ma bụrụkwa nke otu ngụpụtara n'ụlọ akwụkwọ afọ 1986 nnọ wee zute onwe ha ya bụ ihe omume abagwọ bụ ebe ndị gụpụtara akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ n'afọ 1986 nnọrọ wee zute onwe ha nke ọma. Princess Ogusuf bụ onye so n'otu n'ime ndị gụpụtara 1986 ji ohere ahụ kọwara ụmụ akwụkwọ iji ụwa ya. Ya bụ osote onye isi oche kansụl obodo kelere ndị otu ya maka ịgbakọta dịka ụmụ akwụkwọ mgbe ochie nakwa ndị okenye ugbu a. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa bụ ya na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Ụlọ ọrụ Option Financial Services eguzobela usoro mgbazite ego a maara ka Car for Cash iji nyere ndị mmadụ aka ịkwalite azụmahịa ha n'egbughị oge site n'iji ụgbọala ha ka ihe eji agbaziri ego. N'okwu ya na ya bụ mmemme na Lagos, onye Chief Executive Officer nke Option Financial Services Maazị Habib Fasuyi mere ka amụma ka eguzobere iji nyere ụmụ mmadụ aka igbo nsogo mgbe ọbụla n'egbughị oge. Ya bụ Maazị Fasuyi mere ka amata na a ga-eleba anya ụdị ụgbọala onye bịa wee tinye ọnụ ma mara ego ole e nwere maka na ya bụ mgbazinye ego bụ mkpọrọ Car for Cash Services. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA akpọpụla Maazị Afolabi Zim Michael nke eji kesi ozi wee mara tinyere ndị ọzọ mmadụ abụọ ndị ọzọ Boniface Freeman Ochoche Sule nakwa Ikechukwu Ekugo n'ihu ụlọ ikpe ukwu dị na Lagos n'ihi ebubo ibu ọgwụ ike. Ya ndị a na-agọrọ ọnụ ha bụ ndị akpọpụrụ n'ụlọ onye ọkaikpe Justice Musa Kaki n'abalị n'ihi ebubo iri abụọ a na-ebo ha bụ ebe ọ na-aka ha dị ọcha. Ya bụ nwụcha nwụchiri ndị a sochiri nnọọ njichi ejichiri ọgwụ ike dị 184 se bụ nke agbakọtara ọnụego ya dị ijeri naira 39. Ụlọ ọrụ NDLEA gbakwunyere na nyocha ha mere gosiri na ndị a akakpara na mpaghara Banana Island nnọọ ndị na-ebu anwụrụ ike. Ka nke ahụ na-ewu bụ ka onye isi oche ụlọ ọrụ Economic and Financial Crime Commission Ola Olukoyede na-etebe na ihe ruru pasentị 75% bụ ego gọọmenti etiti wepụtara maka ịkwado ndị njem ala nsọ ndị nke nakwa ndị nke Islam bụ nnọọ nke ndị ndu otu abụọ ndị a njiri mee ihe ọzọ na-abụghị ihe a kwadoro iji ya mee. Okeyede mere ka amata nke a na Abuja mgbe ọ na-ekwu okwu n'ihu ọgbakọ a maara ka Nigeria Interreligious Council Meeting bụ ebe ụlọ ọrụ EFCC nnọrọ wee kwupụta ka ha si mefuo ego ọha obodo nakwa ego ndị ha napụta mmadụ. Onyeisi oche ụlọ ọrụ EFCC mee ka amata na ya bụ ego ka ha chọpụtara mgbe ha na-esi mi n'ala nyocha ka ego eji akwado ndị njem ala nsọ ndị nke Kraịst kwa ndị nke Islam nsiri gaa. Onye isi ala Bola Tinubu agwala ụmụafọ Naịjirịa ka ha na-enwe okwukwe dịka nchekwa na akpa ọtụtụ ebe eze n'ala anyị. Onye isi ala kwupụtara nke a ma kwuo na udo ji nwayọ na-alaghachite n'ala anyị. O kwuru nke a na ọgbakọ 66th Independent Anniversary Jumat Service

0: ezigbo mmadụ wee nye ya ndụmọdụ ka ọ chọọ nwaanyị ọzọ maka na ọ matara na nwa ya nwaanyị bụ akpị dị ime. Isiokwu ya bụ iru ọma. Ị ga-anụrụ ka nna Ifeoma siri lechie obi abịala ịrụ nwa ya nwaanyị n'ihi otu nwa okorobịa ahụ siri dị umeala ma bụrụ ezigbo mmadụ wee nye ya ndụmọdụ ka ọ chọọ nwaanyị ọzọ makatara na nwa ya nwaanyị bụ akpị dị ime. Isiokwu ya bụ iru ọma. Ọkwa ichetara na ọ bụ iru ọma ka ejula ji aga n'ogwu. Ngwa gee ntị.
1: Ifeoma, amakwana m ihe kpatara iji akwanye m ọkụ n'ukwu otu a. Ọkwa anyị ekwekọrịtala ịlụ di na nwunye. Nwunye ndidi ga ahazicha n'onwe ntụpọ okwu ịbịa ma ego n'isi gị.
2: Gịnị ka ị na-ahazi di? Kamgbe ọtụtụ ugbu a otu okwu a ka ị na-agwa m ka ị hazie onwe gị zie onwe gị. Ị na-ahazichakwadị ya ahazicha?
1: Na-ewetu unu. Ọ kwa na ọ dị mma mụ na gị ka m na-agba mbọ ya ihe a niile.
2: Otu akụkọ a ka ị na-akụ bụ ọnwa isi ugbu a. Ọ bụrụ na ihe adịghịzi gị mkpa, ịgwụ ka m jiri nwayọ mara ebe m chere onwe m ihu.
1: Ya isi kedụdị okwu bụ ihe a?
2: Mụ nwa ka ị na-ajụ kedụzi ụdịdị okwu bụ ihe a? Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị chọghịzi m, ịgwụ ka m gajụrụ onye ọzọ. Hapụ oge niile anyị na-egbu m.
1: Ifi, agaghịzi m okwu gị a niile n'ehihie a. Kedụzi nke bụ na m na-egbu gị oge? Ọ kwa naanị n'ime afọ atọ gara aga ka anyị matara onwe anyị. Wee nọzie n'ime ọnwa isii gara aga wee gwa gị okwu na m ga-alụ gị. Anyị wee kwekọrịta na anyị ga-alụ di na nwunye. Kedụzi nke bụ na m na-egbu gị oge? Ịtụfuola ịhụnanya niile m nwere n'ebe ị nọ.
2: Ịsakwa ịhụnanya? Esibe ịhụnanya a gaba onye? Ihe m na-ekwu, ọ bụrụ na ịdịbeghị njikere ịbịa n'ego n'isi m, ịgwa m ka m mara ihe m ji ndụ m eme.
1: Nne, o nwere ihe ọjọọ m mere gị? Iwetuo n'obi, gwa m ka anyị jiri nwayọ kpezie ya.
2: Ya bụ ihe niile a na-ekwu ka mgbe naghị anụ ebuka. Ihe m na-ekwu bụ na ị na-egbu m oge.
1: Ifi, abụ anyị na-akpa n'ehihie agbagwojuru m anya o. Ị ma ka ọ bụrụ na ọ ihe dịka n'ụtụtụ otu a, agara m asị n'ihe ekpe wee teta ụra.
2: Ọ dị mma. Ebe ọ bụ na ị naghị aghọta ihe m, ọ dị ka m ga-alabagodi ka m kwụkwa ya ọzọ. Ọ na-echọ gị ịlụ m. Ị gwa m hoo haa ka m jiri nwayọ gabara onwe m.
1: Fi chere nụ, kedu ka ị si ala otu a n'iwe? Ị nwebiri ihe na-esere mma gị?
2: Nọrọ ebe ahụ na-ajụ m ajụjụ. Hapụgodi m aka. Ala m.
1: Nne ngwa chere chere. Ifi
2: ana m echezi.
1: Chere n'ụcha gị. Biko hapụ m. Ifi
2: chegidezie ruo ole mgbe? Chere chere chere chere.

0: onye na-akụọ
1: Ebuka.
0: Oh, Ebuka batawa n'ụzọ oghe.
2: Nna anyị ukwu, ndewo.
0: Nna, kedu ka ị mere?
2: Papa Ifi adị m mma. Gị nwakwanụ?
0: Nna, anọkwa m ya na-ele osegbu. Biko, oche dịkwa ya.
2: Papa daalụ, imeela. Ngwa biko, lee nke a jide.
0: Hịa, Ebuka nwa m. Ọ bụzi mgbe ọbụla ị na-abịa, ị zụkọtara m ihe. Chineke gọziri m gị.
2: Amị. Ma gị nwakwu papa. Biko, kedu maka Ifeọma?
0: Ifeọma, enwekwanụ m ike ịkọwa otu o siri gaa. O teweghị aka ọ kwadochara wee si ebe a pụọ. Amaghị m ebe ọ gawara.
2: Ọ gwaghị gị ebe ọ na-aga?
0: Ọ gwakwaghị m na.
2: Nsogbu adịghị. Ọ batazie egwe a na m jụrụ ase ya. Ma ekwentị ya mana ọ naghị aga aga. Aga m agaba o nwee ebe m chọrọ ịgbaga ozi ugbu a.
0: Ebuka, nọdụgodu ala nwa obere oge.
2: Ọ bụ onweghị ihe mere nụ papa?
0: O nweghị ihe mere. Nsogbu ọ bụla adịghị. Ebuka, kemgbe ọnwa ole na ole iji na-abịa n'ụlọ m, eleruola m gị anya nke ọma, wee chọpụta na ị bụ ezigbo mmadụ fere nsogbu. Ahụbeghị m nwa okorobịa dị umeala ka gị. E sitere m n'aka ada m nwaanyị bụ Ifeọma wee pụta na ị nwere mmasị n'ebe ọ nọ. Abụkwanụ m okenye. Ya bụ na esitela m n'akparamàgwa gị matibi. N'eziokwu, agaghị m echere ruo mgbe ị gwara m ebumnuche gị tupu m nye gị ndụmọdụ nke m ga-enye naanị onye m hụrụ n'anya. Ọ bụ mmasị m ka ada m

0: anyi fama lodi mana da ya masim manya ga emeli he di ni fama ifama ba da mwanyi ama mo nyo bu nko oma o siri ike nku uku ele chala manya o tu se mesezi nulo mu mu oma o ga ya masim ki nwe obi mgba no di obula ihe di fama ma bu nwoke ge ati ike we me ki si jutu oyi ebuka ifoma ga ya nokota nwo kpuru gi oburu no ga ekwegbe le yari anya chọọ nwa agbọ obi ga edofo gi maka na ndu ga chọrọ nsogbu a chọ ni ihe o ga abu alu onwe unu n'ime onwa ato akoba akuko okwu oruo ni ike wa di na nwunye o bu ihe a ka m si ka ngwa gi
1: ukwu anyị gwara m juru m afọ nke ukwuu daalụ aga m atụle ya nke ọma
0: jisi ike na m biko tụlee ya nke ọma
1: mgbatụ.

0: former. Kedi hii lebera kwa natotoa. Ifoma, kedi hii lebera kwa natotoa.
1: Oku ebuke, ebuke walam na, ebuke walam, ebuke chukambu ya yawamu.
0: Bami ebuka mregi kamu. Ifoma, etu obi koro mi ebuka mregi. Hapo akwa regi anile.
1: Koro obi ojo, nam. Emoko ebuka koro mi naliti koro mi hena gaga mwe wafona sa. Oge mura kpoma echekwa mmobu ihe anyi kpara n'izu ụka gara aga ka ọ chọrọ m na ya anabatala emekwa na ebuka meghere ọnụ ya si m gbagha iji bụ n'aka agazi ya adaba oge o kwuru ya kwee ya na aghọtaghị m ihe ọ na-ekwu o wee gwa m hoo ha na ya aga akwaghị alụ m ihe a bụ n'abalị ka ọ gwara m ihe ahụ kwee chee na ọ ṅụrụ mmanya ma ọ bụ ikekwa na ọ na-amaja m amaja karịrị ya n'ụtụtụ a o wee ji olu ike si m akpọkwala ekwentị ya ọzọ.
0: Ọ bụ ya ka ị na-achọ ibegbu onwe gị n'akwa. Adam, wee tụọ obi, emu ntị n'olu. Ị ga-echeta na anọbụ m n'oge mbụ gwa gị na achọghị m ka ị lụọ Ebuka. Ọ bụ m na gị amara m ọdịdị mmadụ ịbụ. Chọghị m ihe ọ ga-abụ eruo echi. Gị na Ebuka gbasaa, gị nwa ghọzie ụgwọ lara ahịa. Ọ bụ mụnwa gwara Ebuka chụwa nwaanyị ọzọ. Ọ gaghị emenwu ihe dị na gị.
1: Papa, ezi na ọ bụ gị mee gị.
0: Ọ bụ mụnwa gwara Ebuka chụwa nwaanyị ọzọ. Ada m nwaanyị bụ Ifeoma siri ike.
1: Ezi na ọ bụ gị mere gị mee.
0: Ọ bụ mụnwa gwara Ebuka.
1: Hey! Papa ihe ị mere adịkwa mma. Kedu ka ị zigagozi Ebuka eji ịchọ nwa ọzọ? Emekwa ya na ihe Ebuka nwere ebe. Kedu ka ị ga-esigwa Ebuka?
0: Ama m onye Ifeoma. Ebuka, ahụbeghị m ụdị mmadụ dị ka ya.
1: O nwere m
0: n'ala. Achọ m ihe ọ ga-abụ eruo echi. Gị na ya bịa kpọtụwa ọgbazi ebe n'akụkọ.
1: Onye gwara gị na mụ na ya ga na-akpọtụ.
0: Isi n'ike.
2: Ọ na-eshi ka ọ na-eshi. Ọ na-eshi.
3: Ọ zụọla ma gbacha. N'oshibego nke taa isi ya bụ iri ọma. Ọ bụ Nnamdi Ezokoye bịazie ya. Ndị nụrụ olu ha taa bụ ndị a. Ka Nnamdi Ezokoye, Ifeoma Nrika Uzomefuna, Papa Ifeoma Chinedu. Sonyekwara anyị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ maka ihe omume Oshibego. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị inye Oshibego nkwado ọbụla, kpọọ akara 08049 3875. Ọzọkwa 08049 3875. Ị mere nkwe ige ntị.

here on the 92.9. Bang FM. Bang FM. Bang FM. Bang FM.

tinye ọnụ n'okwu ka anyị mara uche gị ka o si gbatakwuru na asọmpi nke ụnyaahụ. Adịma, enwere m ike narakwu otu okpomọkụ maọbụ abụọ tupu m apịachie amam ihe mere ji wee na-egbu m amụma. Ị na-achọ ịmata ma nọmba na-agakwa aga ka ọ dị m biko gbaa mbọ mee ya bụ oku ekwentị ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. Adịma ebe ọ na-enwe ezi adịma ọ dị nwere ike adịma ọ ga-abụkwa netwọk bụ ihe na-eme ya mana ka o sila dị aga m apịachiwe ezi maka ma bịara ije ga-enweriri ụla. Emere m ka ịmata na abalị taa ọ ga-abụ n'etiti otu egwu bọl Kenya na Eritrea abụ n'abalị n'ehihie taa maọkwa elekere abụọ South Africa na Guinea otu elekere abụọ ahụ na mba ofesi ọ ga-abụ Slovenia na Scotland maọkwa elekere abụọ Czech Republic Croatia England Spain maọfụ nkeji iri na ise ka ọkụ elekere asatọ ebe North Macedonia na Switzerland ga-achịpụ ya n'otu oge ahụ. Tupu ruo mgbe ahụ ọsanụze ndị ezute onwe ha na abụọ nkwụ mụ onwe mbụ papa egwuregwu Chinedu Chukwu alam na nkịta ka ọ dịkwa ngwụcha izuụka ọzọ.

name. Come on, I want to know your name.

ekwa koko nebu akọlọ ọzọ n'oge ndị igbo bond fm 92.9 ọ bụ oge anyị ji akọpụtara gị egwu ndị ahụ nwere akụkọ amamihe n'ime ha iji kụziri gị ihe igbo si n'ọba anya uhie kọla nrọ ọkụkọ ka egwe jiri bụrụ nwa ya nke pụtara na mgbe ọbụla mmadụ elezighị anya ihe emebie n'akụkọ na-egwu

ọbụrụ na itinye aka n'ihe ọjọọ ọbụla, ị gaghịkwa ekpebi otu nsogbu ga-esochi ya ga-aha. Ịhụlanụ ka nwa okorobịa jiri ohi mere aka ọrụ siri zute okwu na ụka n'ohi, maka na ọ chọọ ihe ukwu agaghị ịhụ agba enyi. Ụdị a ka anyị si achịkọta ya n'oge ihe omume akụkọ na egwu na Bond FM 99. Ihe omume a ga-abịakwara gị otu ugbu a izu ụka ọzọ. Egwu anyị gere taa bụ Bibiana, nke sitere n'aka Christopher. Abụ m Nnamdi Ezeokoye. Cheta na ụbọchị a ga-apụ isi akpụ afọ ọnụ. Ya gazie.

RDC. Yes, I'm the

0: da su duka didita mun zo daya ba kana jiki ba komai a yanzu ne ake tsaddi kadan ce aka ina tsakanin ina ji daji da cin samari ne sai su fada ina san za shekara biyu wani har shekara uku ma
1: duk da hukumanci babu wata doka da ta kayyade yawan haihuwar da kowace mace ke da a kasar ta Niger amma Dr. Hassan Sule likita kuma da rabu cibiyar kula da mata da kananan yara a jihar Zandar yayi tsokaci kan shi tazarar haihuwa ga matan
2: shi adadin haihuwa gaskiya ba mu ce ba gashin ga adadin da ya kamata a ce a tsaida babu wani takarda ko kuma ta aje a ce a in kai haihuwa kaza ka tsaida a'a babu amma dai kamar da wadi ana so dare a kula a sa tsakanin haihuwa da haihu saboda yawan haihuwan yana kawowa illa ga uwa kuma yana kawowa illa ga yara tsakanin haihuwa da haihuwa shi ana so kalla kalil a samu shekara biyu saboda wannan shekaran biyu yana sa wato shi yaro ya samu kwarin jiki ya sha nono ya samu kwarin jiki kuma ya zama mutum wanda koda harin wasu tutuzo kenan kaga ya samu garkuwa ta hanyar shan nono uwa wanda zai kare shi ita ma uwar kuma wannan shekaran biyu da ka gani tunda duk jikin da ta mace ta samu to ai a jikinta ne tsira sabon mutum ka gani ko to kaga abun na jikin nata wanda sa aka samu wannan halitta kenan dole ya kamata ta samu ba mai kyau ta samu abinci mai kyau ta samu hutu wanda zai sa jiki zai komo kamar yanda yake amma muddin ba a samu wannan akalan ba a samu wannan lokacin ba to gaskiya ana cuta mutum
1: yayin da likitoci yake gargadi kan muhimmancin barra tazarar haihuwa ga lafiyar matan yanayin fahaifan ya bambanta daga mace zuwa mace lura da yadda wata magidanci ya sahura a dabu da ta yi haihuwar har sau 15 ki cewa su daya bata taba samun tarjiya walau a lokacin goyon ciki ko kuma uwa ba
3: muna cikin matan da haihuwa daga zuwa daya zuwa har da hudu kai ni halona barin da nayi wallahi na 15 wani ban taba ganin matsala ni ko kan jibi ba taba ganin a likita kun ban da wannan dana bai taba zuwa aka kai shi gashi nan yayi zagargarkin wani adana kai shi gurin yara masu tamuwa yana har izuwan taba kai shi likita tamuwa kauya na kuma haihuwa fa daga na aiki da wanka ko na samu ciki kuma ni har izuwan wata matsala ta taba samu na wallahi ina cikin bashin lafiya kuma ka ganna nan gurin ba sai an ga maka ba kai tare da ni da kai
1: Dr. Hassan Sule ya bayyana cewa yawan haihuwar kan kasara mata matuka wanda kan haddasa ballewar jini a wasu lokutan ko kuma da haihuwar da kai baki daya sakamakon yadda shekaru suka ja ko kuma ta gaji matuka
2: ana gani aikin da karfin zuma yake karewa haifar yau da gobe yau da gobe yau da gobe ita ma gajiya take yanda ka san mu ai ka san gan mu kowa ya san gan mu yanzu ka dauki zame sabo da gan mu kayan su ba dai ne to wallahi haka nan ne yau da gobe yau da gobe idan mace tana yin rufuwa idan bata sa tsakani bata sawa jikinta ya komo mata to zaka gani ma aifa sai zaman to kaman wato gan mu wanda shi zai sa bayan aifuwa jini bayan cikin akan nakuda ma mahaifar ta fashe ga sanin dai abin da yau da kullum kullum muna kai sabo haka kenan nake cewa babu wani ce sawa jikinta ya komo mata to zaka gani ma'aifar kaman sai zaman to kaman wato gamu wanda shi zai sa bayan aifuwa jini ya kece bayan cikin akan nakuda ma ma'aifar ta fashe ga sanin dai ababe wanda yau da kullum muna kai saboda haka kenan nake cewa babu wani a ce gashi a aifuwa amma abin da ake so dai a sa wani lokaci ko dai a namu nan duk kalla kalila mutun ya samu koda shekara biyu kuma ana so in mutun ya mahalifi haka nake amma kalla kalila saboda wannan dai abin da ya sanace da yaro shi ma ya samu kwarin jiki ita ma uwa kuma ta mutu
1: duk da kiraye na masana sakura adam mai haihuwa biyar na ganin muddin aka gettace maka da kuma kula da mata haihuwar fiye da 15 ba abin mamaki bane kuma babu muddasa a fuskanta
3: tunda namiji bai bar mace da ishirya da yunwa ita tattalin ta da ita da yaranta kun banda wani ana gaugauta ana zuwa likita daga ya same ka daga wata ɗaya zuwa wata biyu mutum ya ruga ta yi likita kuma lahiya ko ka ji sharkin jiki ka ruga ka ta yi likita to don mene ne yasa ba ka ji daɗin jikinka likita na yadda suke gaya mu kan yaki ya waye ni ba kan biya ci har bariki bacci ba a bariki ba aka hina kawai aka yi hina ya sa kaina ya ƙara wallahi ni ta ɗaya Allah babu yau tunda uwata ba ta yi ba daga ya musam fiye da goma he dai gidan mata uku ko biyu ne amma mace ɗaya da wuya nome biyar ne a gidan da ni wata sadakuwa ta tana nan za ka ɗaya ta yi ta takwas ita ma suna nan da nan sun
4: ya ake kallon ku tsakanin mata ba irin wannan ba
3: ne suna kallon suna mamaki mun ta tsakani da Allah an ana hira gaskiya a jinjina mu fi sabilillah jinjina mu suke kanga kuma har yanzu a yanda nake regal in yi irin na da yanda nake da miji da wannan haka nake regal kina yanzu ma akan shi ki ko yana bai taba ban eh har yanzu bai sauya wallahi har ya ba yanda nake da ku yanzu ma haka nake tsakanin na da Allah
4: yana mihi kamar biki kare ba kenan nan gaba ana
3: yi ni ma dai ina tsammanin wannan fi sabilillah ni ma ina tsammanin wannan kenan ban kare ba aiwa tunda da yanda nake da in zaka ne ni ma kuma abin yana ban mamaki kuma duk da

0: yanzu shekara ta yana baka ne shekara ta 50 da wata bako na shekara 8.
1: Su kansu bangaren likitoci kan yi mamaki matuƙa ta inda matan a Nijar ke iya kusan sau 20 a rayuwarsu kuma suke da cikakkiyar lafiya ko kuma ƙarfikinsu, in ji Dr. Sule Hassan da yake yara na ta buƙatar baidara da kuma kula da lafiya, lura da cewa ba kowace mace ce ke yi da yawa ba, ganin cewa wasu da dama haihuwar ke ajalinsu.
2: Mu wajen aihuwan nan inda mu muna tare da su, muna ganin wanda suka samu aihuwa har fiye da 10, ko za ka samu wanda ta yi 12, akwai wanda za ta samu 13 har 15, har fiye da haka mun gani wanda muka gani da kanmu 17. Wannan kuma ka gani idan an sa tsakanin sai ka ga mace na haihuwa ba wani matsalan ko, amma idan ka ga babu ci na kwari kuma aka yi rotsa kana ji ko yawa, to za a sa za a wayi gari, sai ka ga wannan take da in ta samu ciki 1, 2, 5, 6 ko, to watakila 10 shi zai daidaita ko na 12 shi zai daidaita, saboda ni saboda yin ma'aifan zai sa musamman ma zub da jini na ƙashe, wato mace kaga an ta dama an sani akwai jinin duki da ake wani jini da za ta zubda, to rishin ƙarfin ma'aifan wannan zai sa bayan aihuwar musamman ma aihu da yawa sai kaga mahaifar ba ta iya komawa gidanta da ta riƙe, saboda jinin biki bai kamata ba a ce ya wuce wani adadi, eh ya wuce wani adadin, so nawa ake kawo mana a cikin adaidaita ta aihu a gida tana zubda jini sai an sa a cikin adaidaita ko cikin ambulance ana zubowa na cikin likitan namu, shikenan Allah ya yi al'amarinsa.
1: Kalamin da ta Sule Hassan game da hadarin da ke tattare da yawan haihuwa ga mata musamman ga wasu samun kulawar lafiya ko abinci a wani yanayi da alƙalamin
2: cikin adaidaita ko cikin ambulance ana zubowa na cikin likitan namu, shikenan Allah ya yi al'amarinsa.
1: Kalamin da ta Sule Hassan kenan game da hadarin da ke tattare da yawan haihuwa ga mata musamman ga waɗanda ba su samun kulawar lafiya ko abinci a wani yanayi da alƙalamin WHO ke jiro wasu ƙasashen Afirka goma a matsayin mafiya yawan haihuwa da Nijar a kan gaba biye da Angola, Kana, Congo, sai Mali da Benin da Chad sannan Uganda da Somalia, sai kuma Sudan ta Kudu da Burundi da kuma Nigeria.
3: Masu kulawa da rayuwar mu mai sama aka ga taimake su a mu. Ito a gaggali kitan.

0: iyaye nauyi wajen kashe kuɗi musamman waɗanda ke da yara da yawa da ma iyaye masu ƙarancin kuɗin shiga a cikin shirin rayuwa ta na yau za mu duba yadda iyaye ke fama da wannan matsala da yadda suke kokarin daidaita kasafin kuɗin su don biyan bukatun ƴaƴan su da kuma abin da masana ke cewa game da tasirin wannan yanayi ga karatun yara bakin mu sun hada da Helen Hall wata mahaifiya da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta da kuma Dr. Aminu Sani Kwantagora masanin ilimi dake Nigeria Sai dai kafin nan zamu fara da rahoto na musamman da wakilin mu daga birnin Kalaba Murtala Adamu ya aiko mana akai
1: rayuwa ta
2: yayin da sabuwar shekara karatu ta ga ta fara wasu iyaye a Najeriya na kokawa da yadda tsadar rayuwa ke kara musu shirya ƴaƴan su kuma makaranta farashin littattafai da kuma da sauran kayan karatu ya karu yayin da wasu makarantu da zaman kansu su ma suka kara kudaden makaranta lamarin ya fi shafar iyalan da ke da yara da dama a makaranta a lokaci guda wuce irin zai na ɗaya daga cikin iyayen da ke fuskantar wannan kalubalen
3: for us we have 3 kids we're budgeting almost
4: 800 na da yara kuma kasafin kudin mu na kayan makaranta da kudin makarantar su ya kai kusan naira 1800 ni sha biya musu cewa ya kamata su sake duba farashin littattafai domin iyaye su samu dan sauki wannan na daga cikin kalubalen da muke fuskanta
3: So these are the challenges we have.
2: Wasu iyalai ba kudin makaranta kadai ne matsala ba, sai ne tattafai da sauran kayan makaranta na ƙara nauyi da ke kansu. Grace Edet na ɗaya daga cikin iyayen da ke kokawa kan wannan yanayi.
5: Let me say 90% of publishers, their price.
6: Imanin kashi 90 cikin 100 na farashin manyan littattafai. Wannan zangon ya ƙaru. Misali, littattafan Turanci da lissafi suna tsakanin naira 4,400 zuwa naira 7,000 kowanne. Ya danganta da kamfanin da ya wallafa littafin.
2: A gefe guda, ɗan kasuwar kayan makaranta mai cewa yawan masu sayayya ya ragu idan aka kwatanta da shekarun baya, wanda kasancewar lokacin kuma makaranta ya yi. Joseph Atta na ɗaya daga cikin ɗan kasuwar da ke bayyana yadda hakan ya shafi kasuwancinsu.
7: By this time last year,
8: bara a daidai wannan lokacin aiki ya yi matukar yawa. Bana ma samun lokacin zaba cin abinci ko kuma yin wani abu saboda kullum ina cikin hidimar kwastomomi amma a bana abubuwa sun sha bamban sosai kasuwa ya yi shiru
2: yayin da ɗalibai ke komawa aji iyaye na ci gaba da ƙoƙarin daidaita kuɗin makaranta da sauran buƙatun ƴaƴansu a daidai lokacin da tsadar rayuwa ke ƙara masa nauyi
0: to madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da wannan rahoto yanzu sai zantawarsa da Helen Paul mahaifiyar da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta
9: yawancin makarantun suna ƙara kuɗin makaranta sai sun har da kaso 50 cikin 100 wasu kuma da kashi 40 cikin 100 wannan yana ƙara wa iyaye nauyin kashe kuɗi a gaskiya wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu ba abu ne mai sauƙi ba albashi bai ƙara ba amma abubuwan da ake kashe kuɗi a kansu suna ƙaruwa kullum ya kamata cibiyoyin gwamnati su inganta makarantu tare da tabbatar da ingancin ilimi idan ka je makarantar gwamnati za ka samu ƙwararrun malamai har da masu digirin digirgir amma matsalar ita ce saboda makarantun mallakar gwamnati ne ana barin wasu abubuwa su tafi yadda suka ga dama
2: ra'ayinki ya kamata gwamnati ta yi don inganta makarantun gwamnati da kuma tabbatar da cewa yara suna samun ingantaccen ilimi
9: misali takalmin da na saya wa ɗana a bara farashinsa da na gani a kasuwa a yau kusan iri ɗaya ne wataƙila akwai bambancin naira 200 ko 300 kawai amma duk da haka ba sauƙi
2: baya ga kuɗin makaranta nawa ne kike kashewa wajen sayen kayan makaranta kamar uniform takalma jaka da sauran kayan da ake amfani da su
9: har yanzu ban gama siyar ba wannan jakar makaranta da nake da ita jakar zuba abinci kwalaben zuba ruwan sha da na wannan karamin kayan ne kaɗai ya cinye min fiye da naira 40,000 kuma ban gama ba har yanzu ina da takalmin makaranta da sauran abubuwa kamar wando da singileti da zan saya
10: matsayin ƴan mace na ko'ina a makaranta a harkar kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci da kurewa ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
1: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi
11: Kowa zai nasara. Wannan sabon zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
0: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi dake tarayyar Najeriya.
12: A musamman a yanzu lokacin da aka koma makaranta a zango karatu na first time wanda yake a cikin first time sakwanta da tattara dama ake ainihin first time kan kasance shi ake da bukatu da yawa domin a first time ne wasu za su canza aji wasu za su to a canza aji na wasu kuma lokacin da za a sa su to bukatun kan yawa kama daga sayan littattafai textbooks da sauran da uniform da sauran dai abubuwan bukatu na makaranta to hauhawan farashi ya sa hatta su karan kansu wa'annan littattafai da sauran kayan bukatu na makaranta suna farashinsu ya daga.
2: Dakta yaya kake ganin wannan matsalar tsadar rayuwar kayan makaranta za ta shafi ilimin yara a matakin farko? Musamman ganin cewa wasu iyaye suna da ƴaƴa sama da kuɗi.
12: Idan wannan abu ya ci gaba a haka sanadiyyar matsin tattalin arziki hauhawan farashi da kuncin rayuwa to yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta zai ƙaru. Kaga kuma wannan yana nuna cewa ci baya ne ba ci gaba ba.
2: Dangane da tsadar littattafan karatu da sauran kayan makaranta a gare ka ina ne tushen matsalar yake?
12: Dole farashi ya hauhawa saboda dukkan waɗannan abubuwa suna da alaƙa da sufuri. Sannan ga muna ba mu da hanyoyi masu kyau su karan kansu masu makarantu masu zaman kansu private ai suna rona makarantun ne a yawanci za ka ga suna amfani da mai wurin jigilar yara to kaga dole za su kara kuɗin transportation sannan kuma su ma'aikatan nasu kuma za su nemi a kara masu kuɗin makaranta to kaga kuma duk abin zai dawo ne dai ga wurin iyaye domin iyaye ne dai za su shandara wannan bodin na hauhawan farashi.
2: A ƙarshe wace shawara za ka bayar ga gwamnati da sauran masu rayu tsaki domin rage wannan matsalar tare da tabbatar da cewa tsadar kayan makaranta ba ta hana yara samun ilimi ba?
12: Har ƙasashen da suka ci gaba suna ba da tallafi ga abubuwan da yake mutane na amfana da shi ta ɓangaren ilimi akwai tallafi ɓangaren kiwon lafiya akwai tallafi ɓangaren sufuri akwai tallafi ɓangaren mai fito amma mu Najeriya komai na ci da tallafin aiki gaskiya shawara in dai son samu ne to wannan tallafin nan a dawo da shi shine kawai zai karya wannan hauhawan farashi a matsayin tattalin arziki da tsadar rayuwa.
0: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Aminu Sani Kwantagora masanin ilimi dake tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ya batun tsadar kuɗin makaranta da kayayyakin karatu yake a yankunan ku? Wace hanya kuke ganin za a sama wa iyaye sauki a irin yanayin nan da ake fama da tsadar rayuwa? Muna dakon ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar kecewa. Assalamu

0: To madalla ana tare ne da sashin Hausa ne gidan radioon Bone FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da waraka, barkanmu da saki kasancewa a cikin wani sabon shirin zumunta a waya. Shirin da zai ba ku damar kira domin ku gaisar da ƴan uwa da abokan aiki arziki a cikin wannan karshen mako. Lambar da za a same mu ga ta nan nan, ku saurara baki, ita ce 081 690 7625. Na ce 081 690 7625. Idan ka kira aka dauka, sai ka nisanta kanka da radio ko kuma ka kashe radio, dan mun ji karan radio za mu yi maka adabo. Bye bye, sai anjima. To mu je zuwa wane ne kan layi? Hello. Na'am. Wa alaikum salam, wake magana daga ina? To kana cikin shirin zumunta waya, wa za ka gaisar?
1: Na gaida Yakubu Muhammad, yake akwai hajjar mu da yana ga sa Abdullahi da ke a baba.
0: Masha Allah.

0: ga shi muna kai.
1: Ina ba da sakon gaisuwa a gaidar sarki hukumar girke da kai. Sunana Ibrahim Dokuna.
0: Muna godiya. Hallo.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina?
1: Ina magana da Umar Abdullahi daga ina.
0: Na'am. Na'am. Amin, mun gode kwarai da gaske. Madalla. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Yawa.
2: Da fatan fara ku soyayya lafiya.
0: Lafiya.
2: Da farko ina ba da tsagon gaisuwa ga Ibrahim da keke mai da magani. Gaisuwa ta da ina gaida shi ta sana shi shi ma keke mai kula da gidan kaji. Da kai ma ina maka tsagon gaisuwa da sani mai duburi.
0: Muna godiya.
2: Sai sai ke.
0: Madalla. Hello.
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Kaje ka barka da aiki.
0: Barka da wake, magana daga ina?
3: Kana magana da Ambalin Fakka.
0: To Ambalin Fakka, muna jin ka sarkin gida.
3: Sakon gaisuwa da fatan da kai zaka rike karan kanka.
0: Mun ga godiya.
3: Da dukkanin ma'aikatan gida da na sashen Hausa.
0: Mun gode.
3: Sai wata gaisuwa da zaka Abdullahi Santana Fakka.
0: Na'am.
3: Fakka. Zan je shi Fakka. Dan Muhammad Mayyad.
0: Babu Usman Maniya sarkin hakurin tashar Bone FM. Muna godiya. Yawa. Madalla. Masha Allah. Hello. Ni kuma na ba wa kaina sarkin aikin tashar Bone FM. Hello.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
4: Barka da aiki har
0: kullum. Mun gode Allah. Na'am. Eh? To muna godiya. Ba a jin ka sosai. Hello.
5: Hello.
0: Na'am.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
5: Kuna ga fara da malami daga nan Bariga.
0: To Bariga, muna jin ka.
5: Don la tsoro da Abi Ibrahim ina ji.
0: To.
5: A kai zaɓin da faru ko kai da hafi.
0: To. Madalla. Hello.
6: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Hello.
6: Hello.
0: Kana
6: magana ne dan shagamu.
0: To dan shagamu.
6: Ina gaida malam Hakim mai kace. Malam Ibrahim mai kace. Ina gaida gida mai Marwa.
0: Ta, muna godiya.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
7: Wa alaikum
0: assalam,
7: ko barka da gini. Ya wani lafiya
0: lafiya. Lafiya kallon.
7: Ina gaishe da kai, ina gaishe da ma'aikatan gida radio da kuma.
0: Malam kana garin nan kuwa?
7: Ina cikin Lagos.
0: Amma yaushe ka ga garin nan?
7: Kai kwanan nan bai sati ne ba haka.
0: Gaskiya kai ba ko ne Malam Ahmed Isa na koko shekaransa uku da rasuwa yanzu. Amin abi. Amin ya yi haka.
7: Da Malam Bara'u Bagada. Da gidana Alhaji Nura.
0: Da
7: duk 'yan uwan mutane.

0: To madalla tare da fata na jin dadin kasancewa da tashar Bone FM a halin yanzu, kuma lokaci ne da zamu ba ku damar kira domin ku bayyana mana daya ko biyu daga cikin labaran da suka fi jan hankalin ku a bangaren labaran mu na duniya ko kuma sharhin jaridun mu. Lambar da za a same mu dai ita ce 08169 7622. Ga lambar. Lambar da za a same mu a halin yanzu ita ce 08169 7622. Kuma shirin lambar da za mu yi amfani da ita kenan a shirin mu na abokin hira. Dan haka ko ban fada ba, ku rike. Yanzu mu je zuwa. Na'am. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina? Na'am. Labiya kalau. Alhamdulillah. Na'am. Amin ya hayyu ya qayyim. Muna godiya. Mun gode kwarai. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
1: Ta magana da Abdullahi.
0: To Abdullahi, muna jin ka.
1: Magana ta riba ne maki kuma magana yan gongon din wadanda na ce kana shi ya so kana so. Ni wallahi da ni za ku yi magana ne akan irin yaro da kawo na san shi cikin gari.
0: Ai ka san labaran da ya bi ya mu ba mu ga wancan ba ne wannan muka ga. Ai labaran da ya ba lalle ne mu dauka duka ba wanda muka gani muke dauka. Ai ka bude radio, mun ce muku in dai zaka yi magana da mu to kara bude radio ko a nisan ta kai da radio ko kuma a kashe. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
2: Kana magana yawo daga Osho.
0: Osho di, muna jin ka yawo.
2: A mun zaka aiki.
0: Alhamdulillah.
2: Ya Allah, kana yi.
0: Alhamdulillah.
2: Masha Allah. Ai ce ba ban labarin da yake abin ana cewa wai kakakin majalisa da yake ana gyara kurakurin da gwamnatin bayar da
0: suka tafka ba.
2: Suka tafka. To wani irin kurakurai na gwamnatin bayar da ta aikata wata gwamnati tana gyara a kansu mu mun yi a kasa ba.
0: Ah to. Haka dai ya faɗa mu ma kuma muka gaya muku yanzu me zaka ce? Su suka gano irin kurakuran me ya ko mu ba mu gano ba amma dai su sun fada mu kuma mun gaya muku kar ku ga ana tafiyan hawainiya. Hello.
2: Hello.
0: Na'am.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Barka da yamma.
0: Barka da.
2: Kamu lafiya.
0: Hello, ka buɗe rediyo ai ka gani ne. Ab ka bude radio ina ji na can kana son ka ji ka a waya kana son ka ji ka radio ba zai yi bane saboda abun ba zai yi dadi ba in dai ka bude radio. Hello. Na'am.
2: Barka da aiki a wannan din
0: lafiya kalau
2: ya kokari mun da dan yin yayin ke ka san ban ji da Allah ke baka.
0: Amin amin.
2: Ko wannan mace ba mace cinta a duniya zan nan kwanji da Allah kai mai da kwanji da Allah ka tsaro karki.
0: Amin amin.
2: Kwanji da Allah ka tsaro karki da Allah.
0: Amin amin, mun gode. Aha. Hello.

0: Now? Live you are,
1: hello.
0: Yeah, I'm ready.
1: I'm
0: ready.
1: I'm
0: ready. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Kana magana da Malam Mustafa dan Musa Dr. Gama.
0: Na'am.
1: Ni dai kuna godiya da wannan abin gana da ake ciki kuna godiya cewa Allah ka zaba mu shugaba a kasar nan tamu duka wanda ya ni da abin gana ya alheri a kasar nan tamu Allah ka zaba mu shi in wannan shugaba ne ya yi alheri Allah ka zaba mana duka wanda Allah ya yi wanda zai cece mu wanda zai aka zaba mu Allah ke haka Allah ke taimaka mu ya ba mu shi
0: Mungode. To ina ganin da yau ba ku da sharhi akan labaran namu ko daga jaridun namu. Bari mu ji wannan. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Malam Kabiru.
0: Na'am.
2: Alhamdulillah.
0: Lafiya kalau.
2: Ya aiki.
0: Na godiya.
2: Kana magana da yaku.
0: To Yakubu Muhammad muna jin ka.
2: Eh abun da ya dauka mun hankali akan bayanin nan wannan mutumin da yarinyan nan ko malamin ta ne ma?
0: Eh an ce malamin makarantar primary ba ya shekaransa 40 da nawa ko 54 ma.
2: To Allah ya ruba
0: asiri. Amin amin abun ba dadin ji.
2: Allah ya ruba asiri. Allah ka yi
0: ka. Amin amin.
2: A ga da sauran yau.
0: Zasu ji insha Allah. Hello?
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Allah
0: ya. Labiya kalau.
1: Allah.
0: Mhm.
1: Alam ko ya kana da baba balu da ba gede balu.
0: Na'am.
1: To rai na da bada kaman gwamnati da aka fira na
0: da kuma
1: da haƙiƙa da ita wannan ita fanta ne
0: eh
1: kafin ni ra'ayina kina ki kamar ba ba
0: na'am
1: wallahi saboda gaskiya ni har ga Allah ba jira ki ba
0: eh to ai ka san abun doka ce an ce wancan lokacin kai ba a zaben sa kawai kai yanzu ya kama kotu ta ce sai an gudanar da primary to yanzu su uku sun fito ra su tsaya yanzu ya danganta ga masu zabe kuma
1: to wani da su sa mana ajanti Allah zai mai rubuta
0: amin amin
1: Allah ya sa mai rubuta
0: ai siyasar kenan sai a hankali
1: wannan gaskiya ce wa da
0: zamanin hallo wa alaikum assalam
1: ranka na wani
0: labiya kalau
1: amma na ji ai
0: alhamdulillah
1: ah kina magana ta dijin ne da tabon mamaki
0: wanne
1: wanda yake baka shara Najeriya haka Bayero Tinubu
0: eh yace ya fara aiki ne ayi kokari ku yi hakuri ku sake bashi da amma ya ci gaba
1: to da ba zai fara fara yanzu
0: wai du a gyaran ake ka san sai an sha wahala ala
1: oh yanzu in gyara ake kenan
0: eh
1: Allah baba muna abin da ya sa da kai kawai
0: idan kun dan je mu daga baya ku ji dadi
1: amma muna ji gaskiya
0: ku gode kware da gaske hello hello
3: aje tadir barka da aiki wa assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
3: kada magana da mama Aisha
0: na'am
3: ni abinda zan yi magana akai inda aka ce wai shugaban kasa suna neman suna kokarin su gyara kuskuren da suka yi don haka
0: eh wannan gwamnati ba eh
3: san san cewa ba daidai suke yi ba
0: a'a ai kuskuren wasu ne suke gyarawa ke kuwa
3: a gaskiya wallahi sun san ba daidai suke yi ba sai suna fada ne saboda su samu kurgun mu
0: Allah sarki
3: wallahi suna gyara ba dadin baki suke muna
0: to
3: kai dai yan siyasan nan kawai mu ne Allah ya muna zabi miki alkai
0: Amin, amin, muna godiya. Hello? Hello? Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina? Ah, sarki za a kurin bone ya fa kungiyar nasu baro. barka dai. Allah sarki, to menene gudunmawa da zaka bayar? Muna godiya. Na'am. To muna godiya kwarai da gaske da gudunmawarka. Awa madalla. Saboda line naka gaskiya ba a ji sosai. To bari mu shakata da wannan waka. Bari mu shakata da wannan waka. Ku ji wannan waka.

0: wannan kuma sanawa ake magana daga ina Alhaji Sa'idu barka da shigowa cikin shirin abokin hira Alhamdulillah muna da tambayoyi guda 10 wanne zaka ansa mana ta daya ba akwai wata yarinya yar budurwa wannan yarinya tana sa jan kaya da farin zani ko kuma tana sa riga fari ne da zani ruwan dorawa dorawa amma duk lokacin da ta sa jan dan kwaga farin zani ko kuma tana sa riga fari ne da zan ruwan dorawa dorawa amma duk lokacin da ta jan dan kwali sai ta mutu farin riga da zani mai ruwan dorawa da amma in ta sa jan dan kwali mutuwa take yi to da ta lambar ta takwas na duke tsohon ciniki haka na kere so baka ban kunya ba haka yake noma ba ina godiya kware da gaske mashallah hello na'am aha ja muje akwai wata yarinya kyakkyawa mai yawan sa farin riga ni ruwan dorawa dorawa amma lokacin da ta sa dan kwali ja lokacin yayi
1: rana
0: kuma fara na bane tambaya ta biyu akwai wata halitta
1: na duke tsohon cinikin nan
0: hansa ta
1: ba hansa
0: ta takwas ce wannan na dauka kace tambaya ta biyu in baka ta biyu akwai halitta da take rikidewa wannan shekara tana iya zama mace wani shekara ta zama namiji wace halitta Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wake magana daga ina?
1: Alhaji ne daga na yabo be.
0: To, customer dada sanu da.
1: Yawwa, customer dada ne kware baya wannan tambayar ta kuma da ita.
0: Yawwa! Akwai wata yarin yakewa. Me yawan ta sa farar zani? Ko ta daura farar zani? Da riga kai. Da zani ruwan dorawa dorawa amma duk lokacin wa akwai wata yarinya kyakkyawa me yawan ta sa farar zani ko ta daura fani da farar riga kai da zani ruwan dorawa dorawa amma duk lokacin da ta sa huda ja ko dan kwali ja fa shikenan
1: da mutu kenan
0: a mutu
1: regarding
0: ce ke yake na godiya eh haka ne sigari ce kada ku ne da gaske kun ji masu kimiya da fasa ha ba kuna jin zani ruwa dora kai hello wa alaikum assalam wake magana daga ina
1: abdurrahman dai daga kudu
0: to abdurrahman muna jin ba ta nawa zaka ji shawara ta
1: insha Allah
0: to ka aje lambar nan da shirin on FM ko abokin hira saboda gaba
1: to insha Allah ai alhamdulillah idan murna kware da ka kokari
0: lamba ta nawa zan sa mana yanzu
1: na
0: lamba ta nawa zaka ansa
1: alhamdulillah ga lambar nan ai ba gora ne ko kokari in samu ne na dai nika lambar da ke samu

0: abakukwa. Hello.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Wake magana daga ina?
1: Wani da mun fakka da kira ta shirwan da shi.
0: To sarkin gida muna jin ka ta nawa.
1: Ya sai dai mun jin maka da kokari da aiki. Muna maka fata Allah ka sauka ka da
0: mu. Na godi ya kore da gaske.
1: Kai da mun da aiki sai ka kai gida no aji.
0: Eh.
1: Dawa ci za ka tunda shi aji.
0: Eh?
1: Ciyawa ce ka kamar bulli.
0: Eh amma ba ciya nake nema ba yau. Haka ne amma ba ciya nake nema ba. Diya. Hello, kuma salam.
2: Hello. Sai Haji Kabiru barka da ai.
0: Yawa ba.
2: Tambaya na shidan nan.
0: Da shida tu.
2: Tuwo ne jiki duka tsoka.
0: Shi ma yana daga ciki amma yau ba haka nake nema. Ai tuwo na da take da yawa. Sake buta in ki eh ai duk ɗaya ne amma ba wannan nake yo.
2: Okay, so yayi
0: yewa nagode zaki ji ansa insha Allah.
2: So okay, so yayi
0: madalla zai ba mu ansa tuwo mai jiki tuwo le eh ai duk ɗaya ne amma ba wannan nake nema ba yo.
2: Okay, so yayi
0: yewa nagode zaki ji ansa Allah.
2: So okay, so yayi
0: madalla wani dai zai ba mu ansa tuwo mai jiki tuwalle ake cewa mai jiki dutsoka ai mun ba da shi wancan sati yau kuma tuwo ai tuwon nan na dinga kawo muku kowace sati kun ji wani takin tuwo tuwo kuna wasa da tuwo a tuwo hallo na kace lafiya kallon wake magana daga ina to Abdullahi muna jin ka lamba ta nawa ta biyu akwai wata hada da take rikidewa bana ta zama namiji badi mai yuwa ta zama mace eh halitta ce badi kuma mace in ta kuma ga dama ta zauna namijin ta badin ma amma dai tana soyawa ta uku na akwai halitta da take iya cin komai amma idan ta sha ruwa sai ta mutu wuta ne haka yake ai wannan ta yi sai muna godiya haka ne wuta ce
3: na'am
0: wa alaikum assalam
3: tambaya ta bakwai
0: me uwa a bakin murhu
3: Eh,
0: sai kuma waye

0: Sir Kumani. Yanaji shuru ne. Hello. Ah? Ba ma jin ka wala dai yau abun suke mun gashi dai dalibai kuna yin abun kirki kuma amma. Hello. Wa alaikum assalam.
1: Wannan mamaye ne.
0: Lafiya kalau.
1: Ya aiki.
0: Da goda.
1: Abokan ne da kullu ne da la. Wannan abani lamarin da ta ba.
0: Ta shi da ko?
1: Eh.
0: Okay.
1: Ah.
0: Menene ma ta shi da nan ne?
1: To. Yawa ta kin to.
0: Eh.
1: Ya.
0: Tuwo kawai sai ka ce miya.
1: Daken tuwo
0: ya ba mu. Eh? Daken tuwo. Ah, ba haka nake so in ji ba. Ba tuwo le. Ba haka ba ne. Zabi wata lamba.
1: Na baka laya, na gaje ka. Ina neman ka ya kai shekara ga naji ka yau na sake
0: ka. Allah sarki, muna godiya kware da gaske.
1: Kun ne daga zumule ne.
0: Allah sarki to mallam baka mun gode Allah ya bar zumule. Yawa. Eh.

0: tafiya.
1: Alaikum salam.
0: Barka da aiki.
1: Yawa barka dai.
0: Ya aiki.
1: Na godiya.
0: Kaga na kanye kana kusan hudu ina jaraba kiran ka amma bana samun nasara. Yau dai na samu nasara.
1: Ina taya murna na'am.
0: Wallahi yau na samu nasara.
1: To mun gode wa kana daga ina.
0: Mujtaba daga na abu da sirrin lare.
1: Mujtaba sirrin lare. Yau kan ne na suke ta kira na muna godiya wace lamba za mana.
0: Ta uku.
1: Akwai wata halitta da take iya cin komai an ansa ai.
0: To an ansa.
1: Eh.
0: Bakwai.
1: Eh. An ansa ta ita ma.
0: Ita ta shida fa.
1: Ta shida ba ansa ba tuwo.
0: Tuwo na mantalaka.
1: Eh?
0: Na mantalaka.
1: Na mantalaka haka ne amma ba haka nake nema ba yanzu. Muna godiya amma dai yau tuwon da nake nema ba na man talaka ne amma ba haka nake nema
0: ai lo
1: yi
0: ai lo kiyo muke da ka kwace muke da
1: biya gole da gaskiya kai kokari
0: na gode ya dai lafiya
1: masha allo eh
2: na magana da kuwa
1: ba ta na'am wace lamba za ka ansa mana eh?
2: Tatara.
1: Tatara. Amalanga. Aha, kai ko na malanga ka to ta biyar ko? Akwai wani abu da kake da shi amma baka son a san shi. Saboda da zaran an san shi baka da shi. Menene? Eh? Akwai wani abu da kake da shi baka son a san kana da shi saboda da zaran an san kana da shi ya ce ya tafi menene ha to shikenan ba ma jin ka ma sosai
2: assalamu alaikum
1: salam
2: kana magana da mama Hamza daga nan
1: to a gule ba mama Hamza muna jinki lamba ta nawa
2: a ba ni lamba lamba ta tambaya wannan
1: tuwo tuwo
2: a
1: muje
2: tuwo ne da ke da soka ana ta da bushe ka
1: haka yake amma ba haka nake ne yau
2: kuma an ce akwai kuma tuwo akwai cewa tuwo ne ba tuwo wanda ya rai da tuwo
1: eh
2: ba ta san zamu tuna
1: yawa haka nake shine dede ba a canza wa tuwo suna tuwon dai tuwon ne sai dai tuwon shinkafa ko tuwon dawa ko tuwon masara haka ne mun gode kware da gaske hello wa alaikum salam wa ke magana da gaida
3: kaje ka ji tsare da ne sai kan wai kan bonga na ko tanga
1: a mallan gado barka da haka
3: ka da aiki
1: yawa
3: duk dai ki tambaye ku sa amma ne da su amma na san tambaye asan nan ta wadda da duwahi za ku ma ga gamu ta kasa da
1: an ansa ta
3: to wadda ba mu wadda ba ansa ba
1: yanzu muna da lamba ta 9 ta 10 da kuma ta 5 wace za ka ansa eh
3: 10
1: samun sarari eh
3: shi ka sa kariya
1: eh
3: shi ka sa kariya
1: ba haka bane ka ta tara
3: ba zan ga
1: ai wannan dole ka ci na malanga me wuta biyu na malanga me wuta biyu ga kanin satan asa
3: kai
1: kai ba kukuwa na malanga me wuta biyu

mutumin da aka yi masa sihiri, aka yi masa sihirin fawak, aka raba shi da shi da matarsa, ko aka je aka yi muku sihiri ba ku zaman lafiya da kai da matarka, ko kuma a je a yi sihiri a hana yarka aure, ko a hana ki aure, ko a hana ka aure, ko kuma a je a sihiri domin a hana arziki, ko kuma a dauke maka sha'awa gaba daya. Baka sha'awa, kaga tunda baka sha'awa, shi sha'awar zai hana ka ka galabaita ya zanto cewa ka kasa maganar aure. Sihirin kulli da ake yi na mata kana dakin amarya gaban ya nike aiki, idan ka koma dakin uwar gida gaban ya kwanta ki tashi, ko kuma kana dakin uwar gida gaban ke aiki, idan ka koma dakin amarya sai a sa mu kulli a rufe gaban sai jijiyoyin su kwanta su kasa tashi.

0: 92.9.
1: Simboni phone. Sina ni lu e. E mo so ye ri ba so ko ko la tu pari. Eyin lolufe ni. Won bi afko yin so fun yin pe Bond FM pedi to ke 30 si daada. Ibe le ti rogbon ko te royin ko. Awon mo wa na tun ma rasa ati se ko. Bond FM 92.9.
2: Lati le se Bond FM 92. Anke be kuro le o salafia ni. Ako ojo meji meta ku wasiko ya ku adegun to wa fe ye lode mo si gbala adura ategun to nfe yi ko ni gbodi lagara ni kokon wa e ka di omo nu abi onu la tun bo si

0: bo ti e je ri eyin na e wa le o e si le sa ba tori eto ni pe ka le mo pe wa pelu wa olohun ni fe eyin na si le
1: ami olohun dawo ajofa
0: ko se mo ko ta fe fa
1: ajofa
0: ko si ngo kan
1: so mo ko n ba mi yo ni
0: okay olumide olumide ge gbo nkan to nso
1: so mo ko re je
2: mo gbe foruwa
3: As Lion of Jesus Prophetic Word Outreach Ministry presents a 3-day mega open crusade.

0: ama tori gbogbo ngba ti awon eyan discover e gan to won gbe jade awon kan so ah eh ngba sese ri olowo e mu gidi ni tori iro ori tori eyan wa ma ni e ohun na ni ohun abali na ni eh ohun na de tun ni charisma eh experience po gbogbo e fisa eh efisi gbogbo awon kan be sugbon nkan to jaju na ni pe Oscar wa je sugbon aje kan mo pe
1: ni fo safuye ta ba ri paro won won mu
0: be
1: o ta se o re pe eh tell pa won soro ngba ti won pare fo safuye but it's good enough game change
0: ben, that's ben, game me a change ah. oga oh
1: e wo bi je o je wo pe awon to ba play ogun express yin won lo
0: ko
1: to so tongo yen
0: awon pre assist yen
1: mo gbo super
0: kodà olumaiti gan le jeri si kini ise fulham o be gbe mi ma yu ni lojo yen se
1: ah o wa ti
0: bebe ni ma yu di 1-1
1: be ka mi ba se
0: ah omo basi yen na eh bo ko to di pe o feyinti inu mi adun to ba ti le gba bolu fun iko nla kan omo olainu ati Calvin Bassey
1: olainu
0: to se tele igba yen o si kere nisi yen ti je si ni o so ro pe igba to wa nkekere yen bi academy ni so ohun na le
1: gba igba to gba bolu si je
0: bi kodà o be dabi oli sense
1: senior ti gba bolu fun igba to gba bolu si je si o ki academy
0: academy ni ko establish are si first team now na ko establish are fun first to ba ma daruko awon gba bolu to ti gba bolu fun je si olainu owo eyin lo ma wa now so abe daruko olainu si ka daruko Victor Moses eh na tori Victor Moses nsin o se kodà o tun gba ife eye pelu Chelsea o tun se orisirisi awon kan oto ni pe keyan wa nu team oto de ni pe keyan fakoyo ninu iko eh so meji yen o ya so se
1: awon Omeru gba ball ohun no gba ball fi se si na
0: o nkan ti mo kodà Omeru yen gan ohun go le pelu ara so pe omo Chelsea lohun gbe kini o ko janfa ni pe o je omo Chelsea ngba to wa so Chelsea ni sugbon loan yen ni oko fe fi oko lo loan o ro ni loan go lo less experience gba to de less experience ton o pada kuro nbe lo iyen be ka kuro die ni odo spy gba se n pada bo tori eyin ololufe na eyin na ma soro npa nkan teyin ri ninu ifese won se na be ni nkan ti mo tun fe so won si nipa ni flamingos awon omo under 17 yen o se kini won lu Ivory Coast pelu ayo meji sodo o ti je ifese won se merin bayi lera won ti won lu omo okan mo ni kaluku won lu Ghana ni mo fe le so pe o ti e gbianju to gba ball meji sawon ni kini leyin yen awon yoku bi kan lu 2-0 3-0 be lo se nu awon flamingo yen won je ko mo pe awon si nta sosan bo ti je pe awon nikan na lo ku ba tori awon Falconet won ti gbianju ti won sugbon ibi tolorun ran won di won ti sise won di be flamingos awon ni o tun kan ba to je pe won tun ta sosan lowo ojo Thursday ni won gba ibese won se won ti won se lu alatako won Ivory Coast pelu ayo meji si odo be lo se lo nbe ka kuro nbe ka lo si oke okun ki lo nsele nbe iko Manchester City mo gbo risi si awon yan tin duro de royin latari pe won charge won ni 115 charges nipa bawo ni won se se owo ni bash kan ba kan to pe bi ki iko popo dede ri pe iko iko ra agba bolu pelu pe boya o pa o gidi wole o ko pa o gidi wole wa salaye bi owo iseri awon sponsorship deal yi awon gbogbo nkan to nse yi wa salaye fun wa won so fun wa pe bayi na gbe document ti won wa ajo Premier League ni oga nkan to ngbe wa yi ko papo mo nkan ta wa se investigation ti wa pipe Man City de ri won se kini won corporate lowo lowo bayi sin o ti gbe ejo yen jade to de ti pe won se si ofin na latari be ninu 115 charges ti won fun won 114 to je pe eyo kan pere ni won kuna 114 ninu 115 iyen o se kini o lo fa nkan ti o wa fi kan awon eyan ni pe latari pe awon bi ti Manchester United awon ti Arsenal ati Liverpool orisirisi awon iko yen ati awon kini won kodà awon ololufe won kan tin so pe gbogbo kini eje ka kọkọ so funra wa pe ati 2009 wo 2018 ohun ni kini yi sele so won wa so pe gbogbo ife eye ton gba laarin igba yen ipe kan fun awon to ye pe o gbo si second ipe tori pe kini won rob won ni won jagba mo won lowo ni kodà Kanada ohun na so ti e awon ti legend Manchester United na awon na so ti won pe e fa won na ninu ife eye won e fa won na ninu ife eye won
1: ni esu to ka se won to so pe won rob won a sha wa nesu to ka
0: ohun na ni mo ti so se owo ipe owo o se bi awon sponsorship deal awon financial fair play gbogbo awon kan be tori awon kan be no man investigate te bowo se n wole si bo ba se wole si ohun lo ye ki yan se ki iko se ma nawo si ko wa se pe boya o ti dowo koja aye to won kan nawo le awon tun wa investigate o tun wa be lo won pe aba oni kini se se man city o cooperate pelu won
1: be ti jo ti se se ru nko be yen pe to nawo koja won fu won ni gbede kede ku won gboro ra agba bo lo di gba bayi
0: be be be be
1: da so pe ko gbe fi eye fun kini kan so le possible sha
0: eh eleyi o le possible latari pe kani pe iru ti ka bi ta le se so le kan en sin pe Chelsea ka ma gba pe Chelsea na ni ti won 74 charges eh sugbon nkan to ko Chelsea yo ohun ni pe won lo se kini won lo self report bi pe keyan lo fejo ara isun pe ah arakun eyin ajo Premier League nkan bayi la wa ri nigbati igba igbati igbati Abramovich lo to je pe awon olowo isin to wa debe won lo fi ejo sun kini pe nkan bayi la wa ri bye. So nkan to fa ti esun won o fi lole ohun niyan so eleyin si Man City o ti pe won lemeba pe bawo ni kini e wa salaye e fun wa won da won lohun won cooperate bo ti ye ko cooperate
1: Joseph Pep Guardiola di akoni
0: mo gba o la koni mo gba won
1: nigba yen to pe ru Antonio Conte tabi o se mo ri o ni awon ni awon lagidi ni so ru pe
0: Conte si nkan ti akoni mo gba be se tori iko ni ko si nkan ti akoni mo gba be se bo te pe lowo lowo bayi ko se pe death sentence abi nkankan o nkan e je ka je ko yera wa pe lowo lowo bayi won ti so ti won awon ajo Premier League ti so ti won pe bayi lo se je bayi ni nkan won ti je o sugbon anfani wa fun Man City lati lo appeal pe ejo ku temi lorun pe nkan bayi bayi ko lo se ri bayi ni o se ri so ti won ba wa se to ba je pe ko ri bi awon kini se so won ma wa bo se ma se o ma wa middle ground ti gbo awon meji ma je settle sugbon to ba je pe be ni orisirisi nkan lo le sele won le di dot point lowo Man City to pe to ba di dot point yen ton ko si bo ye fe se ma pada lo relegation ni ben awon ko da ti tun so pe o de tun le se to je pe won kan tun yo won kuro ni Premier League straight wa gbe won lo si League 2 lati lo bere sugbon gbogbo awon nkan ton so yi bi a ka so pe possibility nkan to le sele ni ko se pe boya nkan to tin sele o leyin igba yen ti o ba se appeal won ton igba yen ni a se ma mo bawo lo se lo abi bawo ni o se lo
1: o da teni ta ki san ta ton tele nu ram ye ni ile ti wa bi NPFL Nigeria for Professional Football League lowo lowo bayi awon Sporting Lagos won je o lowo Barao FC ti o wa ba won le eyo kan sojo abulale keji tori pe iseju mokole la ni adota 51 minutes ngba bayi so if ese se pogo le ni papa to pe gbe lo la ma mu wa fun yin UEFA National League no lowo lowo bayi
0: be ni e ja fun yin ni awon ifese won se bo se nlo lorokun jokun ni UEFA National League bi ta lo se so to ba ti di 7:45 Czech Republic a ma gbalejo Croatia be ni 7:45 ye na ni England ati Spain won a jo ma mu nkan le awon ti Tuchel ati awon Yamaha
1: UEFA National League ye na ni o awon Slovenia pelu awon Satiano awon na ma koju ko na won ti ti koju ara won bayi won ti ti gba bolu won to all me odo odo ni won gba bakolo to ba ti di ago mejo ku iseju medogun awon North Naseb Dania ati awon ton Switzerland awon na wa koju ara won bi e se je niyan
0: e ma gba gbe pe lowo lowo bayi fese won se nlo 60 minutes now by San Marino ati Finland. Finland fi aje San Marino lowo pelu ayo meji soro. Abi be pe San Marino yi iya na wa je ni kini won kan ma lu won kini. 7:45 leni eleni na ni Albania a ma gbalejo Belarus. Be lo se ma lo nbe.
1: Bako na UEFA National League awon to ba ti lowo lowo ba se ngba ba se ba yin soro se jume elogun lo ngba o. Awon Kazakhstan won je lowo o. Lowo en to lo ba nle awon Faroe Island eyo kan sodo nigbati awon Slovakia ati awon Moldova awon gba ti won to ba je ago mejo aleku iseju me dogun
0: be ni ni group C ki lo be sele nbe ni 16 minutes ni awon eleyi wa ba ifese won se won sese bere laipe na ni Bulgaria ati Luxembourg 0-0 no jo ntan be 18 minutes lawon Iceland ati Estonia wa 0-0 na ni ko
1: ti so bakan na tiwa na ni eleyi o awon African Cup of Nations qualification yen ni pe ifese won se lati peregere fun ife eye ile adurawo to n lo lowo ti Nigeria fi ilu Madagascar lana bo lowo bayi awon Kenya ati awon riti awon na ti gba omi eyoko ko nigba to ja ti pe awon awon gini won ti faso bo yamu olorun aso gini won ti be di ankara o south africa lo fi aje won meji si eyokan
0: ya ja lo si concacaf ba olu si lombe jamaica olu guatemala pelu ayo meta si meji honduras oji alowo surani to di alejon si lorun pelu ayo meta si meji bẹ́ẹ̀ ló ṣe lọ ń bẹ́ẹ̀ esfa el salvador wọ́n fi ọ̀gá wọn mantiki pẹ̀lú ayò mẹ́ta sí ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ ló ṣe lọ ń bẹ́ẹ̀.
1: bákan náà ni concacaf national league níbi tí àwọn náà ti gbà tí wọ́n tán àwọn saint lucia saint wọn kódà saint wọn kò sí òórùn bẹ́ẹ̀ rárá o ẹ̀wọ̀n ta sánsán àwọn barbados lọ lù wọ́n méjì sí odò bí ìyẹn ṣe jẹ́ lábara ìbẹ̀rù nìyẹn. Kí ni a fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn gbéyàwó ẹ̀ lọ́sẹ̀ wọn pé ń jọ tuesday àti ìmọ̀ gbá bọ́ọ̀lù pẹ̀lú àwọn gíní kí ni àtúnṣe tí a rò pé yẹ káwọn akọ́nìmọ̀gbá àtàwọn alákòóso spike kí wọ́n ṣe bó tẹ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn tó jẹ́ alákòóso nff wọ́n ti ní kọ́ ṣe kí ni kọ́ lọ́kùn lé pé káwọn fìdí wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àtúnṣe wo la fẹ́ la nílò super egu against ijo tuesday o re pe mi ti mo fe ka woyan wa ki won so yin lori le ni yin ife se se po gan o sugbon ambo ati de bonde fm 92.9 koda oporopo ifo se se to ti lo mi bai o ti po gan ta ba pada de a se kini a tu ma ja yin si olumaiti omi eko eko un na ni o nte owo ni akobi ni mu ba gbe soke mu mo

0: o se wa na onu lati le ise bond fm 92.9 tun kin pe se n gbadun wa te ba n gbadun wa na n gbadun ni tori tin la se wa nbi eh alejo nbe ni ile agbara n tetimo bi eni mo wo ni sugbon te ba wo ri pe lojo ya ide ma ti ma ti won soro won ni a oluma yi ti pe ko le ba da na ni tori e ni eh awon se ni pe we ka won sigba awon eto ni lese ese eh alejo ile ise reality point limited won be ni ile agodo en olofa lati ngbo pon en olofa lati ngbo muta won be ni lagodo pelu mi nbi eh mo si fe ka janfani nitori opolopo awon to ti janfani natara ile ise yi opolopo won na ni won dunu ni won de yo fun pe awon na ti e donile won donile lori e mo pe asiko ta de wa e ba wo bere bere bere eh o se ma tin ti pari sajide ile ko lo sugbe yin osu kesan igba melo bere bere bere december asin kaliko abe sin ma kere ohun ti kaliko ba to ba se ona ni eh aroyin ko jojo bo se ma je won be ni lagodo pelu mi bi eh lo to won se alejo mo sugbon fun te ba ngba fun gba koko e ma gbo awon anfani ti o n lo lati le se won mo mi wa mo kin pe kuro le o
1: e kuro le sir
0: e ko do meji meta ba we everything ma e ma ti mo kin pe happy new month ra se ya lo su yi ni eh o lo jaja yi eh sugbon ba ti ma ti eh ikan na awon ise ile se yin eh bi a ki so pe Mr. Bolaji ta soro won ni ah ki awon eto yo pa siko jora wa yi awon fe gbogbo nkan ko lo daada ka awon to po fe wa raja kon le ba ri pe no ko nse le omi bawo ni ma kile tun mo wa fun wa lati le se reality point ma
1: e kuro le en gugarale oruko mi ni ife oluwa fagenda gba lati le se reality point limited ta tun pe ni sake landlord gang so ni asale yi te se mo a ma polowo awon ile wa to wa ni imore ofada en to wa ni alakoti en to wa ni ibeju ati bebe lo ni asale yi a mu special promo wa fun awon ile wa tori a ri pe december emba la n lo yi so a ni pe ka se anfani fun awon eniyan lati wa donile lati donile ni osu september wo october ta wa yi so lori awon ile osale awon ile wa to wa ni imore ofada a fun awon eniyan ni 20% discount lori awon ile wa
0: ida ogun
1: bẹẹ ni lori awon ile wa
0: kora igbiyanju
1: 20% discount lori awon ile wa so to ma pele ni yi si ose kg a ma fa awon ni 20% discount
0: ose kg
1: o first week in october so second week in october beni a ma fa awon ni 20 so nkan to ma n lati se fun wa ni pe kokan wa so office wa a ma mu yin lo sori ile na te ba ti te ba nife si a ma fun yin ni form e ma file te ba wa okay pe lan so fun yin to ile ni gan a n se allocation fa awon yin more than 60 people are located on left.
0: Kabiyesi o.
1: Kin se 60 lands o, se 60 plot o.
0: Eyan.
1: Eyan 60.
0: Ogota.
1: So elomi wa le ko ra plot meji, plot kan, half plot ati bebe lo. So oni la se allocation awon estate wa yen ni eni la se allocation yen. So be no la se mama se na lo to to pe no badara ko ma won le kin se awon le te ke ma ni pe audio land kin se audio land lele yo. E ma ra kan ta ma so fun yin pe ma ba won le ma ba. So nko afani ta mu afawon yen wa ni asale gogon ni e
0: se o ma ni mi de du fun contest story tori pe o ke mo so mo ni o tu jo meta ta ti rira ehn o de so fun mi pe ki gbogbo nko ko le ba lo leto leto na ni eh o se ri be yen sugbon ita wa so nsin lori awon ile yin ni bo na awon ile yin wa tori awon to ba n jo afun
1: koko ani ile si mo ri ofada ko ba ti koja en to ba mo mo ri ofada dada a ma gba obi mo we yen wole wo fada en to ba mo Trinity International School ni be ibe ni le estate wa ko juna si be ni bi egbe estate yen on fi o wa loju ona Dangote to so lo si Sagamu interchange ibe ni le wa miyeji this miyeji in take mo so ko at location lori ele ni yi awa ni more than 100 houses and occupants already
0: o ti gbebe
1: be ni estate yen ati fence gate wa nbe omi wa nbe ina wa nbe
0: taloye
1: so kin se o kin se estate to je kese kekere 8 hectares de ni le je le kekere a de ni le no se alapoti ni ado odota ni to si chokoto badagry road ani estate no si be eno ani si ibeju
0: leki
1: be in de ju leki a de ni si koba pe ni ogun state
0: ti ona aton te man so fun mi pe ona chokoto road abi
1: be eno no ni
0: alapoti se be eno ti laju dada
1: be
0: awon anfani wo lo wa lori awon ile nte menu baye
1: o lo so pe an se 20% discount lori awon ile wa
0: apart from pe ni edinwo
1: Ni approved building layout, building plan, and if the territory I'm offering deed of contract. And then you know,
0: this is deed of contract, and too many pay. Yeah, Tony Barai,
1: So I'm offering deed of contract about this song, first depositing.
0: I'm
1: need of contract.
0: Okay, what you must pay your name, That's very good, man. Okay, I want to buy on the quill. You want to have a button? Okay, I'm copying a belly bag. What is John Dine? Be a bear. I want to buy a pay, walk on wine, be a cooperative. Àwọn association ọkàn wa pé a lè sọ pé kọ́ lè dá kájọ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ ara wa bí bọ́ndẹ̀ fẹ̀rẹ̀mú yìí sìn ká ní pé staff àfẹ́jọ máa ríra wa bí ẹbí
1: o sì lè
0: ṣe máa fún wa ní àwọn ẹ̀dínwó apart from 20
1: million discount. Tẹ́bá ti wá a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bọ́ pé normal a ti ṣẹ̀dínwó rẹ̀ dìnà bọ́ tẹ́bá ti wá a lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀.
0: Oda níbo ni ilé iṣẹ́ yín wà mà.
1: Ilé iṣẹ́ wa wà ní nọmba 9 Adébáyé Ogun Rombi Close ní Ogudu.
0: Ojota báwo dẹ̀ ní ṣe owó lẹ́yìn òwọ́n.
1: Ẹ kò wọ́n sọ fún yín pé
0: ojú yìí tí mo wọ́n yóò yẹ ojú yín.
1: Mo sọ fún yín pé wíwọ́n is relative. Ẹ pé ẹ lè sọ pé ilẹ̀ yusuf ẹ sọ́yìn pé banana yẹn là àwọn ìmọ̀ ni pé ilẹ̀ ẹbẹ̀ òwọ́n ẹ̀hìn àwọn ọmọ ilẹ̀ yẹn so òwọ́n ó wà relative. So mo sọ pé àwọn èèyàn náà máa mọye tó ń talẹ̀ ní mòwe
0: náà ẹ̀hìn
1: àti
0: okay, ẹ̀yin ara ilé ìwé náà lè ti gbọ́ yìí lórí àwọn èèyàn máa ń sọ pé ohun tí àwọn máa fowó ṣe ló níyì ẹ bá dẹ̀ wo ń sì bí erébi erégbà ọlá mújá náà rìnà òun láti ti ọlọmọjà ṣàárẹ̀ àbímà bó ṣe rí nìyẹn o ṣùgbọ́n ohun tí ọba ṣe dìsẹ́mbà ẹ̀ sìn kálukú àwọn pé ọlọ́run ò ṣe o láti jára rí bí erébi erébi ohun tí mo kójọ rèé àdúpẹ́ lọ ọlọ́run so ẹ̀yin náà ti wá ara lẹ̀ nílé iṣẹ́ Realty Point Limited àǹfààní rèé wọ́n dẹ̀ ń ṣe ẹ̀dínwó 20% discount lọ́wọ́lọ́wọ́ so orí ọ̀fẹ́ náà rèé ó lè má sí lọ́la mọ́ báwo ni báwo pẹ̀rọ bá ń sọ yín kí yọ̀ǹda yín mà.
1: Ẹ lè pè mí ẹ lè lè WhatsApp mi sórí
0: 090-39-24-24-90-92-92 number tí wọ́n lè pè sí náà ní àbí.
1: Bẹ́ẹ̀ni ife olúwa lorúkọ
0: lorúkọ yín ìfàjẹ̀ǹdàgbà.
1: Ok
0: ọjọ́ ìrọ̀ lè kàn sí mà tẹ́ máa ń gbà wọ́n lọ sórí sáìtì yín.
1: A máa ń gbà wọ́n sórí sáìtì ní jọ Wednesday, Fridays and Saturday most times.
0: Ok ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ o a ò rí yín bá wa ṣe mà.
2: Fẹ́lá ni kẹ́ play.
3: Ó tì àṣọ la fẹ́.
2: Hip hop ni kẹ́ play jọ.
4: Ṣé ẹ̀yin ilé ìjọ ni? Ẹ̀ ń tiro, ẹ̀ ń tẹ̀pa, ẹ wá ń dá sọ́rọ̀ ìjọ.
3: Dèrò ǹkẹ́ lẹ́nu ẹ̀, èmi ti fọ kánú, ijó alẹ́ òní, ẹ dáyàn mọ́.
2: Ẹ gbẹ̀lẹ́ o, kí ló fa tó tó nù?
4: Bàbá ẹ̀yin náà ti sọ̀pánù. Ohun tí àwọn èèyàn sọ ni pé ọfọ̀ ara tó ti pẹ́ lára yín ti ba iṣan, egungun àti ẹran ara yín jẹ́.
2: Bàbá àgbà tẹni bẹ́gi lójú ṣe o. Mo lo egbògi bàbá àgbàdúrà mi gbà. Mo sọ̀pánù.
3: Tó jẹ́ bọ́lọ̀ ló yọ mí lọ́wọ́ à ń tẹ̀ kòlùbà. Mo bọ́ lọ́wọ́ ara títa. Ọ̀rọ̀ sísọ mi ń jáde ara báyìí. Àtẹ́lẹsẹ̀ tó mọ̀ mí lè mọ̀. Ìyẹn ti dà fi sẹ́yìn. Ewo ni kẹ́yàn máa ta gègé bíi kẹ̀kẹ́ Mario. Ọlọ́run gbà wá. Lọ́wọ́ ìsàn afinipamọ́, àwọn afiniṣẹ̀sín, ìdè mi já. Ojú tó bá fàkókò ẹni ṣòfò.
5: Ajẹ́gun wà lọ́dọ̀ bàbá àgbà.
3: Bàbá àgbà wà ní number 20 Amoka Street, Dele Ara Bus Stop, off Abarajẹ Road, Ikọ̀tún, Lagos State. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 08068216859. Lẹ́ẹ̀kan sí 08068216859. Dèrò ǹkẹ́ kó o sì rìn ẹ̀gbọ́n rẹ lọ́wọ́ kó o mú dọ́dọ̀ bàbá àgbà kó o náà lè sọ̀pánù.
6: Gbogbo apáta la mọ̀ wípé àlàáfíà òun ló ṣe pàtàkì ló ṣe kókó. Ẹ̀dá tó wà láyé tí ò ní àlàáfíà ara bíi ẹni tí ò sí láyé náà ni. alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
5: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati gbo so mara ilore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
7: a wa ni number 20 amoka street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Money ero ibani soro wani 08068216859. 08068216859.
5: Lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi aro molegun. Mo ni kin lopolopo to ma nfa. To di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. Oni pe opolopo mi to ti suburi. Abe to ti ni jamba mo to ri. Abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete ma wo pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bu oso ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apaka ara lati oke desale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan no ma ma se pipipi nu agwa re to ba tin ra won kan bayi
7: a wa ni number 20 amoka street daily ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to nlo se abara jerol tabi te ba ngbo ko bo abara jerol ni ke bere e bole ni daily ara bus stop apo atun yen le yasi Number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol ni Ikotun Lekun
8: Baba agba teni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni be gi loju ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol ni Ikotun e ba ti de Ikotun
5: e ro ba ni so hotel fi pe mi
7: 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859
5: orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo na ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ma se rin e ma fe re rin e ma re rin bo se se yan were were to fi di oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
7: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
5: Lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti di wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
8: ma bo sodo baba agba
7: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Ero ibani soro wa 08068216859.
5: Gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se igbanse doran ni telomi ti ba polo sanu wa to ba gbo wa ngbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori belomi o le nawo sagwa re afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti ologun sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma n bo sodo wa olorun ti n gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya o nrin bata n bo lese re e a se n ko paja paja lowo lese ati ni dogun apa oromi egbe kara oromi ati gbera gan baba ni party ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to agbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to ni olohun ni je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese nkan to woju olohun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
7: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: lodo baba agba teni be gloju
7: ero ibani soro wa 0806821 6859 0806821 6859
5: Etiti

0: waju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma se fe mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: baba gba te ni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
4: baba gba te ni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokon toju irewesi okan yin na ke gbera faru bayi pe Ikotun ya lodo baba gba te ni begi loju
0: kini n do laamu kini iwo ti nawo nawo nawo lere aisa agbon ni lowo olodum ajari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo birin le te gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo tokun to birin lo ni ta so yo sugba won to ba won wa woju olodum to nbe lo na to light san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te ni be bi loju ona abayo olodum lo se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fe nu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe n se olowo lowo bayi ma pa sa tarun ta ba ti bi mo ma bo si
1: number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokunrin lobirin lomode lagba olobo ni so wa de en to ma tiro a to se a ofi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi tina ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won titi ma bo sagbade wi marugo ta kebe lodo baba agba te ni be lo to ba ti de gan won no ah baba won ni itowo la ma go be ah ki ngo kere ma dudu obe te yan ba je obe labe kuta loni to ba nbe lu eko abi badan njo keji o ma lo pe eno ba ara wa to ba ti dani ele wa ti foro oye koko loju eyin egbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se gbo mi bayi e dide fia e ma bo pia o be je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te n be loju
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: e wa ke wa janfani ewe ati gbe ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo n se o kilo yu elenu wa lati da mu wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara kuta ita jeje nibi ni elewo sibi ni olodum oni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewo ati to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awon arun kan wa to je pe ma nbara je were were were ti o ma ba lo ni ara nu eje inu egungun olodum ni je kari sugbon te yan ba ti wa ri eje ka tete gbe se ka mo pe odo baba agba se n be gi loju
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
4: me baba agba te ni be gi loju wa
2: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ma le ti nawo abe ti de bi kan eyin mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so ejo itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya won ti sise giri ojabo loke boya won ko pe ri ojabo elomi ma last day fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya won fori abi nkin kankan gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun rayan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma woka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je tala fefe afefe buruku ni fe luwa
1: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Dele Ara bus stop apa to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni Ikotun lekun
0: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
2: 08068216859 08068216859
4: en le wa so pe Ikotun ni Ikotun ni na awon do wa wa laja awon do wa ka ki do wa nje buure tan gbe

0: imuloni combo ese lo ba irin na ba ba nsoro nipa okunkun aye eni to ni pinija oju oni eja bi idire e ti mo fi gbe ogun tarigi amojuleja arun oju wa si eti bo eyin eyan wa e tori eni moju ogun nla je ko pa bi nire ko se ni meji ti mo npere e bi o se alaga ati oludasile ile ise osula herbal alaga e ba ki awon eyan wale
1: e ku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ti npo wa oruko temi ni olawale osu olale ti mo je alaga ile ise osula herbal
0: Ṣeun. Eh lori eto ara o le bi fun toni, in ti won fe ki baba wa yi kon ba wa tan imole si ni arun oju. Eh baba, ki lo nfa awon isoro oju gan?
1: Ese atokun, awon nkan to nfa isoro to nkoju iriran eda, o to ona meta.
0: Ela, ela.
1: Ọkọ nnu e ni ako narun, apoju sugar, kokoro be jeje.
0: Eh baba, kini awon apere ti eyin o mo ri ti o mo pe ah, nkan kan o nsele si riran ohun.
1: Ese atokun.
0: Hmm.
1: Ti en ba tin ri bi oye teyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele eyan kan duro njo meji firifiri la nri ada kolomo a o le wa moto lale a le soda titi fun ara wa nse ni won fa wa ni tete ka to le soda ko nto mo ki sara pe ipinija kan tin sele si iriran won niyan
0: address yin ati won si le dodo yin pelu telephone number
1: ese atokun osula ba ti de si bi pata esegun to nlo lowo lowo ninu ogba bond fm ati de o latode omu wa ti kewe adegbode ni biba e wa foju riju pelu baba stand 7 la wa o ibuso keje eri pe eri stand 7
2: eri pe e pe number yen te ba ti wonu ogba eni na na danu lori ara esi ni bo sowo lowo o nta se polowo re fun wa te gbo ohun la wa moju to ta si mamadaju e te ba ti nbo e pe wa eri pe eri stand 7 eri pe eri osula aba ke to wole
0: stand 7 gon
2: stand 7
0: ero ibanisoro yin ko
2: ero ibanisoro wa re o
0: 091 0915757 58 589016 16 e ba npele kan si
2: 091 0915757 58 589016 16
0: eh ki wa lo nfa awon isoro ju
1: ese atokun te ba ngo na run ajaka oko elewu gbedu na run je nti ko se foworo en to ba fe ki iriran ohun ko ba un tale ti eyan ba tin sakiyesi pe ara nyun ohun o nja onje gbogbo igba ni kokoro njade lawo eti ohun sa dede n pariwo nkan rin kakakiri ara bo n to ohun o ba tete kiyesi ara o si atare atare yo wa pada fabo si iriran yo wa di pe o baje o kose ko ni ri nkankan
0: eyun ni na run
1: bẹẹ ni atokun
0: e tun daruko apoju sugar kini eleyi kini o ni se pelu iriran
1: se ri ibeere te beere lọwọ mi yi nti oye awon eyan a yanna na efun ile nti oye won yekeyeke se ri apoju sugar
0: je ki sa poju sugar lo n bo n je
1: esun atokun ti en ba n ke sara tori pe o mu cup omi kan cup bi mefa lo fi n se yo e pada ise kekere lo se lo mi laya elele o re tenu tenu o re eyan tokan tokan ati ririn buso meji o n di wahala pipipi laya n lu won ju nkan le bayi lo mi aye aja ki olorun lojo oni koni je ka kuku ojiji o
0: ami
1: se ri apoju sugar yi to ba wa wole sinu isan ara bi se nlo ti nbo ninu isan ara a ma je ko ma re isan ti o ba ti wa re isan ara yen o ti wa sile ko sile fun gbogbo aisan
0: kabisi olohun
1: ere lomi bo se npe baradi nbo so leni ni o ma so pe orunkun lola lati nu wa lo ti ma re won
3: ifunpe eyan le ma ga ke eyan ma ri orun sun
1: gbogbo eya ara eyan to ba ni apoju sugar koni le se dede mo bi ti tele e wa wo sa se mo pe isan yi o dabi waya to wa ninu ara se n gbadun mi atokun
0: agboye
1: te ba wa hu elomi idakole ni o nkan kan lo se hun le ni o to ni awon lomokunrin ni o
0: isanu
1: ma ma wo won eni ti o ba ni apoju sugar bo ti wu ko lo ogun to laye
0: koni mu
1: be ni olotu oki ise ta wa po ta mo ta ti gba research lori e tolorun tin gbowo wa se ayemoye wosan lori aye yen atokun oro te bere lowo mi leni o kenu
0: o o kenu
1: se ri oro olomokunrin ta nso yen awon baba wa nbe loko leyin igba tan ba se wahala tan tu age of 90 years won a fe yawo to po tan ba tun dele lale ko ni o ma so ju se won o
0: pelu ise ase kara
1: ki wa ni ti ani generation ti ata wa yin tin se wa ni eja moju to elomi eyo iyawo kan loni ote lorun
0: kabiyesi olohun
1: eyin le nfa wahala te nle won jade e ma je lomi o yo ran je ninu sas yin e toju isan
2: te ba ti to e mo pe isan ni kini ohun ni
0: kabisi olohun
2: te ba toju isan ara te fo gugu akoju sugar gogo tin be nbe kudie ka to ninu isan ara gogo tin je to olohun ko si okunrin na gogo gba tan ba tin pe yo mo je ni o
0: address yin ati ti won si le dodo yin pelu telephone number
2: ese atokun ati wa ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo ninu ogba bond fm stand 7 la wa ibuso keje apo nbe o te ba tin bo e mo nbo loke loke eri pe e pe number yen te ba ti wonu ogba eni na na danu lori ara esi ni bo sowo olowo o nta se polowo re fun wa te gbo ohun la wa moju to ta se mama daju e te ba ti nbo e pe wa eri pe eri stand 7 osula aba ke to wole
0: stand 7 gohun
2: stand 7
0: ero ibani soro yin ko
2: ero ibani soro wa re o
0: 091 0915757 58 58 90 90 16 16 eba gbele kan si
2: 091 0915757 58 58 90 90 16 16
0: to eyin eni ti an foro wa lenu wo lori oro iriran eda lori eto ara ole bi awon ni alaga ati oludasile ile ise usula house baba en soro nipa awon awon apere te yin o mo ri e to wa soro nipa arun balopo bawo ni arun balopo ni se ki lo ni se pelu arun oju tori won jina sira won ni tu mo loju temi
2: ese atokun ibi ta n lo gangan la de awon arun yi yato si bi balopo arun balopo ta n so yi elomi n bi balopo ni kini ti wole sinu ara re e wa ma ri awon apere kan te ni sakiyesi to ba je obirin oju ara ma yun won nkan ka ma jade ti odi ma te won lorun en ba dake ti n wo iru won atokun
0: kabiyesi olohun
2: ati ri ere igbeyawo oru won o ma n dogo
0: mo n dogo dode ni
2: se ri tin jade die die yen ti won o moju to oni ona ti ona iru won ni ngba tan ba lasepo pelu ololufe won na ma ni ikan loro o wale ikan ni dubule o wale ese kan yi dede se
0: o sese ni
2: o ni nkankan to pasaba bi e to ba wa je okunrin ni ati seyoru en to ba ni arun ibalopo o ma n dogun ti telomi ma n po lapoju to ba ti wa pe lara won o ma n gba agbara ije omokunrin tori na la fi wa n so fun awon eyan atokunrin o atobirin o oko ati yawo e ma bo e je ka ti ayewo ka se itoju yin ti won ba wa tete tun wa wa nkan se si to ba wa se atari atari to bo sinu eje o ni won wa n pe ni kokoro bejeje
0: kokoro bejeje
2: seri ti kokoro bejeje ba ti wa waye orisisi nkan ni o ma daru ninu agbo ara o a ma beje wo kakiri bi to ba wa de a ma fun ni soro to ba wo dese ese ani wahala se wa ri gbogbo eya ara lo lagbara ninu nti o wa flexible oyinbo nu olotu
0: oyinbo de song
2: ninu agbo ara o ni ririn eda je te ba reyan ti kokoro mu lawo to ntoju e to ntoju e lati inu eje ni kokoro ti wa to ba wa se atari atari loju gege bi eya tolo nda to si je pe oni agbara lo titi to ba wo be wahala de ga
4: di me ti ko ni phone china ni lu e e mo so ye ri ban so ko ko la to pari eyin lolufe mi mo bi asko yin so fun yin pe bond fm oni radio to ke tete si daada ibe le ti rogbon ko te royin ko awon mo wa no tun ma ri asa ti se ko bond fm 92.9
5: Ati ati pariwo lọjọ to ti pe pe won bo won bo
6: won ti de o
5: bagbe le ma ba ti o ma ga
6: do gbe eniyan lo
5: mi so we yi ke yi tin ko do iriran eda
6: o ti pe ka bo ta ti bere
5: e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba ke mu o ma ni gba ke mu aburu
6: infection lo njo wa lenu to ti wa de ko nerun
5: to si akoba foju wa bi ati saye
6: won ni apoju suga ni o je ko du wo clear
5: ona meta ta ti soro du le gba wa
6: e baba fula le wi ati
7: ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni deede akoko yi oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ile ise Osula Aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi ka fowe ategbo ti ide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburo adiye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo se agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to n se ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re osula eye solution powder plus osula ababitas osula antibiotic powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re to si ti lu lonte won ti ni nafdac number to ba n se wa bi eni pe oju wa lowo o n ta baba o n to sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto le yin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na ka nkan to ba we mo abi gbogbo nkan n sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n ki yin mama gbogbo aye ti n fura pe nkan kan ti n sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu fe eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iwo oruko owo lawon oloyinbo ni won ti n ba wa pe n ti n yo iriran ti wa lenu osula eye solution powder plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to n yo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan n duwe fawon eyan won to ni penija oju to ti nawo nawo toto pọpẹ tẹ sidanu nitori re si e mo laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan ti n sele si oju wa tabi ami eni to n sele si ile ise osula haba ni ke mo bo taara osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni penija oju tun lo to fi n mori bo lowo a n lawo si bu atu osula eye solution powder o mu oju to n su to ri bi oye atoju to wo bai bai ti ko le kawe ka bible mole rekete ni o gbogbo eyin to je pe eyin o bai ti figo soju eyin o ki ri nkan ta I mo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura si ntin yo won lenu ninu oju o nto yo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akaimoye ejeri nile se osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko ki ri nkan ta to lo nlo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se doju oju nbe nigba to pada de se lo to ri bi oye se lo to ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se osula haba lanada no fi dopin lori oju won o osula eye solution powder ti wa yi won o ki nkan soju o enu bayi le ma lo si tẹ́sì mọ rí rìsọ́ọ̀tì rẹ̀ nínú ojú wa gbogbo ẹ̀yin ọmọ táwọn bàbá wa àtìyá wa ń pariwo pé àwọn ò mọ̀ rínà dáadáa tó níṣe ló máa ń dàbí ẹni pé kùrukùru ń bolẹ̀ nínú ojú àwọn nǹkan tó ń ṣe wẹliwẹli nínú ojú wọn tó dàbí pé ìrì ń sẹ̀ gbogbo nǹkan wá ń jọ funfun funfun lójú grandma grandpa bá ṣe ń kọlu gbá bẹ́ẹ̀ náà ń kọlà wo nínú ilé ẹ má mọ̀ jẹ́ kọ̀rọ̀ wọn oṣù wa àwọn bàbá àtìyá tó jìyà nítorí wa ká lè débi gíga ká lè jẹ́ èèyàn pàtàkì wọn ò mọ̀ gbọ́dọ̀ di tá ń wọlé kéèyàn ó fẹ́ jẹun kórìnà rí n tó fẹ́ jẹ ká lè jò ó wọlé ká mọ irú àlejò tó jẹ́ àìṣe déédé ojú ló mú kéèyàn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ fọwọ́ pa ògiri kó tó lè rìn yorùbá ní ẹyẹ kì í fò kòkòrí sọgi bí ẹyẹ tí ò lójú kọ́ o gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ojú ò ní relédè gbogbo wa o àdírẹ́sì wa nìyí o
8: olú iléeṣẹ́ wa wà ní ìlú ìkòròdú níbi gbogbo tẹ́ ẹ bá ti ń wọ̀ ẹ gbọ́ lẹ̀ ní agri bus stop ní ìlú ìkòròdú lẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó ń lọ sí asọ́lọ́ bus stop ilé epo tó dojú pa asọ́lọ́ bus stop yẹn síìtì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ odò arawa street number 30 a tún wà ní ìsàwò ní abbey bus stop tẹ́ ẹ bá ti bọ́ lẹ̀ ńbẹ̀ opposite abbey bus stop yẹn ẹ ti rí bánà òsúlà àbá ńbẹ̀ ẹ̀yìn kífọ̀ ẹ mọ̀ bá wa pàdé ní first park bus stop tẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ ẹ ní kí ọlọ́kadà kó máa gbé lọ sí àbàtà lọ́dọ̀ òsúlà àbá ẹ̀yìn tí ìyànà pájà à ń bẹ ní nọmba 33 ọlọ́run àdàbà bus stop ní ẹgbẹ́ dá ìdímù road ní ìyànà pájà ní àdójúkọ gowan estate ẹ mọ bá wa ń bẹ kí ọsọdì a wà ní ladipo bus stop ní ìkẹjà long nílé epo majok ní àdójúkọ bí bíjì ẹlẹ́sẹ̀ yẹn ẹ ti rí magnet plaza tẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ ẹ bèrè block 125 ẹ ti rí bánà wa ń bẹ àní fàìsàn ló gba ọ
9: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa rẹ̀ o whatsapp number wa náà sí ni 07038 6158 07038 3861516 8. Emule kan.

0: ti rowo boda ni sino olubodun lati le se bond fm 92.9 ni olumaiti mo gbadun e ajo ma ngwa ni emi ati e na ajo ma se weekend oni mo gbadun gidigidi ni olu ma fun mi ton ni weekend keep it up lati le se bond fm 92.9 le ba gbadun wa wa na gbadun yin
1: inna ilayhi raji'un ha iku pabiri abiriku iku pabiri abiriru iku pakoko mi akoko danu eriwo ajanu ku lebi dey eje la lo ni bu efo la lo ni lodo irawo la bja ni le awori ha oju odu si biribiri baba wa agba oloye alagbe dagere faye olori ebi alagbe jiti le wa le asa oloye ada alaji taurid farombi kekeru ke oma ajimo egu buruku abitan to le leye won kiri aye to dugbo se odigbe o dari mo o tun doju ala ka to re mi ti o dabi alagbe oko ni bayi gbogbo ebi apoku osuro ninu isolo ebi farombi family akilago family ebi alagbe ji royal family won ki kabisi alailuwa isuye ma Oba engineer Isa Abiodoseko ni Farom bi alagbeji ni third Osolo ti ni Osolo Kuara Feraku olori ebi alagbeji pelu adura pe ki Olorun Oba lawo fori ti won ki o pa sise won ati amose won re Kristi Magdalene Osolo laamu leyin ku won Allahumma amin olukede ni Isuye Majesty Oba Isa Abiodoseko ni Farom bi alagbeji ni third

aago meje alati lo e ka le o ade ku faji o pese mo gbadura teni o ni jare mo gbogbo wa o iroyin agbaye la mo wa fun yin lati le se wa bond fm 92.9 ka radio nigeria to fi kale so ni gbongbo ninu gro ikeja leko ibe na lati iroyin amosaju na eja farabalẹ gbọ koko to lefo ninu awon iroyin ohun na ajo lasa pe fun atileyin latodo awon olori ilu lati le je ke eto iforuko le ko kari ile ko kari oko ajo iko olopa ko gberegbe nipinle eko ti yari kan le pe ko kin se awon iko ohun lo da wa ko pick up kan duro latari ami danimo to wa lara oko na eko ile ise olopa nipinle eko ti owo to afrasi o le kan ninu bosi lasiko ti won ye oko wo won si ba ibon ilewo agbilero lowo e ole otu ile gini tele ri to tun je adari to lowo je egbe oselu lotako sidia taure o ti papoda lele odun mokole logorin iro ina re lekun rere eja farabalẹ gbe dada latenu olumide ola lere ajo to seto iforuko le gege bi ojulowo olugbe ipinle eko ta mo si lasa mo ti bere si ni owo ebe kiko kikan sawon oba alaye olori ilu atawon ale nloro lolo ti won fi se awon olugbe leti lati lo kopa ninu eto iforuko sile fun lasa eleyi a je ki mudumudu joba ko de odo won oga agba ajo lasa arabirin bakis Adebiyi Abiola lo se ase loju eto yi ni bi eto ipolongo to waye ninu gbogbon ilu lori ojuse ajo na laafin oba oba teru ilu egbe ni ijede LCDA ni korodu leko o se laye yekeyeke pe nitori pe ajo yi mo iwulu ati pataki foruko le nitori e lo fi lo kaakiri ilu silu agbegbe si agbegbe ile iwe atawon ile iwosan to nbe kaakiri ipinle eko lona ti eto ifuruko sile na yo fi rorun fun won lati gba arabirin adebiyi abiola o so wipe ajo yi se ise popo pelu awon olori ilu to nbe ni ekun marun to wa nipinle eko lona ti eto ohun yo fi lo jina rere o se afikun pe ase ti jade wa wa ase ti jade wa latodo ile ise to nseto eko lati faaye gba awon akoko ile iwe alakobere won ni ore ofe ati foruko le fun lasra to si ti mu ki iye eyan to ti foruko le popo ju ti ateyinwa lo nisin ajo to ri si oro eto imototo ayika to tun ri si iwa iwa to ba jomo esun odaran nipinle eko ta mo si ajo task force won ti kayin si iroyin kan to so nipa pe iko

0: fun ko temi mo o ko ni yi pada nitori ko pe ile baba mi ope bugbe lo wa nbe e ma je ko kan ko damu da baba gbo ko si gba jesu ko pelu ile baba mi opun oluwa be mo fe yo da fun o jesu oluwa wa ami o ko temi mo rayo omo gumade ile sala laye ti mo wa that is your grace redemption gospel to be the person kan baba for ko shit o baba le bita da mo pe yo da fun o ami yo da fun o ami yo da fun o ami yo da fun o ami jesu oluwa wa ami
1: ogo ni fun olorun fi wa su itose yi baba wa ti olorun lo fun wa ni prophet ise morayo gumade lati ri jo grace redemption gospel assembly international to wa ni number 5 oroku street apapa road off abiola bus stop ebute meta le lagos fun adua tabi oko ti o ba fe di o lere o mo pe won bayi sori 08028856546 08028856546 emo pe won gba adua fun 08028856546 James Olagudu alukoro Jesu akeyola loruko temi with God all things are possible
2: 92.9 FM Karawu.

ba de lo kin si koda koko koko ko bi awon gbadun lo ni ya won gbadun ni bi ayo ni shalanga.

0: ti oro Olorun ti ya mi lenu
1: dada ki mi lo do
0: si mi lo ma se
1: ati sha
0: ba ti won fi wa ni local government won ko to di pe
1: wa
0: ni ilu
1: ma
0: ni ma
1: ati
0: oro Olorun ti ya to ti ya won lenu ila e ti mota o ma ro wo pe o mu ni ila mi lo e ba ru anybody pe because ti mo n soro yi ore ti mo gba sile ti
1: gba
0: ti mo n ko ti mo n ko se ngba na e ba n to fa le nsin koda da o la ro pin oni awon ni staff awon ko ni bi se ngba na lohun awon bi ni obi mo maro o de loko.

se bere si ton sugbon ni isiyi awon o ti e mo pe bibi o ni ewe kan ko ni jabo ki olorun ma mo sugbon awon ni wa su pepe ti won di pass se da wa ta ni bible college ta ataja te o ti lo 3 years course o ti lo 4 year course ya reverend ya pastor ta fun won yi olorun ma ja pada wo na lori e bibi wa ti fun won certificate ti ton pa ni gboro inu olorun kan ogun o kan ma bo sori pepe awon mojo my pastor say who that be my god say ni my god ti o ba da fun e lodun yi aje igbuju le wa lori e ti o ba da fun e ni to ma si le gbe si won lori a da pe mi kan tele mi mo di pe to ma lo mo ya ni lu oyinbo bi pe kon lu nkan fi se ni won ba so ro gbo to ko to ma ko fun won ni te ye de mi aye latun mo le pe le mi ati lu oyinbo di ade bayi to ba ku ara lepo nti de bayi under 10 minutes o ma ya wo ni airport be lo ti ma ya wo ri e ko ma ba wa le gbere to ko won fun mi kon ba wo ji e yi na ni mi yi buruku ina ni mi buruku te pinchi ni bibeli to so fun emi ni pe ka ni te lo won lo kele gbe pelu alaafia ire nla ni bibeli te ni so be fe mi sugbon a wa su buruku yi emi mo ti bibeli ti won so o ti mo ti bibeli won so o ba fi won na won bon le gbe gbe won si le se to ti pe a omo ojo wa lo wa nbe emi ni abayan wa se to ba de beton en to ba wa ise en be soke yen be yen se ma jabo to ma guke ni a ma se kita buruko ni mo ti beli ti won so o ti mo ti beli won so o ba fi won na won bo gbe won si le se to ti ru pe a omo ojo wa lo wa nbe elemi abayan wa to ba de beton en to ba wa ise en gaga to be soke yen yen se ma jabo to ma guke ni a ma se kita emi o bi to gbe wa wo emi yen ni ogun emi yo ki se esin christianity emi se esin christianity se oni ka do di igba olorun esin christianity so fun mi ni pe Olorun ni igba ti akoko fun oni kuruku on gbogbo awon christian to do ni ko jo nje igba olorun now god must do it now lori now lo fa ti opolopo ja won ni igbeyawo ton su jajade because won le gbudi igba olorun now ni igba ti won ah bibeli won so pe now o bibeli won so pe now o bi te ti ri ni sisin god must do it e tun mo pa se olorun must do it olorun ma se to gbogbo to lo ba se gbe yan ni direct chairman ta lo won fe direct ta na fi aman le lori bo lo ba se gbe yan ni governor ta ni won fe governor le lori bo lo ba se gbe yan ni ka bsc anu bo le ti wa re bi mo ti ni everybody okay no ma wa so olorun pe mu ki awon kan ga won re awon yan sile so anointed ti ife dagbe program ni oru en ti wa lowo lowo e ti eri ona kokon lati dupe e wa ni pe elomi ti wa si lowo lowo won ni lajo mo won ni dumo won ma po se won ni fanyo si olorun won a bi la elomi ati folo ni date pe to a fi le di iwo yi ni si ati ilomi abayo pe ni wa church ni e ti ti ma se ni se because iwa su to so lori pepe o je ko mo pe o da pe lo ti gbagbe won o wa lara won to se ni mission ta won to gude se dupe ti le se dupe nkan pa le oro ni only my man saw to defend themselves. They had them go gaga. Elora, and you have to join this pastor. Kisi ka yango mo yon de da lo kani lara. Es mo yiku omo do. To ba 10 million pastor ano 1 million. Iti sa to so da woda peti peti so suma jadi. Eti mo kuto mo join ba bonia ina di melonia. Into ufanya ni. Ejo ebenia ni lani kim beni nuri ko ilumi. Ebeni ano yiku. E pada si ni wa su igbani tori olorun igbani ko yi pada ni wa su igbani lo yi pada bi igbani ko yi pada o ka bibili igbani lo yi pada oniro ijo ti igbani ko yi pada jo lo yi pada o ni so pe oro olorun oro olorun lagbara oro ye aiku ni titi aye jesu wa to ni lo isa oku ko ni pamo ta ro olorun jesus ni o ti ye ko ku mo eyin ke eyin ma so ro ku ri pepe en to lohun se ta ti so di olorun te ni on ti ti aye jesus wo wa to ni lo isa oku ko ni pamo ta lo je oro olorun jesus ni o ti ye ko ku mo eyin ke eyin ma so ro ku ri pepe en to lohun se ta ti so di olorun te ni on da my anointing by the anointing bestowed on me, I anoint you today to be a millionaire. And God has destined you to be a thousandaire with peace and joy. Eko, did you buy a program or on jail a year?

Sallallahu alayhi wa sallam, dhalika al-'aqd, isi adhiha

se sun o fene fene fun iya je ṣugbọn ni awon se agbehan awon ese aida atasi si olugbagbo ododo yo si agbehan re si yo si gba pipo lo si awon asise ataida atawon ese yi ile ologa awon yo wa forijin gege bo ti se bola siri lori asise aida atawon ese nla yi yo forijin to ba di lona agbenba okeyama ele yi iru si wo ti n gba fawon olugbagbo ododo maa de o eyi ti won naa ba n fe ele yi tumọ si wipe o n gbe ni o pe iru si wo ele yi ti yo se fawon olugbagbo ododo yi ina ọrọ jẹ tèmi ele yi ti o pada mu ni dani to lo aforijin to fi sani jẹmọ ọgba adẹra ori adakun mẹsẹ ile iwọ ni mẹsẹ ile iwọ ti ẹna idi ni jẹmi fi se islam iwọ naa lara ọjẹ tètè ronu ko ronu sọrọ ara rẹ ko tun iwọ ara rẹ pa